Tabahagin ng Bukidnon area mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Malaybalay. Para sa mga Tsabakano na riyan, ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte na riyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro region na riyan ang Star FM Cotabato.

0: Mga Kabongbot Station, para sa ating Christmas countdown, we only have 91 days before Christmas Day.
1: Abangan muli ang ating susunod na Bombo Network News. Mamayang tanghali po yan, mga kahumbo, para po sa Bombo Network News Noontime Edition. Magsisimula alas 12 po ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Mas maraming mga balita at mga mahalagang impormasyon ang inyo pong matutunghayan. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Morning Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like boss, share boom.
1: Mega Manila's best music station.
0: Star Nation. Ay po rin nakikinig na sa programa It's All For You in the Morning. Ang alas 8 tayo ng umaga ng kakarinig ka magkakadupantenga. Ang alas 8 tayo ng umaga ng Star Nation. Siyempre, kasama niyo pa rin ang inyong lingkod. Ang inyong happy man every day at yung kapartner sa tawanan. Ang DJ na heart of sa Hagbol pa at Yummy pa. Ay sa mga Star Nation natin, kamusta naman? Friday na! Dapat di ba masaya tayo kasi kinabukasan day off na natin. Bakit ngayon parang stress ka? Yan tayo eh. Ngayon ka pala maghahabol ng yung deadline. Kailan last day na pasok mo? O din naman kayo sa mga Star Nation natin, talaga namang stress na stress eh. O baka mamaya sa sobrang stress nyo, numipis na ang inyong book. Ay nako. Pero yung mga Star Nation natin na numipis na talaga, ang tanong, kaya pa bang malunasan yan? Ito ha, Star Nation ha, ayon po sa dermatologist. Kailangan daw munang alamin kung ano ang sanhi ng pagnipis ng buhok ng isang tao. Kasi baka mamaya, lagi mo na sinisisi kasi lagi ka stress kaya numinipis ang iyong buhok. Kailangan alamin mo na muna ha. Kasi isa umano sa nagiging problema sa pagnipis ng buhok ay sa ating lifestyle. O gaya na po kung madalas kang magpa-relax. Yung kumbaga, nagpa-relax ka ng buhok. Diba, karamihan sa mga kababaihan na pwede daw umanong makapinsala sa ating buhok. Nakaka-apekto rin daw, Star Nation, ha, yung pagnipis ng buhok at pagtubo ng hair follicle. Ang pagiging, tama nga tayo, stress na sanhi daw po ng hormone na cortisol. Isa rin daw sa maaaring maging dahilan daw ng pagnipis ng buhok ay ang tinatawag na nutritional o vitamin deficiency. Gaya na lang po ng kakulangan sa iron. Kapag nalaman na daw natin, Star Nation, ang cause ng pagnipis ng ating buhok, sinabi nga po ng ilang dermatologists na maaaring na daw maglagay ng mga pamahid sa anit natin, ha? Gaya ng minoxidil para tumubo daw ang buhok natin. May mga teknolohiya naman din daw na makakatulong para malunasan din ang pagnipis ng ating buhok. Ha? Para mas maganda ito, para mabilis na tumubo. Gaya doon ang tinatawag na low-level light lasers at ang bago ngayon na pag-inject ng platelet-rich plasma. Ayos ha. Kumbaga, ibig sabihin, Star Nation, may mga lunas pa para bumalik ulit sa tubo ang ating mga buhok. Siguro depende. Yan, depende ha. Baka depende kasi panigurado may mga ilan daylan din na wala na rin chance sa tumubo ang ating mga buhok. Naging negative agad, no? Para ako rin, para kinakabahan din ako, para numinipis na rin yung buhok ko. Nakakatakot naman. Siguro ano to, siguro sa pagka-stress ko. Pagka-stress ko sa sobrang gwapo ko. Diyan ah! Ay, sumasanation natin, ha? May mas maganda magpatingin tayo sa doktor para malaman natin kung ano ba yung sanhi ng pagkanipis ng ating buhok. Pero kung hihilingin tayo, no, kung anong pwedeng numipis, no, sana yung mga mukha natin. Lalo na yung mukha ko. Masyado na kasi makapal eh. Star Nation, baliktugtugan tayo. Dito pa rin po sa inyo ngayong pila naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
2: 102.7
3: Star FM.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano?
6: Travel.
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang. May Cebuana na Lumiliere.
9: Sanglang.
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
15: Basta loan.
16: Sa Cebuana.
8: Goods ka!
17: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
18: Bigla ang gastos.
19: Bagong plano?
20: Travel!
21: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang! May Cebuana Lumiliere!
9: Sanglang!
10: Personal loan!
11: Jewelry!
12: Negosyo loan!
13: OFW!
14: At motor loan!
15: Basta loan?
16: Sa Cebuana?
8: Goods ka!
17: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
3: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
4: Mmm! Holiday!
3: Almusalin ng nan.
4: Good morning!
3: Pagtanghalian.
4: Uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
4: Wow! Palo de buena!
3: Hapunan linam nam. Kahit anong

0: Star Nation eh, sa ating Star FM and News Connect eh, sa oras na ito. Sa ating national news, Senado iginit na magpapatuloy ang impeachment trial kahit walang defense team ni Vice President Sara Duterte. Samantala, dating House Speaker Martin Romualdez magsusumite ng sagot sa preventive suspension sa araw ng Lunes. Samantala, Senator Loren Legarda naghahanda ng bumalik sa Pilipinas. Sa ating international news, ilang mga delegado ng United Nations lumayas bago ang talumpati ni Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel. Sa ating sports news naman, Philippine Olympic Committee tiwala magdadagdagan pa ang bilang ng medalya na mahahapot ng Pilipinas. At sa ating entertainment news naman, dating Miss Jamaica, kinasuhan ang Miss Universe Organization matapos mahulog sa stage.
1: Star FM News Connect!
0: Magandang umaga, Metro and Mega Star Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Star Nation, ngayong araw ay Biyernes, September 25, 2026. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. Star Nation, ako po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio, at narito na ang mga detalye ng ating mga balita.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM National News.
0: Star Nation, iginit ni Senate President Sherwin Gatchalian na magpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hanggat may quorum ang Senate Impeachment Court kahit hindi dumalo ang kanyang defense team. Ayon kay Gatchalian, option ng depensa kung dadalo o hindi sa susunod na hearing. Ngunit kailangan pa rin tapusin ang impeachment court ang nasimulan ng proceedings. Sinabi ito ni Gatchalian matapos ipayag ni Defense Counsel Sheila Sison na ang anumang pagdalo o partisipasyon ng defense team simula September 28 ay magiging ad cautelam o para lamang mapanatili ang kanilang mga legal na karapatan. Samantala, kinilala ni Gatchalian na maaaring humingi ng temporary restraining order o TRO ang depensa sa Supreme Court upang pansamantalang ihinto ang impeachment trial habang kinokwestiyon ang bagong voting threshold ruling. Gayunman, sinabi niyang nakadepende ito sa magiging aksyon ng Supreme Court sa naturang petisyon. Star Nation, narito ang bahagi ng payag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
3: I want to give you an idea what this means for a country. $10 million.

0: sa Batala Star Nation. Mamaya po, bibigyan po namin kayo ng ilang bahagi po ng payag ni Senate President Sherwin Gatchalian patungkol nga ho sa hindi pagpapartisipasyon ng Defense Council ni Vice President Sara Duterte.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita, magsusumite sa Lunes ang kampo ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ng kanilang sagot sa utos sa Sandigan Bayan kung bakit hindi siya dapat ma-preventively suspend bilang mambabatas. Ayon sa kanyang abogado na si Ali Fajardo, Lunes ang deadline para magsumite ng komento sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Noong September 16, binigyan ni Associate Justice Carl Miranda si Romualdez ng 10 araw upang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat isailalim sa preventive suspension. Naharap si Romualdez sa plunder case kaugnay ng umano'y 7.44 billion pesos na kickback mula sa mga kontratista at iba pang may interest sa flood control at infrastructure projects. Noong September 7, naglabas ng arrest warrant laban kay Romualdez, dating Aco Bicol Representative Saldico at dalawa pa. Nasa New Quezon City Jail Bail Dormitory si Romualdez at una nang umamin na not guilty sa naturang kaso.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, kinumpirma ng tagapagsalita ni Senator Loren Legarda na nais na nitong makabalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ngunit wala pang tiyak na petsa ng kanyang pagbabalik mula sa bansang France. Ayon kay Attorney Tony Lavinia, nakadepende ang pagbabalik ni Legarda sa kanyang ginagawang medical treatment. Anya, patuloy rin itong minomonitor ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Matagal nang nasa France si Legarda at umabot na hanggang October 9 ang kanyang medical leave sa Senado. Itinanggi naman ni Lavinia na iniiwasan ng senador ang mga alegasyon laban sa kanya kaugnay ng investigasyon ng ombudsman. Samantala, sinabi ni Lavinia na hindi nakikita ni Legarda na bahagi ng anumang pressure o intimidation ang kaso kinakaharap nila ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Anya, hiwalay ito sa impeachment proceedings. Tukol naman sa kanyang paglahok sa impeachment vote, sinabi ni Lavinia na hindi pa malinaw kung makakabalik si Legarda bago ang botohan. Ayon sa kanya, posibleng umabot pa ng November o December ang proceedings. Kaya umaasa silang makakabalik na ang senador bago ang mga nabanggit na buwan.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM International News.
0: Star Nation, balita sa ibayong dagat. Lumayas ang karamihan ng mga delegado na dumalo sa United Nations General Assembly sa New York City sa Amerika bago pa man ang magbigay ng tanyang talumpati si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Karamihan kasi sa bansa na lumayas ay hindi sang-ayon sa ginawang gyera ng Israel at US sa Iran. Hindi naman nagpatinag si Netanyahu at itinuloy ang kanyang talumpati. Sinabi nito na dapat magpasalamat sila sa Israel dahil kung hindi nila inatake ang nuclear facilities ng Iran, ay maaaring lahat sila ay patay na. Muling ipinagmalaki nito na ang payag ni US President Donald Trump na kanilang matagumpay na nasira ang Iranian military at nuclear capabilities. Ilang grupo ang kalaban ng Israel gaya ng Hamas, Hezbollah, Houthis, Iran, ganun din ang mga grupo sa Iraq, Syria at Palestine. Wala na anya silang naging matibay na kasangga kung hindi ang US. Star Nation, narito ang ilang bahagi ng talumpati ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.
3: I want to give you an idea what this means for a country of 10 million. Proportionately, this is equal to 40,000 innocent Americans slaughtered in less than 24 hours. That's 16 times 9/11, 16 9/11s that occurred not very far from here.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM Sports News.
0: Samantala, Star Nation, balitang pampalakasan. Iwala ang Philippine Olympic Committee na madadagdagan pa ang nahahakuti nila na gintong medalya ng Pilipinas sa 20th ASEAN Games o Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Kasunod ito sa unang pagkamit ng Pilipinas ng gintong medalya sa pamamagitan ni two-time Olympic champion Carlos Yulo na nangibabaw sa floor exercise. Sasabak pa kasi si Yulo sa finals ng parallel bars at vault category. Ngayong araw naman, pasok na rin sa finals sa pambato ng skateboarding na sa pamamagitan ng 12 taong gulang na si Mazel Paris at Jericho Francisco. Ilan pa sa mga maaaring makapag-uwi ng gintong medalya sa sports na boxing, ganun din sa pole vault sa pamamagitan naman ni EJ Obiena.
2: Star FM News Connect. Star FM Entertainment News.
0: Samatala sa edition, Balitang Entertainment, nagsampa ng kaso si dating Miss Jamaica Gabrielle Henry laban sa Miss Universe Organization matapos sa aksidente pagkahulog ito sa stage noong nakaraang taon. Isinampa ni Henry ang kaso sa Delaware Supreme Court laban sa Miss Universe Organization at dalawang parent companies nito na JKN Legacy Incorporated at Legacy Holding Group. Kabilang sa mga reklamo ay ang negligence, premises, liability, negligent hiring, retention at supervision. Ganon din ang negligent at intentional infliction of emotional distress. Tagtamo mano si Henry ng traumatic brain injury, acute subarachnoid hemorrhage, frontal lobe hemorrhagic contusion at subdural hemorrhage. Matapos sa pagkakahulog sa stage, nangyari ang aksidente noong November ng nakaraang taon habang ginaganap ang Miss Universe Preliminary Competition. Dahil sa pangyayari, ay na-hospital ito ng halos isang buwan na itinuturing na traumatic moment sa kanyang buhay.
2: Star FM News Connect.
0: At Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM and News Connect, mga trending at komprehensibong balita kinalap ng inyong mga Star FM DJ. Mula rito sa ipinan na Star FM Manila, ako ang inyong tagapagatid balita, Star DJ Antonio. At huwag kalimutan, i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. Star Nation, at para sa iyo pang detalyado mga balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang at bumisita sa ating website, www.bomboradio.com. Oras sa buka puluan ng Pilipinas, 24 na star minuto na, makalipas sa alas 10 na umaga, 10:24 in the morning. Star Nation, paliktugtugan tayo dito lamang po sa inyong ipilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Star FM News Connect. 102.7

0: Antonio Lambada. Dumadagundong na sa buong Metro Manila.
1: Star FM.
2: Kambot-kambot mo na yan. Kanina ka pa nakaupo eh. Para naman mabawasan ang iyong mga kolesterol sa iyong katawan. Kumembot-kambot ka naman. Kanina ka pa nakaupo. Kanina pang alas 8. At syempre sa mga Sardesia natin, naway happy kayo ha. Sa ating programa Star Hits Express. Ako, tatlong awiti pa lamang yan. Marami pa tayo mga awiti na talaga naman sasabayan. Naisayaw at ikambot. Dalag alas 12 tayo ng katanghalian. Syempre kasama pa rin ang inyong lingkod, Star DJ Antonio Lambada. Hanggang alas 12 tayo katanghalian. Kaysa mga Star Nation natin, nakakain lang na kanilang lunchtime. Eat well and enjoy. And kesarap-sarap. Bubusugin namin kayo ng mga tugtugan. At syempre bubusugin namin kayo ng mga dagdag kaalaman pa rin. Kaya malatid ang nakatutok dito pa rin sa iyong himpilang nag-ahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
3: Like mo! Share mo!
4: 102.7
1: Star FM.
4: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: Joy Nakikinig kay Antonio
1: Lambada.
0: Lambada
1: Antonio Lambada.
2: Move it.
3: Two 2.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: Mega Manila's best music station.
3: Hello po sa lahat sa nation natin. Ako makain na ng kanilang lunch. Kain-kain lang po tayo ha. Siyempre, huwag tayo mag-skip. Tandaan, nandayan pa natin trabaho sa mga susunod na oras. Ay, sa mga Star Nation naman natin na kumakain ngayon ng chips dahil hindi pa kanilang break time. Alam mo na yung kanilang pampalubag-loob. Pampalubag-loob. Pero Star Nation, ha, may mga tao talagang kapag nakakita ng chips, parang may sariling signal yung kanilang kamay. Oo, automatic kumukuha. Kahit walang paalam, no? Di ba yung kumbaga, o di naman kaya ako magpapaalam, nandun na sa kamay niya. O sabihin, isa lang ako, ha? Pero pag tingin mo sa supot, hangin na lang yung natira. Wala na. Alam mo sa kanya yung chips. Parang ano, no? Parang mas mabilis pa maubos ang chips kaysa sa mga gawain natin. Pero Star Nation, ha? Masarap naman talaga ang chips. Diba talaga namang, lalo na kapag meron kayong gagawin. Eh. O di naman kayo, lalo na habang nagchichismisan kayo, chips ang ating sandalan. O habang nagpapahinga, chips pa rin ang ating hawak. Pero kapag napapansin mong halos araw-araw na at sobrang dami na nakakain mo, eh maganda rin namang mag-balance tayo, Star Nation. At huwag kalimutang kumain ng masustansyang pagkain. Yan tayo eh. At syempre, kapag kumakain ka ng chips, kailangan samahan nyo rin yan, Star Nation, ha, ng tubig. Dahil napakaalat din minsan ng chips eh. Ngayon din, Star Nation, eh kapag nakadami kayo ng chips, eh medyo masama na rin yan sa ating kalusugan. Ha? Kaya naman, iwasan natin at syempre, uminom din ng maraming tubig. Di naman kailangan bawalin ang pagkain ng chips. Diba? Ang importante, alam natin kung kailan tayo ihinto. Ikaw ka naman kasi, tuloy ka pa rin ng tuloy. Kahit na sa asaktan. Ay, iba na pala yun. Ang nangyayari kasi, Star Nation, alam naman natin yung epekto ng palaging pagkain ng chips. Pero ang problema, todo pa rin tayo hanggat wala naman tayong nararamdaman. Agree or super agree? Diba? O kaya sa mga Star Nation natin, ha, ito yung i-enjoy mo ngayon. O, may enjoy mo na lang yan kapag lagi ka kain ng chips. Enjoy now, suffer later. Yeah. di ko na lang alam kung hihinto ka o hindi. Hello po sa mga Star Nation natin, ha. May mga ilan din ang ginagawa yung chips, ginagawa nilang ulam eh. O kanin saka chips. O, ganyan din ginagawa ko noon eh. O, masarap naman. Diba? Pero wag mo namang araw-arawin. O, tapos ka na sa chips, sa gravy naman. Dire-diretso na Star Nation natin matugtugan. Dito pa rin po sa inyong himpilan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
5: Like mo! Share mo!
2: Move it!
6: 102.7 Star FM. The hits. You're on Star Hits Express.
7: Star Hits Express.
6: On Star FM.
8: Let me tell you.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
0: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: The one and only Antonio Lambada. Water 2.7 Star FM. It's all for you. Para sa Red Star Nation, subukan ang Bluwater Pilipinas. 6 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 12 na katanghalian. Red Star Nation, hanggang dito na lamang po ang programang Star Hits Express. Pero huwag kayong mag-alala dahil muli tayo magkaratingan ha. Mamaya ulit, alauna hanggang alas 3 ng hapon. Kala nyo, tapos na. Sama-sama pa rin tayo hanggang sa hapon, hanggang sa siesta meron. Alauna hanggang alas 3 ng hapon po yan ha, sa programang It's All For You in the Afternoon. Pero for now, habang tayo ay kumakain ng ating tanghalian, ito muna pang-opleto sercados ng ating lunchtime. Iyadid po sa ating pagpatawad alas 12 na katanghalian ang ating Bombo Network News Noontime Edition. Live sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Like mo, share mo.
0: Kaya pala tayo nakatutok Star Nation. Ito pa rin po sa inyong himpilan. Eh. At bago tayo tuluyan magpaalam, eto na muna.
2: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love.
0: Star Nation, sa ating Star Christmas Countdown. Meron na lamang po tayong 91 days bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan. The Bexak, meron na lamang po tayong 90 days, 12 hours, and 4 minutes.
2: Now is this Christmas, we share the love.
3: Star FM.
4: Star FM.
0: At bago tayo tuloy magpaalam, here's SB19 para sa kanila awaiting Ganto. Star Nation, happy lunchtime!

0: sa radyo. Bumbo!
1: Taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radio Philippines.
2: Bumbo Radio Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
0: Basta Radio Bumbo!
3: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, ka-25 sa buwan ng Setyembre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 91 days before Christmas Day.
3: Sa ulo ng ating mga balita, abangan sa ating weather update mamaya, bagyong Quinny, bagyang bumili, habang kumikilos pahilag ang kanluran sa Philippine Sea. Ang buong Visayas at ilang bagay ng Mindanao nasa ilalim muli ng flood warning ngayong araw.
4: Ang barangay at sangguniang kabataan elections postponement, pinambahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga kasalukuyang barangay at sangguniang kabataan officials, manunungkulan pa hanggang 2028.
3: Samantalang impeachment court, nababala namang ipapasay in contempt si Mayor Basse Duterte kung hindi tatalima sa Sabina. Ang House panel, narindigan ding itutuloy pa rin ang paglilitis kahit mag-resign si Vice President Sara Duterte.
4: Si Senator Kiko Pangilinan naman hinamon ng Department of Justice at National Bureau of Investigation na patunayan na hindi untouchable ang malalaking agricultural smugglers.
3: Sa ating provincial report, abangan mamaya 3.2 billion pesos na lagay ng smuggled cigarettes. Nasa bahat ng mga otoridad dyan sa Mayagusan del Norte.
4: At sa ating international news naman, ang United States Senate tinanggihan ang resolusyong naglilimita sa war powers ni United States President Donald Trump sa Iran.
3: Sa sports news, abangan din po mamaya si Alex Yala, lilipat ng atensyon sa Asian Games kasunod ng pagtatapos ng kanyang kampanya sa Singaporean Open. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita.
1: Bumbo Weather Update!
3: Sa ating weather update, bagya pong bubilis ang bagyong Quinny habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bahagi po ng West Philippine Sea. Uli pong natukoy ang lokasyon na naturang bagyo sa layong 860 kilometers, yan po sa silangan ng extreme Northern Luzon. Taglay ho nito ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang sa 75 km per hour at ang pagbugso ay pumapalo ng hanggang sa 70 km o 90 km bawat oras. Sa kasalukuyan po ay gumagalaw ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour, mas mabilis ng bagya kumpara doon sa 20 km per hour sa nakalipas na araw. Sa kasalukuyan naman po ay umiiral ang hanging dala ng naturang bagyo hanggang sa 400 km mula sa gitna ng bagyong Quinny. Pero sa kabila po niyan, wala pa rin pong nakataas anumang tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng ating bansa. Sa kabila po ng mataas o sa gitna ng mataas na pagbugso o malakas na pagbugso ng naturang bagyo, maabot po na hanggang sa 2 metro ang inasahang taas ng mga alon sa mga karagatan, lalo ho sa silangang baybayin ng Pilipinas. Sa kaugnay din pong development, itinaas naman ng State Weather Bureau ang flood warning sa buong Visayas at ilang bahagi ng Mindanao ngayon pong araw. Apektado ng pinagsamang epekto ng Intertropical Convergence Zone at ng Bagyong Quinny ang mga naturang lugar na inasahang makakaranas sa mga serye ng pagulaan na maaari pong magresulta sa mga serye ng pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod. Sa Region 6, dyan po sa may Western Visayas, at nakataas po ito sa Antique, Capiz, Guimaras o Guimaras, sa probinsya ng Iloilo at sa probinsya ng Aklan. Sa Region 7, Visayas, nakataas po ito sa may bahagi ng Bohol at probinsya ng Cebu. Sa Region 8, dyan po sa may Eastern Visayas, nakataas ang flood warning sa probinsya ng Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Southern Leyte, Samar at buong probinsya ng Leyte. Sa Region 8, Negros Island Region, nakataas po ito sa Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor. Sa Region 10 naman, nakataas po ito sa Northern Mindanao, Misamis Occidental, Bukidnon, Misamis Oriental, Camiguin at Lanao del Norte. Sa Mindanao pa rin, nakataas po ito sa Region 11 na kinabibilangan po ng Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao del Sur. Sa Region 12 o Soccsaryan Region, ito ay nakataas sa mga probinsya ng South Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Sa Region 13, nakataas po ito mga kabumbo sa may probinsya ng Agusan del Norte, Dilagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur. Tutok lamang po sa Bumbo Radio Philippines para sa karagdagan pang development dito ho sa binabantayan natin ng panibagong tropical storm o panibagong bagyo na kumikilos ngayon dyan sa may silangang bahagi ng bansa.
4: Sa makaw na ipang-usapin, itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang Blue Alert status dahil sa bagyong Queenie. Nangangahulugan itong naka-alerto na ang operasyon at operation centers ng naturang konseho para tumugon sa mga posibleng banta na dala ng naturang bagyo. Ito ay sa kabila ng inaasahang hindi na pagtama pa ng naturang bagyo sa anumang bahagi ng kalupaan dito sa ating bansa. Ayon nga sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, patuloy pa rin babantayan ng konseho at ng mga regional office ng Civil Defense Office ang epekto ng bagyo habang kumikilos sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng Memorandum Number 29 Series of 2026 na nilagdaan ni Office of Civil Defense Deputy Administrator for Operations Assistant Secretary Lawrence Mina, inaatasan ang member agencies and regional department disaster risk reduction and management councils na patuloy na mag-monitor sa kanika nilang mga lugar. Inatasan din ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at Philippine National Police na magtalaga ng detailed duty officers and nasabing council habang pagaganahin din ang Virtual Emergency Operation Center para mapabilis ang koordinasyon ng mga ahensya. Sa kasalukuyan, nanatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang naturang bagyo, taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 70 kilometers per hour at bugso ng hangin na hanggang 90 kilometers per hour. Nasa panganib naman ang rain-induced landslide at flash floods ang halos 4,000 barangay sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa panibagong pag-ulan. Ito ay batay sa official report ng Mines and Geosciences Bureau sa ligyan sa 72-hour rainfall forecast ng State Weather Bureau. Sa naturang report, ang Region 6 ang may pinakamaraming apektadong barangay na umaabot sa mahigit 930 na sinusundan ng Region 10 na mayroong 570 barangays. Kabilang din sa mga natukoy na nasa panganib ng rain-induced landslide at flash floods ang daan-daang barangay mula sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa Region, Calabarzon at Negros Island Region. Ayon sa State Weather Bureau, apektado ng pinagsamang epekto ng Intertropical Convergence Zone o itong tinatawag na ITCZ at Bagyong Queenie ang mga naturang lugar. Ang mga ito ay inaasahang makakaranas ng mga serye na pag-ulan na maaaring magtagal ng ilang araw.
3: Sa kaugnay pa rin pong development, nagpakawalan na ng tubig ang dalawang dam sa Luzon. Kasunod pa rin po ay ng panibagong mga serye ng pag-ulan. Binuksan ng Ambuklaw Dam at ng Binga Dam ang Tigisang Gate matapos na parehong umabot sa normal high water level o lumampas sa normal high water level ang antas ng tubig ng dalawang dam. Sa kasalukuyan, nagpapakawalan ng halos 80 cubic meter per second na tubig ang Ambuklaw habang halos 120 cubic meters per second naman na tubig ang pinapakawalan ng Binga Dam. Natili naman ang pag-ulan sa watershed area ng dalawang dam dahil sa mga serye pa rin po ng pag-ulan. Sa kabilang banda, malapit na rin umabot sa normal high water level ang antas ng tubig sa Mayangat Dam, ang pangunahing dam na nagsusupply ng mahigit 90% ng tubig sa National Capital Region at iba pang mga katabing lugar. Sa ngayon mga kabumbo, umabot na po sa 208.82 meters ang antas ng tubig sa naturang dam. Yan po'y mahigit isang metro na lamang bago umabot sa normal high water level na 210. Meters. Maging ang antas ng tubig sa iba pang mga major dams sa buong Pilipinas ay malapit na rin pong umabot sa normal high water level. Kinabibilangan po ito ng Magat Dam, Pantabangan at ang pinakamalaking dam sa buong Pilipinas na San Roque Dam.
4: Samantala, sa mga oras na ito, kuha naman tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating news team itong impeachment court. Mayroong kapangyarihan na i-cite in contempt si Mayor Basti Duterte kung hindi tatalima sa subpoena para humarap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-ulat ni Bombo Angelo Aganan.
5: Bombo Genesis, Bombo Jai, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na may kapangyarihan ang impeachment court na i-cite in contempt si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte at iba pang pinadalhan ng subpoena sakaling hindi tumalima ang mga ito at humarap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Mayor Duterte ay pinatawag ng House Prosecution Panel upang tumistigo kung may mga naging transaksyon ang Davao City Local Government Unit sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte na kasalukuyang tinatalakay sa paglilitis. Ay naman kay Gatchalian, hindi naman basta agad-agad ikukontem si Mayor Duterte kung hindi ito makakadalo sa paglilitis. Papakinggan muna aniya ng impeachment court kung valid at may basihan ang magiging dahilan ng alkalde para hindi ito makadalo. Kung nanyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
6: May contempt powers kami. So kung hindi siya dadating, tingnan muna natin kung anong dahilan. We have to listen, we have to tingnan natin kung valid ba yung kanyang dahilan, tingnan natin kung mayroon ba talagang valid reasons. So papakinggan muna natin. Yes. Kaagad ito, contempt.
5: Kaugnay nito, tiniyak naman ni Gatchalian ang seguridad sa paligid ng gusali ng Senado kung sakali man na dumalo ang alkalde ng Davao sa paglilitis. Ayon sa Senate President, patuloy naman umano ang koordinasyon ng Office of the Sergeant at Arms sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno para sa seguridad ng Senado. Sa muli, pakinggan natin muli ang mga bahagi ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
6: Ever since naman nag-umpisa itong impeachment, naka-monitor yung ating OSAA. In fact, tuloy-tuloy yung kanilang coordination with other agencies. Kasama sa mga proseso.
5: Samantala, Bombo Genesis, wala pa naman umanong kumpirmasyon sa kasalukuyan mula sa kampo ni Mayor Duterte upang matiyak na makakadali ito sa araw na pinatawag siya bilang tumistigo. Nauna lang kinumpirma ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na natanggap na ng opisina ni Mayor Duterte ang sabina noong nakaraang linggo.
7: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Usaping impeachment pa rin po tayo magkakabombo. Itong si Attorney Ernesto Francisco Jr., ang principal petitioner doon ho sa landmark case sa Supreme Court na Francisco versus House of Representatives. Naghain na po ng petisyon dyan sa may Korte Suprema. Kaugnay pa rin po ito doon sa pag-question sa voting threshold na dinesisyonan lately ng Senate Impeachment Court. May live report si Bombo Gran Hilario.
8: Bombo Genesis, naghain ng petisyon ngayong araw sa katastasang kuman ang isang abogado ukol sa voting threshold ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Attorney Ernesto Francisco Jr., kanya inihain ang petition for certiorari and prohibition upang kwestiyonin ang naganap na deliberasyon ng Senado kamakailan. Kinwestiyonan niya ang ginawang desisyon o interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa pagbabago ng voting threshold for conviction. Habang kanya nilinaw naman na ang paghahain ng petisyon ay bilang isang mamamayan ng bansa at iginit walang koneksyon sa anumang partido. Ating pakinggan si Attorney Ernesto Francisco Jr., ang petitioner.
9: Sampa ko ng petition na kung saan kino-question natin yung ginawa ng Senate Impeachment Court na kung saan ito yung nag-interpret ng Constitution ng ating saligang batas. Lilinawin ko lang, hindi ako nagre-represent ng sino mang partido. Sa katunayan, ang Vice Presidente ay kasama sa mga respondents dito. Ito ay sinasampa ko bilang isang mamamayan. Dahil karapat-dapat lamang na merong mamamayan na magsampa ng ganitong petition sa Supreme Court upang questionin yung ginawa ng Senado o ng Senate Impeachment Court na kung saan ito yung nag-interpret sa ating saligang batas.
8: Naniniwala si Attorney Francisco Jr. na tanging Korte Suprema lamang ang may karapatan na magpaliwanag ng tiyak na interpretasyon sa probisyon ng saligang batas. Delikado ay ang sitwasyon ngayon kung saan mga pampublikong opisyal o mga senador ang siyang nagdedesisyon sa magiging interpretasyon ng batas. Ating muling pakinggan ang petitioner na si Attorney Ernesto Francisco Jr.
9: Pakadelikado ng ganitong sitwasyon na kung saan papayagan natin na ang mga senador o sino mang public official ay siyang magkaroon ng kanyang sariling interpretasyon ng ating saligang batas. Now, dumudulog ako sa Supreme Court, sa Korte Suprema dahil alam natin na sa mga ganitong usapin na constitutional interpretasyon ng ating saligang batas, ang Korte Suprema lamang ang dapat magbigay ng interpretasyon.
8: Alinsunod dito, hiling ng petitioner na mag-issue ng status quo ante order upang bumalik sa sitwasyon bago ang naturang kontrobersiya. Hindi niya isinama sa kahilingan ang pagkakaroon ng temporary restraining order o TRO sapagkat itinuturing ko equal branch ng hudikatura ang legislatura. Tukay at hiniling na abogado na may pawalang bisa na lamang o may may deklarang null and void ang nagraptad deliberasyon ng Senado noong 23 ng Setyembre. May sapangulit na pangyala si Attorney Ernesto Francisco Jr. ang naturang petitioner.
9: Ang hinihiling ko ay hindi TRO, kundi status quo order. That is in recognition that these are two co-equal branches of the government. Ano ibig sabihin ng status quo o anti-order? May issue, yung mga partido ay bumalik lamang sa sitwasyon bago nagkaroon ng kontrobersiya. In the meantime, pagdating dun sa issue na yan, ay wala munang gagalaw. Hindi ako humingi ng temporary restraining order because I don't think it is proper for me to ask the Supreme Court to restrain a co-equal branch of the government. Hinihiling ko rin dito na yung proceedings on September 23, 2026, na kung saan nagkaroon ng ruling ang Senate Impeachment Court na ipinababa yung threshold ay maideklarang null and void.
10: Oh, Bobo Grant?
8: Sa Bobo
10: Grant. Ito na yung pangalawang petition ano with the same subject. Itong naging decision nga ni Trial Presiding Officer Chief Escudero. Anong balita mo dyan sa may Supreme Court? May expected ba na ibang magtatanong dito?
8: Saka sa lukayang Bombo Genesis ay nakabantay at nakantabay ang pwersa ng Bombo Radio Philippines kung sino pa ang mga posible maghain ng panibagong mga petisyon sa Korte Suprema o naisa into ng voting threshold. Bombo Genesis, may dalawang kaparahanan kasi. Isa yung pagsusumite ng personal ng petisyon dito sa Katasa sa Hukuman. At ang pangalawa naman ay yung tinatawag na online submission of filing of petition sa Supreme Court Philippines. Bombo Genesis.
10: Oo. Sa ngayon, wala pang kinatawan si Vice President Sara Duterte. Pero ang sabi kasi ni Attorney Michael Puwa noon, malaki yung probability even na sila'y fa-file ng petition dyan sa may Supreme Court. May balibalita ba kayo dyan? Anong dinignan nyo dyan? Pupunta ba kaya ang kinatawan ng defense team ni VP Sara sa mga susunod na araw? O wala pa naman?
8: Sa kasalukuyang Bombo Genesis, wala pa namang nagsasabi o nagbibigay ng tiyak na kumpirmasyon sa kanilang paghahain ng naturang petition upang questionin yung voting threshold. Tanging si Attorney Vic Rodriguez pa lamang na kilala rin na taga-suporta ng kampo ng Duterte at itong si private lawyer na si Attorney Ernesto Francisco Jr. Bombo Genesis.
10: Okay, maraming salamat, Bombo Grant.
8: Nag-uulat mula dito sa Korte Suprema Lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Bas Radio, Bombo!
4: Samantala, iginiit naman ni Attorney Paulo Panelo, spokesperson ng Office of the Vice President, na dapat umanong gumawa ng paraan ng Senado, o ang Senado para makalahok si Senator Dante Marculeta bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Panelo, hindi umano sapat na umasa itong si Marculeta sa sarili niyang legal team para maisulong ang kanyang participation dahil maaari rin kumilos ng Senado bilang institusyon at impeachment court upang matiyak ang kanyang paglahok. Inihayag ni Attorney Panelo na nakikita niya umanong hindi patas sa sitwasyon kung hindi makadadalo si Marculeta lalo na sa usapin ng voting threshold para sa conviction. Anya, dapat yakin ang Senado na makalahok o kahit man lamang ma-account sa pamamagitan ng video conference sa mga Senator Judge na hindi makadalo ng personal. Git pa ni Attorney Paulo, kung layunin ng impeachment court na maging patas ang proseso, dapat nitong ubusin ang mga paraan upang matiyak ang participation ng mga kasamahan nilang senador.
11: I don't think he has a choice kasi wala namang yung Senado as a body or as an impeachment court, hindi naman siya tinutulungan para makapag-participate siya. So ibig sabihin para sa amin, yung mayorya, ayaw nilang mag-participate sa Senator Marculeta. So ang tanong doon is, makatarungan ba yun? Makatarungan ba na yung mayorya, kasama niyong administrasyon, minamanipulate nila yung participation ng senators para makuha nila yung necessary vote? As an institution can also try. The Senate as an impeachment court, if they really value their colleagues, diba, and the independence of the Senate as an institution, then they would ask for it themselves. Pero ayaw nila eh. Diba? At least yung mayorya ayaw nila. So, what does that mean? That means they're part of the problem. Ibig sabihin, pati sila, gusto nilang i-manipulate itong voting threshold para makuha yung conviction. Kasi wala namang ibang rason eh. Kung if what they want is fairness, that all senators, that only the senators that can vote are those that are able to participate, then they should exhaust all of their remedies to make sure that their colleagues are present or at least accounted for by video conference or whatnot.
4: Bahagi na pahayag ni Attorney Paulo Panelo, gayon man ang mga pahayag na abogado ay bahagi ng posisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa usapin ng impeachment proceedings at ng voting threshold. Samantala, posibleng magpatuloy naman ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit magbitiw siya sa pwesto o bago mailabas ang hatol. Ayon yan kay House Prosecutor Keith Flores. Ayon kay Representative Flores, mawawala na ang usapin ng pagtanggal sa pwesto dahil hindi na maaaring maalis sa kanyang posisyon ang isang nagbitiw. Gayunman, maaari pa rin pagbutuhan ng impeachment court ang perpetual disqualification o pagbabawal sa paghawak ng anumang public office. Anya, nakasalalay pa rin sa Senate Impeachment Court kung itutuloy ang proceedings matapos ang pagbibitiw. Binigyang halimbawa niya ang kaso ng dating ombudsman na si Mercedes Gutierrez na nagbitiw noong year 2011 bago magsimula ang kanyang impeachment trial, dahilan para ihinto ng Senado ang proceedings. Ngunit sinabi ni Representative Flores na iba ang sitwasyon ni Vice President Sara Duterte dahil nagsimula na at nasa huling bahagi na ang kanyang impeachment trial. Inaasahan naman ang House Prosecution na matatapos ang presentasyon ng kanilang ebidensya pagsapit ng kalagitnaan ng buwan ng Oktubre. Sa ilalim ng konstitusyon, maaaring magresulta ang impeachment judgment sa pagtanggal sa pwesto at disqualification sa paghawak ng public office. Wala namang inihayag ang Vice Presidente na plano niyang magbitiw sa kasalukuyan.
10: Abangan lumamaya mga kaumbo dahil pinirmahan na po, tuloy na pong pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yun pong panukalang batas na nagre-recommenda para ho dun sa postponement nitong barangay at sanggol ng kabataan elections na nakatakda sana sa unang linggo po ng Nobyembre ng kasalukuyang taon. Ay update din po tayo mamaya dahil itong absolute pardon ay ginawad na rin po kay Mary Jane Veloso, yung kababayan po natin na dati pong nasentensyahan ng kamatayan pero naisalba nung panahon po ni dating Pangulong Benigno Aquino III. So abangan po yan, lahat mong yan mamaya mga kombo sa ilan pang mga development.
4: Sa ibang balita naman mga kabombo, Star Nation, tinatayang umabot sa 2.7 trillion pesos ang nawalang halaga sa ekonomiya ng Pilipinas mula second quarter ng 2025 na iniuugnay sa epekto ng korupsyon at mataas na presyo ayon yan kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa pulong ng Senate Ad Hoc Committee on Reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth, sinabi ni Gatchalian na kabilang sa halaga itong actual and opportunity losses, kabilang sa actual losses, itong pagbaba ng government construction at household consumption, habang kabilang sa opportunity losses naman, itong pag-atras o paghihintay ng investors dahil sa mga pangamba sa korupsyon. Ayon kay Gatchalian, partikular na nakaapekto sa investor confidence ang kontrobersiya sa flood control projects habang nagiging maingat din umano ang pamahalaan sa paggastos dahil sa pangambang maharap sa legal na pananagutan.
12: Ngayon po, nararanasan natin ang isa sa pinakamabagal pong paglago ng ating ekonomiya. This is the slowest since 2017 outside of the pandemic. So, ang pandemic naman ho, without any doubt, talagang naka-damage po sa ating ekonomiya dahil lockdown lahat. No? Pero ngayon, marami po dito sa mga problema ho nating nararanasan ngayon sa ating paglago ng ekonomiya are partly man-made. No? At ipapakita ko ho yan later on. Next slide. Dalawang pinaka-mabigat na dahilan kung bakit po bumagal ang ating ekonomiya ay number one, yung paglago po ng government construction at number two po ay yung consumption po ng ating mga pamilya. Yung traditionally ang ating ekonomiya ay malaking bahagi ho dito yung tinatawag nating household consumption pero bumagal ho yan. Yung government construction, ang dahilan ho niyan ay corruption. No? Dahil nung last quarter nakita natin yung flood control issue at nakikita naman natin ang knee-jerk reaction po ng gobyerno kung nagkakaroon ng corruption issue ay hindi gumagastos. No? Dahil nga nag-a-adjust, dahil natatakot, baka mayroon pang mademanda. Pero ang katumbas naman ho niyan ay pagbagal po ng government construction. Kaya ito yung dalawang bagay kung bakit po bumagal yung ating
4: Bahagyan na pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian, dagdag pa ng senador na kapekto rin sa household consumption ng inflation, lalo na dahil sa mataas na presyo ng imported oil. Iminungkahin niya ang mas mababang pag-depende sa imported oil sa pamamagitan ng electric vehicles at renewable energy. Itinuri ni Gatchalian ang korupsyon bilang isang problema ang maaaring tugunan ng pamahalaan at inukoy ang limang pangunahing economic vulnerabilities, ang natural disasters, dependence on imported oil, corruption, politics, and geopolitics.
3: Samantala sa iba pang mga development, ukol pa rin po dyan sa may Senado, hinamon naman ni Senator Francis Pangilinan ng Department of Justice at ang National Bureau of Investigation na patunayang hindi nga untouchable ang mga mayayamang nasa likod ng malakihang agricultural smuggling sa Pilipinas. Sa pagdinig, sa panukalang 46.43 billion pesos na budget ng Department of Justice para sa 2027, kinwestiyon ni Senator Pangilinan ng ahensya kaugnay ng pagbasura sa maraming kaso. May kinalaman yan sa agricultural smuggling dahil yan sa kulang o hindi kompletong dokumentong sinusumite ng Bureau of Customs. Ayon pa kay Senator Pangilinan, mahigit sa 100 kaso na ang ipinasa ng Customs sa Department of Justice na may kinalaman sa mga nasabat na agricultural products at iba pang mga smuggled goods o ipinislit na mga produkto. Ngunit humigit kumulang sa 90 lamang ang na-dismiss dahil umano sa kabiguan ng Customs na magbigay ng certified true copies ng mga kinakailangan nilang dokumento. Hinamon din ng senador ang mga ahensya na habulin ng mga bilyonaryo na umano'y nasa likod ng smuggling at ipakita na walang sinuman ang maaring makaiwas sa pananagutan. Sinabi naman ni Justice Secretary Frederick Vida na inatasan na ng Department of Justice ang Bureau of Customs at maging ang Bureau of Internal Revenue na muling isumite ang mga kinakailangang dokumento upang maituloy ang mga kaso laban sa sinumang sangkot o responsable. Ayon kay Secretary Vida, pinalalahanan din ng Office of the Ombudsman ng mga opisyal na ang kabiguang gampanan ng kanilang tungkulin ay maaaring mauwi sa kasong dereliction of duty. Samantala, sinabi rin ni Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation na binubuo ang National Bureau, ang Justice Department at ang Customs Bureau ng tripartite agreement upang palakasin ang case build-up laban sa mga sangkot sa agricultural smuggling sa Pilipinas. Kasunod nito ay ikinabahala rin ni Pangilinan yung mga pagkakataon na bumababa umano ang valuation o pagbibigay ng halaga nitong mga nakukumpiskang smuggled goods. Anya, may mga shipment na unang tinatayang nagkakalaga ng 10 million pesos, ngunit kalaunan, bumababa ang kanilang valuation.
13: Give me, Secretary Vida, Director Matibag, I'm challenging you. These people are untouchable up to this point. We're talking of billions of pesos worth of smuggled goods being brought into our country, whose quality is questionable, whose safety standards are obviously unclear. These are untouchable people. Prove to us, show us that they are not untouchable. Pakita nyo sa amin na itong mga bilyonaryong nagsasmuggle ng bilyong-bilyong halaga ng produktong agrikultura, kay baboy yan, kay gulay yan, manok, patunayan nyo sa amin, pakitang gilas po kayo na hindi sila untouchable. Patunayan natin. And I'm more than willing to support your budget as long as the bottom line is itong mga untouchable na mga smuggler, tapos na dapat.
3: Bagi po yan ng pahayag at paghamon nitong si Senator Herr Francis Pangilinan sa Department of Justice sa pamamagitan po ng Secretary na si Secretary Frederick Vida. Kahapon po inaprubahan ng Senate Finance Committee ang panukalang 46.43 billion pesos na budget para sa Justice Department para huyan sa 2027 at sa susunod na itong tatalakayin sa plenaryo ng Senado.
4: Sa ibang balita naman, mga kabombo, Sternation nakatakdang higit pang palalimin ang Pilipinas at United States ng kanilang relasyon habang ginugunita ang mahahalagang anibersaryo sa diplomatic at defense ties ng dalawang bansa. Ayon yan kay United States Ambassador Lee Lipton. Sinabi ito ni Lipton sa paglulunsad ng ikalawang edisyon ng East-West Center Booklet na The Philippines Matters for America, America Matters for the Philippines sa Palasyo Malacanang. Ayon kay Lipton, kasabay ng paglulunsad ng pagunita sa ika-80th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at United States, ika-75th anniversary ng Mutual Defense Treaty at ika-250th anniversary ng United States. Batay sa datos na inilabas sa event, umabot sa $41.7 billion. Itong bilateral trade ng dalawang bansa noong taong 2025, 13% na mas mataas kumpara noong year 2024. Nanatili rin ang United States bilang pangunahing destinasyon ng Philippine exports na umabot sa $13.5 billion.
14: We celebrate some very, very big milestones. 80 years of diplomatic relations, 75 years of the Mutual Defense Treaty, and of course, America's 250th anniversary. Our countries share an incredible, incredible history together. We're here to take our relationship to the next level, as we've been talking about ever since we met. Tonight, we launched United States 80th anniversary edition of the Philippine Matters for America, America Matters for the Philippines. Thank you.
4: Yan ang bahagi ng pahayag ni United States Ambassador Lee Lipton. Mahalaga rin ang ugnayan sa agrikultura kung saan ang unang-unang supplier ang United States ng food and agricultural products ng Pilipinas, habang ito rin ang pinakamalaking buyer ng Philippine food at agricultural exports.
3: Usaping pagsasaka ho tayo, agrikultura, mga kabumbo, formal na pong natanggap ng Department of Agriculture yung 6.2 billion pesos na Special Allotment Release Order, o ito yung kilala sa pinaikling tawag na SARO, para yan sa Uplift Assistance contra El Nino at krisis sa produktong petrolyo o langis. May update dyan si Bombo Cindy Grida.
15: Formal nang natanggap ng Department of Agriculture ang Special Allotment Release Order para sa 6.2 billion pesos pondo na nakalaan para sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance. Layunin itong matulungan ang mga magsasaka at mangisdang apektado ng krisis sa langis at ng banta ng El Nino. Nakapaloob sa pondo ang 2.2 billion pesos para sa tulong pampataba o fertilizer assistance, 1 billion pesos fuel assistance para sa mga magsasaka at hiwalay na 1 billion pesos fuel assistance para sa mga mangingisda. Kasama rin dito ang kanagdagang 1 billion pesos cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmer and Fisher Folk Program.
16: Natanggap na ng DA yung Special Allotment Release Order or SARO. Kabuang halaga ay 6.2 billion pesos. Natanggap namin noong September 9. Ito muli ay para dun sa uplift program para sa fertilizer support at fuel assistance or fuel subsidy na posibleng maapektuhan itong nangyayaring krisis at paghahanda rin namin dito sa parating na linya.
15: Samantala, inihag din ng ahensya na inaasahan nilang mas mababa sa 1 milyong metriko tonelada ang magiging pagkalugi sa sektor ng palay dahil sa pagtama ng El Nino. Bahagi ito ng kanilang patuloy na paghahanda upang maibsan ang posibleng epekto ng tagtuyot sa produksyon ng pagkain at kabuhayan ng mga lokal na producers sa bansa.
16: We are expecting less volume. Halimbawa, yung 2014, we lost 1 million metric tons ng palay. Diba? Yung buong El Nino. So we're expecting, hopefully, dahil mas handa tayo, mas mababa dun sa 1 million metric tons. In fact, ang projection ng DA, we will only be losing 700,000 metric tons ng palay.
17: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa karagdagan pa rin pong development tayo, mga kabombo. Pero bago ho yan, oras natin, meron na lamang ho tayong 26 minutes bago po sumapit ang alauna po ng hapon. Formal na pong nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang absolute pardon para kay Mary Jane Veloso. Itong si Veloso, kung atin pong babalikan, siya po'y naging biktima ng human trafficking at nakulong po ng mahigit sa 14 na taon doon sa may bahagi ng Indonesia, kung saan siya unang napatawan ng parusang kamatayan bago na isalba sa tulong po ng naunang apela noon o mga serya ng apela ng dating Pangulo na si Pangulong Benigno Aquino III kay dating Indonesian President Joko Widodo.
10: Matapos ang mahaba-habang negosasyon sa pagitan po ng Pilipinas at ng Indonesia, mga kabumbo, matagumpay po siyang naibalik sa Pilipinas. Yan ay naganap noong December 2024 sa ilalim po ng Administrasyong Marcos Jr. at pansamantalang nailagay sa Correctional Institution for Women sa may Mandaluyong. Sa pamagitan po ng iginawad na absolute pardon, ganap na ang nabura ang kanyang parusa na nagbibigay sa kanya ng kalayaan at pagkakataon na makasama muli ang kanyang pamilya. Si Mary Jane Veloso, mga kabumbo, meron pong dalawang anak na iniwan, mga batang anak na iniwan noong siya po ay nag-abroad patungong Indonesia at sa loob ng mahabang panahon, hindi po nakapiling ang kanyang pamilya.
18: Bombo International News.
4: Tinanggihan ng United States Senate ang Democratic-led resolution na naglalayong pigilan ang nagpapatuloy ng digmaan laban sa Iran hanggat walang pahintulot mula sa United States Congress. Sa botong 50-49, nabigo ang resolusyon na naunang inaprubahan ng United States House of Representatives noong buwan ng Hulyo. Halos party line ang naging botohan kung saan karamihan sa mga Republican na kaalyado ni United States President Donald Trump ay bumoto laban dito sa resolusyon habang halos lahat ng Democrats ay sumuporta rito. Dahil sa Senate rejection, hindi umusad ang panukalang maglilimita sa paggamit ng war powers ng Administrasyong Trump kaugnayan sa Iran ng walang congressional authorization.
18: Bombo Sports News.
10: Sa ating sports news, mga kabombo, lilipat na po ang atensyon na focus ni Alex Yala sa Asian Games sa kasunod ng pagtatapos ng kanyang kampanya sa Singapore Open kahapon. Malala pong dumanas ng upset ang Filipino tennis star sa kamay ni world number 180 ang Russian tennis star na si Tatiana Prozorova. Dinumina po ng Russian player ang naturang laban sa kabila po ng magandang second set performance ni Yala sa pamagitan po ng set scores na 4-6, 7-5 at 6-3. Kasunod pa rin po nito ay lilipat na sa Japan ang Pinay star para sa maikling pagsasanay bago tuluyang sumabak sa regional tournament o nagpapatuloy na Asian Games. Nakatakda pong magsimula ang Women's Singles Tournament sa araw po ng Linggo, September 27. Yan po'y gaganapin sa may Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center. Kabilang po si Alex Yala, mga kabumbo, sa mga inasahang makapagbigay ng gintong medalya sa Pilipinas habang lumalahok ang Team Philippines sa naturang torneo. Oraso natin, meron na lamang po tayong 23 minutes bago sumapit ang alauna po ng hapon. Sa iba pang mga balita dito sa ating lokalidad, kinwestiyon ng House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro yung paggamit ng halos 168 million pesos para sa relief operations ng Office of the Vice President matapos na ma-flag ng Commission on Audit. Ayon kay Representative Luistro, nagpapakita umano ang findings ng Commission on Audit ng pagiging consistent ng Office of the Vice President sa pagkaka-flag ng State Auditors. Umabot sa 167.97 million pesos ang relief operations na sinuringa ng naturang komisyon. Kabilang dun ho sa findings ang mga hindi nagtutugmang records, ang paglilihis approved mission orders o yung mga naprubahan ng mga mission order sa ilalim po ng naturang opisina, maging yung open-ended mission orders at kulang-kulang o nawawalang mga dokumento para yan sa pagtukoy sa mga benepisyaryo. Sinabi naman ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na mandato ng Commission on Audit ang pagsusuri sa compliance ng Office of the Vice President. Kabilang na po dito ang pagsunod dun sa mga kinakailangang proseso at pagkakaroon ng sapat ng mga supporting documents. Sa 24 relief operations na nagkakahalaga ng humigit-kumulang sa 39 million pesos, sinabi po sa mga ulat na may mga paglihis dun sa approved mission order na wala pong dokumentadong approval. Ang mga Commission on Audit findings ay bahagi po ng mga isyong tinatalakay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, sa iba pang mga updates, dumating na po sa Villamor Air Base ang dating senador at boxing legend na si Senator Manny Pacquiao. Suot na ang kanyang military uniform upang makibahagi sa opisyal na mission ng National Maritime Council. Yan po yung patungo sa may West Philippine Sea, particular na sa may Pagasa Islands. Si Senator Pacquiao, o dating Senator Pacquiao, ay isa po sa mga reserve officer ng Philippine Army mula pa noong siya ay bagong boksingero pa lamang. Naganap ang kanyang pakikilahok sa misyon sa West Philippine Sea, kasunod po yan ng kanyang muling pagbabalik sa serbisyo publiko sa ilalim po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang head o chief ng National Anti-Poverty Commission.
3: Itinalaga ni Pangulong Marcos si Senator Pacquiao bilang bagong lead convener nga ng National Anti-Poverty Commission. Yan po isang mahalagang posisyon na may ranggong katumbas ng isang cabinet secretary. Tumanggi naman mula ang natanggapin itong si Pacquiao na magbigay po ng ibang mga detalye o tumanggi namang magbigay po ng ibang detalye itong tanggapan ng senador para ho sa kanyang lakad.
4: Samantala, nasa 20 billion pesos naman itong planong institutional amendments ng Department of Public Works and Highways sa kanilang 2027 budget na maaaring kabilang ang ilang flood control projects. Ayon yan kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Gayunman, nilinaw ni Dizon na hindi lahat ng pagbabago ay para sa flood control. Kabilang din dito ang mga bypass road na dati ay hindi pa maipatupad dahil kulang ang right-of-way clearances, ngunit nakumpleto na ngayon. Ani Dizon, nakabatay ang mga pagbabago sa mga proyektong nakita nilang kinakailangan matapos ang mga pag-ulan at pagbaha, partikular sa mga lugar na vulnerable. Posible rin umanong lumampas sa 20 billion pesos ang kabuuang institutional amendments sa plenary deliberations sa House of Representatives. Sinabi ni Surigao del Sur First District Representative Romeo Momo Sr. na walang hinihinging karagdagang pondo para sa mga amendments dahil kukunin ito mula sa kasalukuyang budget ng departamento. May proposed budget na 643 billion pesos sa Department of Public Works and Highways para yan sa taong 2027 sa ilalim ng National Expenditure Program.
3: Abangan humamaya, mga kabombo, ang live report ni Bombo Isa Cotoner. Kaugnay pa rin po dito sa reaction ng Commission on Elections sa tuluyan pong pagpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Doon ho sa panukalang ilipat muli ang halaan. Hindi na po ituloy ang nakatakdasan ng 2026 barangay at sanggunyang kabataan elections. And of course, kasabay po niyan ay mailipat muli sa loob ng ilang taon. Mga dalawang taon po ito. At yun pong pondo raw ho dito, sabi ho ng Commission Elections ay gagamitin para ho doon sa special elections sa may probinsya ng Batanes. Kasunod nga ng pagkasawi o pagkamatay ng lone district representative ng naturang probinsya. Pero bago ho yan, update po muna tayo. Reaksyon mula sa May Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Kasama ho natin si Dr. Erwin Serrano. Magandang araw ho, Doc, and welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News.
19: Yes, magandang araw sa ating tagapakinig. Magandang araw, Bombo Genesis at Bombo Jaira.
3: Thank you for joining us, Doc. Initial reaction po ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting after po nitong pagpirma ni Pangulong Marcos sa panukalang ilipat po muli ang barangay at sanggunyang kabataan elections.
19: Well, ang magiging epekto nitong pagkaka-pirma ng ating presidente. Una, magkakaroon ng sapat na panahon ang mga abogado katulad ni Attorney Mac para mag-file ng petition sa Supreme Court. In fact, kung di ako nagkakamali ay baka sa araw na ito ay mag-file siya ng petition sa Supreme Court para sa posibilidad at mabilisang TRO upang matuloy pa rin ang halalan ngayong November 2. Pangalawa, yung ating pong gagawing filing of COC next week ay hindi na po yan matutuloy kasi suspended na po ang lahat ng mga barangay SK election calendar of activities, kasama dyan yung filing sana next week. At pangatlo, yung ginagawa namin paghahanda, magkakaroon tuloy ng agam-agam kung itutuloy pa ba namin yung aming paghahanda o hihinto muna kami pang sumandali. Yan ang mga naging epekto nitong pagpirma ng ating presidente ngayong araw na to.
3: Pero as much as possible, ang gusto ho ng council, ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, matuloy yung 2026, ano, Doc?
19: Yes, kasi base din naman sa statistika ng survey, mas marami po ang may kagustuhan na matuloy. Dahil gusto kaagad nilang palitan yung kanilang mga hindi maayos na barangay officials, kundi ito ay nakasaad din talaga sa ating saligang batas, sa ating batas na umiiral, at saka sa ating bansa na pinagmamalaki ang ating demokrasya at ang kapangyarihan ng taong bayan na mamili sa isang regular na eleksyon katulad nga na itong BSKE.
10: Mm-mm. Other than kay Attorney Mac, sa part ng council, kung questionin po ninyo ito sa Supreme Court, sir, or hindi na po?
19: Kami ay makikidasal, kami ay makikisama, kami ay susuporta, at kami ay tutunghay upang makita natin agad ang magiging resulta ng desisyon ng Supreme Court, at sana naman ay madaliin, hindi naman sa aking pinapressure ang ating Korte Suprema, kundi sana naman ay magiging madali at mabilis ang kanilang magiging desisyon sa importanteng issue na ito.
10: Okay.
4: Doctor, from the perspective of elections watchdog, ano kaya yung biggest implication nito para sa ating mga voters? Kasi boboto na sana sila sa November 2, sir.
19: Yes, actually ang implications niyan ay tatlo. Una, para sa ating taong bayan na nag-aasam na sila ay magkakaroon ng kapangyarihan na bumoto at makapili ng mga susunod na iluluklok sa mga barangay at sangguniang kabataan sa lugar nila. Para naman sa mga pangalawa, para naman sa mga kandidato, sila ay nakahanda na. In fact, karamihan nga ay nag-attenda ng orientasyon para sa tama at maayos at maagang pag-file ng kanilang mga candidacy. At marami nga ako nababalitaan na sa unang araw pa lamang ay talagang dadagsa na kaagad, kasi nga gusto nila ipakita na sila ay matapang, sila ay matuwid, at sila ay nangangakong maglingkod ng tapat kung sila ay papalari na manalo. At pangatlo, para sa ating imahe bilang bansang Pilipinas na nagpapahalaga masyado sa karapatan ng tao na nagkakaroon ng mga regular na eleksyon katulad nito, na hindi natin yan makikita o maikukumpara natin yan talaga ng talagang may kumpiyansa na ibang-iba ang bansang Pilipinas. Pero nakakalungkot na itong mga regular na eleksyon na ito ay napuputol at nabibigyan ng kahulugan upang mapalawig pa natin ang mapalawig lalo. Biruin ninyo, binigyan na natin sila ng isang taon na holdover capacity, dadagdagan pa natin ng dalawang taon pa, in fact, mahigit dalawang taon pa na pagpapalawig ng kanilang holdover capacity, hindi naman yata maganda yata yun.
4: Do you have in mind, sir, why? Bakit na-postpone ito? Kailangan i-postpone? Kailangan ipagpaliban itong elections?
19: Well, una-una, sinasabi nila na gusto nilang gawin yung from 4 years, gagawin nilang 5 years. Pagkatapos, gusto rin nila na itong mga barangay ay magkaroon ng mas maayos na pagkakaroon ng eleksyon at hindi daw sumabay. Pero sa 2028, magsasabay ang eleksyon natin pagkatapos ng isang malakihang eleksyon.
4: And that a commission on elections invested much resources for this kind of elections. Ngayon, nakita natin, ipinagpaliban na ito. Ano nakikita niyo dito na mangyayari ngayon, sir, sa kanilang nanging mga preparations?
19: Well, ang mangyayari dito ay mapipilitan ang taong bayan na tanggapin ng pilit ang magiging resulta nitong pagpirma ng ating mahal na presidente upang baguhin yung eleksyon instead na sa ngayon taon na ito ay mangyari po ay sa 2028. Yan po talaga yung bitter pill na ating pipilitin na lunukin, kasi nga tayo po ay umaayon po sa mga institusyon na binibigyan natin ng pagpapahalaga at respeto.
4: Thank you, sir. Bombo Jen.
10: Okay. Doc, again, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo hanggang sa mga susunod na kayo kami makausap, Doc.
19: Yes, maraming salamat po at basta Bombo, basta Radio Bombo.
10: Thank you, Doc. Si Dr. Arwin Serrano, magkakumbo, ang National Coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Kuha tayo agad ng reaction ng Commission on Elections. Kaugnay pa rin po niyan sa pamagitan ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Isa?
20: Yes, Bombo Genesis, Bombo Jai, kasunod nga ng pagpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa Barangay at Sangguniang Kabataan election postponement, pati na rin yung 5-year extension sa term. Kansilado na rin ang mga aktibidad ng Commission on Elections sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Kanina, pagkatapos lamang nitong pulong balitaan o ambush interview kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, anya kasama sa kinan sila na rin yung supposed to be na certificate of candidacy filing ng mga kakandidato sana dito sa BSKE sa Lunes, September 28. Kung wala nang magaganap na COC filing sa Lunes, Bombo Genesis at Bombo Jai. Kasama rin sa kinansela ng all body ay yung mga prohibitions pagdating doon sa mga ayuda nga na ibinigay nila recently sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board as well as doon sa Department of Social Welfare and Development. So yung mga yon ay lifted na rin ayon yan sa komisyon. At ayon nga kay Chairman Garcia, dahil nga dito sa naging postponement ng BSKE, magkakaroon na ng voter registration dito nga sa darating na second week ng November at magtatagal ito sa July ng susunod na taon. Ayon kay Garcia, inaasahan na 3 million na mga expected new registered voters yung makikilahok dito. Sa ngayon, Bombo Genesis at Bombo Jai, after the COMELEC, yung nagastos na nila doon sa paghahanda para nga sana dito sa November 2 BSKE nasa 8 billion na. So, meron na lamang silang natitirang 11 billion para nga dito sa halalan na ito at ayon kay Chairman, itong 11 billion dahil nga nakalagay din doon sa batas na pinirmahan ng Pangulo, ilalaan din nila ito doon nga sa mangyayaring national and local elections. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung naging ambush interview kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia.
21: Sila namin ang lahat ng aktibidad na may relasyon sa paghahanda natin para sa November 2, 2026 Barangay and SK elections. Ibig sabihin po, hindi na po matutuloy ang filing ng Certificates of Candidacy magmula po sa Lunes, September 28 hanggang October 5. Yun ay sapagkat sa kasalukuyan, ang batas na umiiral ay yung bagong pirma ng ating Pangulo. Ganun ito po ay kaagad na verify din namin na na-publish na sa Official Gazette. Nakalagay po sa Effectivity Clause ng naturang batas na ito'y magiging epektibo pagkatapos ma-publish sa Official Gazette o sa isang newspaper of general circulation. So na-comply na po yung mismo requirement na ito'y immediately effective basta na-publish sa Official Gazette.
20: Samantala, Bombo Genesis at Bombo

0: George Erwin Garcia.
1: Ganon kalaki. Ang maganda nito, kung sakali hindi matuloy ang barangay NSK elections, halimbawa na lang, o kahit pa nga matuloy ang barangay NSK elections, yung mga gamit na gagamitin sa barangay NSK elections, either pwede nating ma-loan muna, magamit dahil konti lang naman yung sa buong probinsya, o kung matuloy man ang barangay NSK election ng November 2, ay di kahit paano, yung mga nagamit doon, katulad ng indelible link, hindi naman mauubos na sa bawat presinto, pwede rin namin yun na yung mga natira, yun din na gagamitin sa special election upang kahit paano kami ay makatipid naman. At syempre, yung balota naman dito hindi ganun kahaba. Una, manual election itong ganito at dahil isang posisyon lang naman ang involved. So hindi ganun kamahal ang aabutin sa bawat balota.
0: Sa ngayon, Bombo Jenny, sa 2028, bale, dalawa yung magiging major elections natin, which is yung national and local elections, na isang presidential elections at pati na rin itong barangay at sangguniang kabataan elections, Bombo Genesis.
2: Siguro categorical lamang ano, Bombo Isa, sa part ng Kumelec, nalungkot ba ang Kumelec after ito?
0: Actually, Bombo Genesis, katulad nga ng laging sinasabi naman ng Commission on Elections, matuloy man o hindi itong BSKE, sa part nila ay handa naman sila doon sa mga kailangan paghandaan para sa naturang eleksyon. Siguro kung titignan na lang din natin, yung mga nagastos na nga nila dahil umabot ito ng 8 billion. Pero kung seeing the bigger picture, Bombo Genesis, yung mga pwede kasing magamit sa BSKE, hindi naman ito parang masasayang kapag hindi na natuloy kasi talagang yung mga pwede pang gamitin, magagamit din naman sa iba pang halalan, Bombo Genesis. Kumbaga, hindi ito katulad nung kasing trick kapag national and local elections kasi, well, example na rin dyan, yung mga balotang gagamitin, no, Bombo Genesis. So, yun yung nagiging reaction nung COMELEC ngayon dito nga sa postponement, Bombo Genesis.
2: After ng 2025, December 2025, nung original na schedule sana, na-cover mo yung ilang mga araw na binuksan yung registration para sa mga additional voters, lalo sa mga kabataan, ano, Bombo Isa. Yung reaction ng mga kabataan noon, I mean, positive sila, no, na nagpa-register para lamang makaboto sana?
0: Actually, yes nga, Bombo Genesis, yan din yung tinitignan, no, dahil nga, marami ang nag-aabang nga para sana dito sa BSKE na ito. Tsaka actually kanina, Bombo Genesis, isa rin sa napag-usapan, paano yung mga mag-overage na mga mga kandidato noon o mga opisyal ngayon ng BSKE dahil nga ay extended nga ito ng 5 years. So ayon sa COMELEC, ang Kongreso ang may say dito o sila ang magde-decide paano na nga ang mangyayari dito sa mga mag-overage kasi yun din ang ilang concern, no, dahil nga yung iba natin na mga nagpa-register gustong makasali nga sana dito o makilahok doon sa mangyayaring eleksyon. So, yan din yung ating titignan o antabayanan kung paano nga ba yung magiging issue doon sa mga overage na mga opisyal na ng barangay at sangguniang kabataan elections, Bombo Genesis.
2: Yun yung masaklap ngayon, ano? Sabi pa naman ng COMELEC, marami yung mga kabataang nagpa-register sa mga nakalipas na mga buwan after na binuksan muli ang registration period. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Isa.
3: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo!
4: Sa bagay nito, mga kabombaster nation, dumako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating provincial stations. 3.2 billion pesos na halaga ng smuggled cigarettes na sabat ng mga otoridad doon sa may Agusan del Norte. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulata ng Bombo Radio Butuan.
5: Umabot sa 3.2 billion pesos na halaga ng mga smuggled cigarettes na isinilid sa 54 na mga container vans ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs o BOC at Philippine National Police na ipinakita sa publiko kahapon. Ipinaliwanag ni Redford Lino Serposa, hepe ng Customs Intelligence and Investigation Services, Cagayan de Oro at Surigao Field Stations. Isang pulis ang nagtimbre sa kanila matapos suriin ang butas ng container van kung saan naamoy nito ang sigarilyo kung kaya't kaagad silang nag-request ng letter of authority kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Dito na isinagawa ang inspeksyon at police operation noong Mayo 8 nitong taon sa Gothong Private Wharf sa Barangay Talisay na Sipet, Agusan del Norte. Rason na nasabat ang 54 na mga container vans na naglalaman ng iba't ibang brands ng sigarilyo. Ayon kay Sir Posa, kabilang ito sa pinakamalaking accomplishment ng ahensya laban sa smuggling.

0: sa buong bansa at pinasalamatan ng mga ehensya ng pamahalaan na tumulong sa operasyon dahil malaking pagkalugi umano ito sa kita ng gobyerno dahil sa hindi nababayarang buwis.
1: May assets sa PNP na nag-inform sa kanila na meron daw container kasi na may butas. Tapos nung sinilip yung butas, amoy sigarilyo kasi. From that, the following day, we requested a letter of authority because the information was positive. Na identity from where and nan wala pa.
0: Mula rito sa Bombo Radio Butuan, ito si Bombo Roster Buada and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM and FM stations, mga kaumbo. At pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ng mga programa ho ng ating mga provincial station. Lalo ho ngayon, meron tayong binabantayan na sama ng panahon, panibagong bagyo dyan sa may norte o sa may hilagang bahagi po ng ating bansa. Sa may Cagayan Valley, pwede po niyong subaybayan ng mga programa ho ng Bombo Radio Kawayan. Dyan sa may Pangasinan at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Dyan sa may Cordilleras, sa may probinsya ng Benguet, nariyan ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Kapag nadako ho kayo sa may Southern Luzon, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi sa may Bicol Region. At of course, dito po sa National Capital Region, narito ang Star FM Manila.
3: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw, narin rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa southern area naman, narin ang Bombo Radio Naga.

0: Mga Kabombo Star Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 91 days before Christmas Day.
1: Abangan muli mamayang gabi ang ating susunod na Bombo Network News. Yan po ang Bombo Network News Evening Edition. Magsisimula po alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ho ng gabi. Mas marami mga balita at mahalagang impormasyon ang inyo pong matutunghayan. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio.
2: Bombo!

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like, boy, share, boy.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para sa Red Star Nation, sa buong kabuuan ng Pilipinas, 30 minuto na. Pakaliw pa sa alauna ng hapon, 1:30 in the afternoon. Hello po sa lahat mga Star Nation natin na nagpapahinga kapag ganitong oras na ito at nakatutok sa ating programa. Na talaga namang ine-enjoy ang ating mga tugtugan. Ano yung mga love songs, mellow songs at inspirational songs. Pero yung mga Star Nation natin na nakailangan na magbalik trabaho, wag na tayong umidlip pa ha. Lalo yung mga Star Nation natin na late na naman. Ngayong araw ng Friday. Grabe, no, huling araw na lang ng pasok, na late ka pa. Ang matindi niyan, hindi lang late, na half day ka pa. Ay. Pero Star Nation, no, kaya problema, no? Kasi aminin natin, ha, may mga tao talaga, kapag sinabihan mong 8 a.m. ang pasok or 8 a.m. ang call time, ang interpretation nila, 8 a.m. aalis sa bahay. Diba? Tapos pagdating sa work, sorry boss, sorry sir, sorry ma'am, traffic eh. Diba? Pero parang iisipin mo, araw-araw naman may traffic eh. Anong gusto mo, yung traffic yung mag-a-adjust sa'yo. Pero Star Nation, ha, bakit nga ba mali ang Filipino time pagdating sa trabaho? Simple lang, Star Nation, ha, kasi kapag late tayo, hindi lang oras natin ang apektado. Pwede rin maapektado o pwede rin maapektuhan yung ating mga katrabaho, mga kliyente natin, mga meeting at mga gawain natin na dapat sana nasimulan mo sa tamang oras. Kasi ang pagiging on-time, Star Nation, hindi nang tungkol sa orasan. Tungkol din yan sa respeto sa oras ng ibang tao. At maging sa responsibilidad natin sa trabaho. Kapag yung trabaho natin 8 hours, so ang iyong pasok, like for example, 8 a.m. to 5 p.m., o bakit 9 hours? Kasi may break time. So 8 a.m. to 5 p.m. So kailangan, ganon yung dumulan dapat mag-focus yung pagpasok mo sa trabaho. Diba? Kumbaga, kasi minsan aminin nyo sa hindi, Star Nation, ha, kapag late ka din, parang naapektuhan din yung mood mo eh. Diba? Kaya kung 8 a.m. ang pasok mo, i-target natin, diba? Na nasa work na tayo bago mag 8. Oh! Hindi yung 8 a.m. pa lang, naghahanap ka ng parking. Lalo-lalo na, huwag ka maghanap ng parking kung wala ka naman sasakyan. Ato na di Star DJ Antonio, ha? De, actually, may sasakyan ako eh. Oh! Kaya lang, ano eh, color coding. Bawal fuchsia. Fuchsia? Ay, naku, Star Nation, ay, di masama ang malate, ha? Di masama ang malate paminsan-minsan. Lalo na kung may legit na dahilan tayo. Pero kung kaya naman nating agapan, bakit pa natin hihintayin na maging habit natin ang laging late? Kaya, tomorrow, Star Nation. Ay, di pala tomorrow kasi wala kayong pasok karamihan eh. O Lunes na. Mag-set ka na ng alarm, ha? At magbaon ng extra time. At iwan ang Filipino time sa mga occasion na hindi maapektuhan ang iyong trabaho. May kilala nga ako eh. Oh, papasok sa trabaho, ano ha, talagang sakto. Ang pasok niya 8 to 5 p.m. Ang pumapasok siya 7:59. Everyday yan ha. Tapos kapag break time, pagka 12:01, magano na yan, mag-break out na. Tapos laging mapapansin mo sa ano niya, break-in niya, laging ano, laging 12:55. Napakagaling ah. Oo, ibig sabihin talagang sineseryoso niya. O yung oras sa trabaho. Yan. Kaya sa Star Nation natin ha, may bawi-bawi na lang tayo. Sabi nga ano nila, di ba, kapag nangyari ngayon, bawi ka kinabukasan o sa mga susunod na araw. Maratis ka ito. Bigyan mo ng ano, bigyan mo ng goal ang iyong sarili. Kasi pag once na binigyan mo ng goal ang iyong sarili, matcha-challenge ka. Tandaan mo na lang, oh, pagka wala kang late, oh, ng buong cut-off, like for example, 1 to 15 or 16 to 31, edi malinis ang take-home mo. So hindi ka magreklamo, ano ba yan, ang baba ng sahod ko. Check-check muna, ay, meron pala akong late. ay, half day ako. Diba? So hindi ka talaga makakareklamo. Ay, huwag kayo mag-alala. Kaya nga lagi po pasok si Star DJ Antonio eh. Para ma-inspire kayo lagi, diba? Na baka meron kayong look forward na maging positibo kayo. Para mapakinggan nyo na si Star DJ Antonio Lambada, okay na yung araw nyo, diba? Parang baligtad ha. Parang ayaw nyo ko yata mapakinggan ha. Anyway, my way, sorry, siya nag-alastras tayo ng hapon ha. Nagkakarinig ang kakadupatenga gamit-gamit ang ating matugtugan. At syempre marami pa tayong pag-uusapan, dagdag ka naman. And then of course, pang-inspirasyon ngayong hapon ng Friday. Talaga naman, thank God it's Friday. Dahil panigurado marami sa atin na excited ang umuwi ngayong araw na ito. Hinihintay na ang alas 5 ng hapon o alas 6 ng gabi para makapag last Friday night. Anyway, my resignation, tutok-tutok lang. Dito pa rin sa inyong himpinan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station. Along. 102.7 Star
2: FM. Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
3: Mmm! Holiday!
2: Almusalin nang nam.
3: Good morning!
2: Pagtanghalian.
3: Uy, may birthday ba?
2: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
3: Wow!

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like Mo, Share Bo.
1: Mega Manila's best music station.
0: Aras-aras Star Nation sa Bukabluan ng Pilipinas. 31 Star Minuto na. Makalipas alas 2 na hapon, 2:31 in the afternoon. At kaya pwede po nangyikinig sa programang It's All For You. At tanuri po sa Ratwa Star Nation natin na hanggang ngayon ay hindi pwedeng kausapin dahil busy at tinatapos sa mga dapat tapusin na deadline. Pero alam nyo, Star Nation, no? Aminin nyo sa hindi. May mga superpower talaga tayo. Oh, may mga superpower talaga tayo, no? Kumbaga, lumalakas tayo kapag deadline na. Kasi kapag ka malayo pa ang deadline, kasi binder than that na eh. Kapag ka malayo pa ang deadline, chill lang tayo, di ba? Parang mayroong unlimited time. Pero pag sinabi ng bukas na deadline, aba, lahat na nag-a-activate. Nag-a-activate ng mga ultimate mode. Kumbaga, bumibilis ang isip, bumibilis ang pag-type, at biglang lumalabas ang mga ideyang ilang araw na nating hinahanap. Pero Star Nation, may kasama lang na freebies yan. Ano may mga kasama na freebies dyan? Nandyan yung kaba, nandyan yung puyat, nandyan yung stress, at syempre hindi mawawala ang kape, pampagising. Pero alam nyo, Star Nation, sa katunayan na may mga pag-aaral sa procrastination na nagpapakita ang pagpapaliban ng gawain ay pwede raw magdulot ng stress at makaapekto sa quality ng trabaho. Kahit minsan ay nakakaramdam tayo ng last minute productivity boost, eh mas maigi pa rin, Star Nation, kung nagagawa na natin siya agad. Kaya wag po natin gawin lifestyle, ha, yung mamaya na habit. Dahil ang deadline, Star Nation, eh parang ano yan, bisita. Kapag malayo pa, hindi pinapansin. Kapag nasa pintuan na, aba, bigla nagkakagulo yung buong bahay, no? Eh, mas maganda pa rin, Star Nation, ha, na paunti-unti natin gawin ang mga gawain natin habang may oras para productive tayo nang hindi kailangan maging genius dahil sa pagiging panic mode natin. Lalo na ngayong Biyernes, no? Padalasan talaga lumalabas yung mga on the spot na mga idea kapag huling araw ng pasok natin. Kasi yung huling araw rin ng deadline natin tuwing Linggo, di ba? Well, sa mga Star Nation natin, huwag natin sanayin yung ating sarili. Dahil kapag nasanay tayo, naku, sinasabi ko sa inyo, gagawin mo na yan araw-araw. Ara, Star Nation, sa Bukang Buluan ng Pilipinas, 34 na Star Minuto na. Makalipas alas 2 na hapon, 2:34 in the afternoon. Tuloy-tuloy lang po ating matugtugan dito pa rin po sa inyong hipinan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like Mo, Share Bo.
1: Mega Manila's best music station.
2: La, la, la, la. 102.7

0: the one and only Antonio Lambada.
1: Seven Star FM, it's all for you.
2: Live mo, share mo.
1: Oras na Star Nation sa buong kabluan ng Pilipinas. 3 minuto na lang bago sumapit ang stress ng hapon. 2:57 in the afternoon. At Star Nation, hanggang dito na lamang po ang inyong lingkod. Check out ang yung Happy Man Every Day. Ito ka partner sa tawanan. Ang DJ na heart of sa Hagbol pa at Yami pa. Rawr! Muna tayo magkardiga sa nation. Bukas, araw na Sabadabadabadabadabadil! Magkakardiga tayo ng squad madaling araw hanggang alas 12 na katanghalian. Uy, hindi mag-extend. Hanggang alas 12 tayo nakatanghalian ang bukas, araw na Sabado, Star Nation, ha? Pero for now, ang tabayanan. Dahil susunod na po ang nag-iisang sweaty-tweety girl, Star DJ Ivona Darna. Para sa programang Afternoon Star Sweep. Again, Star Nation, happy weekend. Sa mga Star Nation natin na may gala ngayong hapon na ito. O, deserve nyo yan, ha? Pero ingat-ingat, ha? O, I know, marami dito mga mag-happy-happy. Magtatanggal ng mga stress sa kanilang katawan. Pero bago ang lahat, Star Nation, ako, congratulations pala. O, sa ating golden boy, kung tawagin natin, ha? Dito sa Pilipinas. Eh talaga namang gumawa na naman ng panibagong tala itong si Carlos Yulo. Dahil Star Nation na dagdagan po ha ng panibagong ginto. O si Carlos Yulo sa 20th Asian Games matapos siyang masungkit ang gold medal sa Men's Artistic Gymnastics Vault. Nagtala nga ho si Yulo Star Nation na ng average score na 14.599. Eh kasunod niya ng kanyang unang gintong medalya sa floor exercise. Grabe no! Talaga namang double gold medalist. Grabe no! Kahapon, nakakakuha siya ng gintong medalya. Ngayon, nakakuha na naman siya ulit. Napaseo pa yan ng nakanta ni Laika Gayrainer, di ba? Pwede nang mangarap. Once again, congratulations kay Carl.

0: Yvonne Adarna.
1: There's a very, very beautiful song titled At Kung Sakali mula po kay Diwata and Arthur Miguel. Alam mo yun, taas-taas ng araw pero para kang nai-in-love. Na para bang malamig. Ngayon, Fridays na mga ka-Sir Nation, no? Nakakamiss ang sunshine. Kasi kahapon, parang mga ganitong oras ay umulan. Ulan yard! Magandang afternoon. Oras natin, 30 star minutes. Makalipas po alas 4 ng hapon. 4:30. In the afternoon, out of Philippines, third time. Kasama mo na muli ang yung city girl, Yvonne Adarna. Happy Friday! Grabe! Jump pack pala itong araw na ito. Bukos sa Friday na, weekend na, traffic na naman! Hindi, okay lang naman kasi parang araw-araw ng traffic. Pero parang mas ini-emphasize ng Friday. Ini-emphasize ng Friday itong mga kaganapang ito. Kaya naman, kung ikaw, nag-be-Marianne the time, o kaya nagda-diet, para bang pinipigilan ang iyong sarili. Kasi sabi mo, ang dami ko nang nakain kagabi, ang dami ko nakain kaninang umaga. So ang next mo na, dinner ka na. O kaya ikaw bahala, skip mo na lang. Skip mo na lang lahat, mag-OMAD ka na lang. One meal a day, one miracle a day. Pero totoo kasi radiation, no? may maganda rin namang effect kapag nag-fasting ka. Pero kung hindi kaya ng iyong chan, halimbawa, meron kang acid reflux, kaya nagkaroon ka ng history sa ulcer, huwag ka nang ganyan, okay? Pwede ka naman kumain kahit pa unti-unti. O kaya, prutas, no? Mag-fruits-fruits ka muna kung craving mo ay matamis. Kasi alam ko, nag-crave ka rin for something healthy. Lalo na kapag yung paligid mo ay puro fast food, puro convenience store, ay ang hirap talaga. Mamimiss mo rin talaga yung lutong bahay. Anyway, bago pa tayo magutom sa ating pinag-uusapan. Sorry, Deja, dyan ka na muna. Tayo magbabalik-tugtugan. Happy listening sa ating pong afternoon Star Sweep. Dito lang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

muna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: Yvonne.
1: Look out!
0: Averna.
2: Naiintindihan ko yan, yung mga ganyang pakiramdam. Yung sasabihin mo na sana, aaminin mo na sana. Kaso ninenervyos ka eh. Hanggang sa hindi mo na lang talaga ginawa. Hanggang sa dumaan yung mga taon, tapos marirealize mo, ay! Ganito lang yan. Marirealize mo na buti na lang hindi mo sinabi. O kaya naman, naku, sayang, dapat pala sinabi ko. Awiting, nervyoso. Mula po yan sa River Maya. Para sa natin, Kasi Nation 17 Star Venus, makalipas po ang alas 5 ng hapon, 5:18. Yan na, 5:18 in the afternoon natin, Philippines. Saradime. And welcome back. Dito po yan sa ating programang Twilight Zone. Kasama mo muli. I am Sweetie Tootie Girl, Yvonne Adarna. Kasi Nation, ingat po sa lahat. And kaway-kaway sa mga nakikinig sa atin this Friday afternoon. Taas ng araw! At least, nakakamiss naman talaga ang ganitong panahon. No, kaya enjoy mo lang. Kasabay natin mga tugtugan. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: nasan ba yung tunay na mundo na yan? Nang makasama naman ako. Makasama naman ako dyan. Kahit hindi ako si Jopay. Kasi I'm just a girl. Yan ako, Witty. Wala po kay... Munti ko nang sabihin yan. Pakawitin mo na kay Jopay. Mula sa mainit. Sa Witting Jopay. Sir Nation, para wala pa akong taong nakilala na Jopay din ang pangalan bukod kay Jopay. Parang wala nang tumalo sa kanya. Yun na yun, siya na yung last Jopay sa Pinas. Anyway, magandang hapon pa rin. 5:32 in the evening, in the afternoon, natin Pilipinas na red time. Kamusta ka naman? Kamusta naman ang mga hapon ng ating mga bayaning naghihintay ng alas 6? No. Naghihintay ng mabubok. Ngayon pa lang mag-book ka na pa uwi. Ikaw ba ang nation ko kapag, alimbawa lang naman, nag-jowa ka. Nag-boyfriend ka, sige, nag-girlfriend ka. Mas prefer mo ba ang extrovert or introvert? Alam mo ah, sabi ng mga dating coach, baka, kasi radiation ko, ang pakikipag-date sa isang introvert ay better. Better talaga? Pag-usapan natin. So, ang advantage kapag introvert ang iyong boyfriend, nakaka-connect deeply with a chosen few people. And also, nakakapag-cultivate din sila ng meaningful relationship. Yung mga introvert din daw, mga polite and sincere. So, yung mga extrovert, hindi. Nakaka-discriminate naman kayo. Pero, alam naman natin, no, mga introvert. Siyempre, very thoughtful. Kumbaga, pinipili rin nila kung ano yung mga sasabihin nila. Kumbaga, alam mo yon, may filter. Pero in a good way. No, yung in a good way. Kasi kapag extrovert, lahat sasabihin, etc. Ito naman, next natin na advantage is they listen well. Kapag ang introvert talaga nakikinig, and meron din silang perceptive sa ibang tao. You know, may powerful ability sila to listen and matulungan yung kanilang significant other na mapakinggan. Yung parang feeling heard. Diba? Yung mararamdaman mo talaga na napakinggan ka. Naintindihan ka. Minahal ka. Mga ganong bagay. Also, kaya nilang mag-build ng strong emotional connection. Medyo ayaw nila yung mga shallow, yung parang mababaw lang na small talk. Hindi sila pang ganon. Alam mo yung mga deep talks, heartfelt conversation. Right? And also, ang mga introverts, they tend to be calmado during a conflict. So, una, kung pagod ka nang makipagtalo sa ex mo, and then, kung napagod ka nang makipagtalo sa mga karelasyon mo, ngayon ay ex mo na, baka mag-work sa'yo ang isang introvert. Kasi nga, nakikinig lang yan. Kung mga kalmado, hindi naman sa nakikinig lang at walang pakialam, hindi nagre-reply. Pero yung feeling of calm during a conflict, isang napakalaking bagay nun. Kasi no, kapag galit din yung galit, kapag galibawa, mag-jowa, tapos galit ka, galit din siya, mahirap. Ano ka na lang, mag-single ka na lang. Kasi na-stress ka dyan, diba? Oh, bukod doon, ito, sila rin ay deliberate and reflective. So, alam mo yun, siguro yung time mo with an introvert person is something na very special. Very special, heartfelt, and peaceful. Pero, syempre, may kanya-kanyang advantage, may kanya-kanyang disadvantage ang isang personality. Ikaw na lang mamimili kung mas gusto mo ba ng extrovert, introvert, o yung in the middle. Diba? Para balance. Ewan ako. Ako gusto ko ata, ano, extrovert. Extrovert pa rin, be. Anyway, 36 star minutes. Makalipas po alas 5 ng hapon. 5:36 in the afternoon ng Philippine. Ate Philippine, standard time. Andyan ka na muna. Andyan ka na muna, aking introvert na kaibigan. Ang aking extrovert na consternation. Magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan. So, 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
1: Star FM. And that was brought to you by Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Bigla ang gastos.
3: Bagong plano.
4: Travel.
5: O kaya bagong negosyo.
6: Buti na lang, may Cebuana na lumilier.
7: Sang lang.
8: Personal loan.
9: Jewelry.
10: Negosyo loan.
11: OFW.
12: At motor loan.
13: Basta loan.
14: Sa Cebuana,
6: goods ka!
15: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Bigla ang gastos.
16: Bagong plano.
17: Travel.
18: O kaya bagong negosyo.
6: Buti na lang, may Cebuana na lumilier.
7: Sang lang.
10: Personal loan.
9: Jewelry.
10: Negosyo loan.
11: OFW.
12: At motor loan.
13: Basta loan.
14: Sa Cebuana,
6: goods ka!
15: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
19: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
20: Wow! Holiday!
19: Almusalin ng nam.
20: Good morning!
19: Pagtanghalian.
20: Uy, may birthday ba?
19: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
20: Wow! Balot sa buwana!
19: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
20: At holiday beef loaf.
6: Malinam nam holiday.
21: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
22: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
21: Orokan Icebox?
22: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
21: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
22: E di lahat ang laman ng ref natin.
21: Ayos ah.
23: Orokan, maayos ang buhay mo.
24: Twilight Zone, a rocker's paradise.
25: Twilight Zone,
26: Star FM.

Yan ang awiting. Yan o, mula po sa SM. Oras natin kasi Nation 5 Star Minute sa mga bago po mag alas sa isin ng gabi 5:55 in the evening at the Philippine Standard Time. And hanggang dito na lamang po tayo sa ating programang Twilight Zone. Well, it's time. Susunod na ang mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. Bombo Network News Evening Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Salmacas Nationwide. Para po sa ating audio-video streaming, pwede kang bumisita sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila.

0: Source of news and information.
1: Basta Radio Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ng Biyernes, Setyembre 25, 2026. At sa ating Christmas Countdown, 91 days bago ang araw ng Pasko. Sa atin pong mga headlines at weather update muna tayo mga kabombo. Ang bagyong Queenie ay bahagya pong lumakas pa habang kumikilos yan sa Philippine Sea. Si Senator Robin Hood, Robin Padilla, personal naman dumalo dyan sa preliminary investigation. Ang kinakaharap nito na reklamong obstruction of justice sa Department of Justice.

0: at Chinese vessels hinarang ang resupply mission ng Pilipinas patungo sa BRP Sierra Madre ayon sa ulat ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, itong si Mary Jane Beloso at ang kanyang kampo umaasa na may lalabas na ang dating overseas Filipino worker matapos naman ang pagkakaloob ng absolute pardon mula kay Pangulong Marcos. Sa karagdagang balita, ang Commission on Elections ay sinabi na ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema ay hindi nangangahulugan at tuloy na agad ang filing ng voters registration at muli hong bubuksan sa darating ho na Nobyembre. Yung ibang mga preparasyon ay hold muna matapos nga ang batas na nagdedeklarang ipagpapaliban ng halalan. Pero iba't ibang grupo kagaya ng Lente at iba pang mga election watchdog ay nalulungkot dito sa development ukol naman sa postponement. Abangan din ho sa ating mga karagdagang balita yung ulat natin dyan sa Ibayong Dagat, mga update, mga kabombo kaugnay dun sa dalawang malakas na sama ng panahon na nananalasa sa magkabilang panig ng karagatang Pasipiko. Sa ating balitang palakasan, good news mula ho sa ating Asian Games delegation, Carlos Yulo. Nasungkit ang ikalawang gintong medalya para sa men's vault sa 2026 Asian Games. At si Alex Ayala naman nasa Japan na para sa Asian Games match. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update.
0: Bagyapang lumakas ang bagyong Queenie habang ito'y patuloy na kumikilo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at patungo sa pangkalahatang direksyon na kanluran, hilagang kanluran at yan ay nananatili sa ibabaw ng Philippine Sea. Batay sa data na nakalap ng Bombo Weather Center ay namataan ang sentro ng naturang sama ng panahon sa layong 745 kilometro sa silangan ng Basco, Batanes. Wala itong direktang epekto sa ating bansa, ngunit ang kanyang extension ay nagdudulot ng bahagyang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng eastern section ng bansa. Taglay ng bagyong ito ngayon ang lakas ng hangin na 85 kilometers per hour. Mula sa kanina ay 75 kilometers per hour lamang at ang kanyang pagbugso naman ay umaabot na sa 105 kilometers per hour. Mula sa kanina ay 95 kilometers per hour. Nakapagtala rin ang naturang bagyo ng central point na nasa 994 hectopascal, no? At patuloy ho ang pagbagtas ng naturang sama ng panahon sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Patuloy na pinag-iingat ang publiko, lalo na yung mga nandyan sa baybahagi ng Hilagan Luzon at pinapayuhan na maging alerto sa mga susunod na lagay ho ng panahon na ipapalabas pagkalipas ng 6 na oras. Kaya naman ay tutukan itong mga karagdagan pang update kaugnay ng bagyong Queenie. At sa ibang balita naman tayo mga kabombo, umaasa ang legal team nitong si Mary Jane Veloso. Naganap na siyang makakalaya at makakasamang pamilya matapos naman ang mapagkalooban ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng absolute pardon bagamat kailangan pa na makakumpleto ng kaukulang mga proseso. Ayon nga kay National Union of People's Lawyer Chairperson at Lead Counsel na si Ginong Edri Olalia, Attorney Edri Olalia, ay wala pa raw silang natatanggap na formal na komunikasyon mula sa Palasyo Malacanang, ngunit inaasahan na mas mabilis na may poproseso ang naturang dokumento at ito'y mismong galing sa Pangulo ang nagkaloob ng pardon. Sinabi ni Attorney Olalia na nalaman ng legal team ang desisyon habang nagpupulong sila sa tanggapan ng National Union of People's Lawyer at agad nila itong ipinarating doon sa pamilya Veloso. Kabilang ang kanyang mga magulang, dalawang anak at kapatid. Inaasahan mga kabombo ni Attorney Olalia na maaaring mangyari ang pag-release dito kay Veloso anumang oras mula ngayon matapos na may isagawa ang hinakailangang mga dokumento Dokumentasyon at koordinasyon na rin sa Department of Justice at Correctional Institution for Women. Gayunman ay hindi pa sila makapagsalita ng direkta kay Veloso doon sa Correctional Institution for Women. Si Veloso, mga kabombo, ay nakulong matapos una maaresto dyan sa Yogyakarta sa Indonesia noong 2010 dahil sa 2.6 na kilograms ng heroin na natagpuan sa kanyang bagahe. Nahatulan siya ng parusang kamatayan, ngunit iginit niya siya ay biktima ng mga human trafficker at ipinuslit lamang ang droga at hindi niya ito pag-aari, mga kabombo. At noong Disyembre naman ng taong 2024, inilipat si Veloso sa kustudiya na ng Pilipinas matapos ang kasunduan ng dalawang bansa at yan ay napagkaluban na itong si Veloso ng pardon at ipinagkalob nga ng Pangulong Marcos at yan ay bunga na rin ng mga inilatag na effort at iba pang mga hakbang upang makamit niya ang kalayaan. Para tayo, mga kabombo, mga ka-Star Nation, na mga update naman dyan sa Department of Justice. Ito kasing si Senator Robin Hood, Robin Padilla, kagaya ng nabanggit po niya nung isang araw na haharap siya dyan sa Department of Justice, natuloy na ho ito, mga kabombo. Personal kasing dumalo sa preliminary investigation. Ito si Senator Padilla. May update dyan, si Bombo Grant Hilario.
2: Bombo Dennis, personal na hinarap ni Senator Robin Padilla ang sinagawang preliminary investigation na reklamong inahin kontra sa kanya. Pasado alas 2 ng hapon ang dumating sa Department of Justice ang naturang senador kung saan mainit siyang sinalubong ng kanyang mga taga-suporta. Sa kanyang pagdating, binigyan din ni Senator Robin Padilla ng pagpunta sa Kaguran ay bilang pagsunod o pagtalima sa batas. Matapos ang pagdalo sa senador ng pagdinig, hindi na nagbahagi ng anumang opinyon o pahayag ang senador, partikular sa reklamong kinakaharap. So, ganyan, ating pakinggan si Senator Robin Padilla.
3: Ah, nako, napakagandang tanong niyan. Pero dahil ito po ngayon ay kaso na, mahirap po akong magbigay ng opinyon, magbigay ng kahit anong pahayag. Basta ang masasabi ko lang po, kung ano po ang sinasabi ng batas, yan po ay susundin namin. Ako po ay wala sa lugar ngayon para magsalita ng kahit ano. Pero yung mga abogado ko po, handa po silang magsalita. Opo.
0: Okay, Bombo Grant. Check natin muli mamaya, mga kabombo, ang linya ni Bombo Grant Hilario. Kaugnay pa rin ang kanyang pag-uulat ay itutuloy natin maya-maya lamang. Samantala, mga kabombo, hinarangan na naman ng barko ng China ang routine na resupply at personnel rotation mission ng Pilipinas para sa BRP Sierra Madre na matatagpuan dyan sa Yungin Shoal. Ayon yan sa ulat ng Armed Forces of the Philippines. At sinabi pa na ng hanay ng militar na tatlong People's Liberation Army Navy na warship at limang China Coast Guard vessels ang nagtulong-tulong para kuyugin yung atin hong tropa na maghahatid lang naman ng supply, kabilang na ang dalawang UB-class missile boats at yung nang himasok doon sa humanitarian rotation and resupply mission ng ating bansa. Ayon nga sa sandat ang lakas ng Pilipinas, nahadlangan ng mga Chinese vessels ang MV Lapu-Lapu kasama ng tatlong support vessels nasa bigit kumulang ho 60 nautical miles mula sa Ayungin Shoal. Ibig sabihin, pasok pa ho ito doon sa talagang teritoryo ng Pilipinas, sapagkat yan ay nasa ating economic zone. Dahil nga dito ay hindi umano nakapaghatid ng mga kinakailangang supply at nakapagpalit ng personnel para sa BRP Sierra Madre ang Philippine vessel. Ang BRP Sierra Madre, mga kabombo, ay ginagamit ng Pilipinas bilang outpost dyan sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ito ho ay lumang barko na dati pang isinadsa dito ilang taon na ang nakakaraan. Mamaya mga kabombo, tutunguhin natin ang mga karagdagang update dyan sa Department of Justice. Pero sa puntong ito ng ating pumbalitaan, tunguhin muna natin ang Palacio Malacañang sapagkat maraming mga batas ang nalagdaan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama na ho yung postponement ng Barangay Sanggunang Kabataan Elections at yung paggawad ng pardon dito kay Mary Jane Veloso. Alamin natin ang iba pang mga update mula dyan sa ulat ni Bombo Annalee Soberano.
4: Bombo Dennis, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos

0: Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election na nakatakda sana sa November 2, 2026. Gayon din ang absolute pardon para kay Mary Jane Veloso. Sa ilalim ng Republic Act No. 12326, gaganapin ang susunod na regular barangay BSKE election sa ikalawang lunes ng Nobyembre sa taong 2028 at kada limang taon pagkatapos nito. Itinakda rin sa limang taon ang termino ng mga halal na opisyal ng barangay sa sangguniang kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat gamitin ng mga opisyal ang dagdag na panahon upang pagbutihin ang serbisyo. Nilagdaan naman ng Pangulo kahapon, Huwebes, September 24, ang absolute pardon para kay Mary Jane Veloso na halos 15 taon ding nakakulong sa Indonesia matapos mahatulan ng kamatayan noong 2010 kaugnay ng pagkukumpiska sa 2.6 kilo na heroin sa kanyang bagahe. Samantala, sa ibang balita naman, Bumbo Dennis, dito sa impeachment, iginiit ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na dapat Senado ang magpasya sa tamang interpretasyon ng two-thirds voting threshold sa impeachment trial ni BP Sara at hindi basta maaring questionin sa Korte Suprema ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court. Ito ay matapos maghain na si Attorney Vic Rodriguez ng petisyon sa Supreme Court para ideklarang null and void ang ruling ng Impeachment Court. Pakinggan natin si Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
1: That only the Senate can determine, and that determination is not appealable to the Supreme Court, no? At sinabi nila dito, ang pwede lang yan tignan ng Supreme Court kung nagkaroon ng grave abuse of discretion, no, in making this interpretation. Now, sinagot na din nilang issue nila yan. Sabi nila, considering ang court nag-invite pa ng four previous members of the High Court, three of them former Chief Justices, no, at nagkaroon pa ng oral arguments. Sabi nga nila, mahirap sabihin na itong decision na to ay produkto lamang ng kapritsyohan, no, or arbitrarily made. Dahil klaro, talagang pinag-isipan ng mabuti ang decision na to, pinakinggan.
0: Na kailangan para sa conviction. Ayon kay Chua, inaasahan nilang maakyat sa Korte Suprema ang nasabing usapin. Iginiit pa ng mambabatas na iginagalang nila ang desisyon ng defense team at ng kanilang mga taga-suporta. Pagbibigay din ni Chua, hindi iyakin ang prosecution. Pakinggan natin si Manila Representative Joel Chua.
2: Noong una pa lamang na sinabi niya 16 ang threshold, bagamat ito sinasabi ng lahat ay napakabigat para sa prosecution, pero hindi po kami nagreklamo. So, ang pagbaba po ng threshold ay pagbaba rin naman ng numero. Hindi lang, tignan po natin to ng dalawang anggulo. Hindi po pag bumaba yung threshold sa kanila, ibig sabihin, fix pa rin doon sa no. Bababa rin po yung numero doon sa kabilang numero. Ibig sabihin, yung mga kukontra sa kung ano man ang magiging desisyon ay bababa rin para sa conviction. So, ibig sabihin, parehas pong numero ang bumababa, hindi lang naman po yung threshold. So, kami po, ginagalang po namin kung ano man po ang magiging desisyon ng defense at ng kanilang mga tagasunod. Kami po, isa lang po masasabi po namin sa prosecution. Hindi po kami iyakin.
0: Iginiit naman ni Attorney Tolosa na walang naganap na grave abuse of discretion sa desisyon ng Senate Impeachment Court. Anya, hindi sapat sa petisyon para sa certiorari na sabihin tama o mali ang isang desisyon. Sinabi ni Tolosa, patunay sa masusing pag-aaral ng mga senador ang pag-imbita nila sa mga amicus curiae bago maglabas ng ruling. Muli, pakinggan natin si prosecution spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
1: Hindi sapat na sabihin lamang na ng High Court, no, ng Supreme Court na mali or tama yung desisyon, no. Dahil lang ang pinag-uusapan diyan, as explained by Kong Chua, dapat merong grave abuse of discretion. So, hindi magiging sapat 'yon kung sasabihin they don't agree with that position, assuming, no. Pero dapat mapapakita na itong desisyon ay base lamang sa kaprisyohan, no, wala tong sapat na batayan, but as we've stated nga, yung fact lang na nag-imbita pa ng mga amici curiae talagang

0: dumaan to ng masusing pag-aaral ng members ng Senate Impeachment Court, kaya napakahirap sabihin na those gave abuse of discretion.
1: Wala daw dapat ikatakot ang kampo ni Vice Presidente kung naniniwala itong walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Ayon kay Chua, sa banta na posibleng hindi na lumahok sa impeachment trial ang mga abogado ng defense panel. Naniniwala si Chua na posible rin umanong maantala ang paglilitis habang naghahanda ang bagong itatalagang abogado para sa Vice President. Pero sakaling hindi sisipot ang mga abogado ng depensa, maaaring magtalaga ang impeachment court ng abogado mula sa Public Attorney's Office. Pakinggan natin si Manila Representative Joel Chua.
2: Gagawin po nila ay magpa-file po sila ng withdrawal o papirans. Yun po yung gagawin po nila kung hindi po talaga sila dadalo. With that, po pwedeng gawin ng ating presiding officer ay mag-assign ng abogado.
3: Pag ganun po ba, may specific na, halimbawa ilang araw bago yung impeachment trial, dapat ma-inform na nila?
2: Well, siyempre, bibigyan, hindi po natin masasabi na matutuloy agad-agad. Madidelay po kahit papano yung trial para mabigyan ng pagkakataon na makapaghanda po yung abogado na i-assign po ng ating impeachment court.
1: Si Manila Representative Joel Chua. Bombo, sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang budget briefing dahil ngayong araw ang huling araw ng pagtalakay ng 2027 national budget. So sa ngayon, isinasalang si Appropriations Chairman Committee Micaela Sonsing kaugnay sa lump sum funds, kung saan si Representative Edgar Erice ang siyang nag-i-interpellate kay Representative Mica Sonsing. Live mula dito sa House of Representatives, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Oras natin mga kabombo, mga Kastar Nation, ganap na ang 19 na minuto makalipas ang 6 ng gabi. Tiniyak na ang pamahalaan na kanilang babantayan laban doon sa mga abusado na mga mananatili sa pwesto ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Yan mga kabombo ay makaraang ipagpaliban nga ang political race para sa mahigit 670,000 na mga local positions sa buong bansa. Kasunod ito ng paglagda sa bagong batas na nagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Napakita natin ang ilang figures mga kabombo, 42,000 na mahigit na mga barangay kasi ang nasa buong Pilipinas yung naunsyami ang halalan sa Nobyembre ng taong kasalukuyan ay nakatakda sana na magluklok ng 16 na mga leader sa bawat barangay. Ibig sabihin ay kabilang ho dyan yung mga kinakailangang punan na pwesto ng punong barangay, 7 kagawad ng barangay at isang chairman ng sangguniang kabataan at 7 naman ang kanyang mga kabataan members o sangguniang kabataan members. Sa halip na magkakaroon ho ng butuhan, mananatili muna sila sa pwesto hanggang sa pagsapit ng taong 2028 sa ilalim ng bagong 5 taong termino na yan ho ay tinatawag na term framework para sa kanila. Kaninang umaga mga kabombo, opisyal na ngang nalagdaan ni Pangulong Marcos, kagaya ng iniulat ni Bombo Anali kanina, yung panukala ukol naman sa formal na ipapatupada na 5 taon na na panunungkulan ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Bunga ng bagong legislasyon ay kinakansila at hindi na muna matutuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana ngayong taon. Magsisilbi itong permanenteng cycle at yan ay para sa halalan sa barangay hanggang tuwing ikalawang Lunes ng Nobyembre kada 5 taon. Simula ho yan sa 2028, November 2028 mga kabombo. Inamyandahan ng naturang batas ang Republic Act number 12232. Dating nagtatakda ito ng maikling 4 na taon na termino para sa mga opisyal ng barangay. Ayon naman sa mga eksperto, ang legislative adjustment na ito ay naglalayo na magbigay ng katatagan doon sa pamamahala sa level ng barangay hanggang sa pambansang antas habang binibigyan naman ng sapat na panahon ang mga nakaupong leader na maitaguyod ang kanilang mga proyekto at matapos ang mga ito sa akmang panahon.
5: Combo Sports News.
4: Good news mga kabombo at mga ka-Star Nation, muli hong naghari. Itong si Carlos Yulo at yan ay dyan sa 2026 Asian Games matapos ang manalo ng ikahalawang gintong medalya at nakuha niya ito sa men's vault event ngayong araw na ito ng Biyernes dyan sa Nagoya sa Japan. Nakamit ng two-time Olympic champion ang average score na 14.599 upang makausad at malagpasan ang kalaban na si Mahdi Olfati ng bansang Iran na nakakuha naman ng silver medal sa kanilang tunggalian. Naglista itong si Yulo ng 14.733 sa kanyang unang talon at 14.466 naman sa ikalawa upang maitala ang panalo laban sa 14.533 lamang ng kanyang naging katunggaling Iranian. Habang napunta naman kay Nangakaki ng Hong Kong ang kanyang medalyang tanso o yung bronze medal. Ang tagumpay na itong mga kabombo sa vault ay nasungkit ng atletang Pilipino sa loob lamang ng 24 na oras matapos naman niyang makuha yung kanyang medalya sa floor exercise final. Dahil nga sa panibagong karangalan na ito, si Yulo mga kabombo ang nagbitbit muli ng karangalan para sa panibagong gintong medalya ay naisakatuparan ng bansa ang paghawak sa unang dalawang gintong medalya sa ginagawang edisyon ngayon ng Asian Games dyan sa Japan. At kaugnay pa rin ang kaganapan sa Asian Games, agad na rin hong bumiyahe ang Filipina tennis sensation na si Alex Ayala patungo dyan sa Japan kasunod ng pagtatapos ng kanyang kampanya doon sa Singapore Open. Dumiretso ang Pinay star sa Japan para naman samahan ang Team Philippines at sumabak sa ilang maikling ensayo bago pa man ang kanyang nakatakdang laban. Pinili ng world's number 18 na irepresenta ang Pilipinas kaysa naman sumabak sa mandatory Women's Tennis Association na 1,000 na gaganapin dyan sa China Open. Nakatakda ho itong idarausana sa Beijing. Ang naturang torneo ay nasabay doon sa schedule ng Asian Games na kasalukuyan naman na umuusad dyan sa Japan. Nakatakdang magsimula ang Women's Singles Tournament sa araw ho ng Linggo, Setyembre 27 sa Nagoya City. At inaasahan mga kabombo na idaraos ang game sa Higashiyama Park para naman sa larong tennis sapagkat yan ang kanilang tennis center dyan sa Nagoya, Japan. Sa karagdagang mga balita, ito naman mga kabombo, si Senator Amy Marcos ay kinwestiyon ang legal na katayuan nitong si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways bilang acting secretary ng naturang tanggapan. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Angelo Aganan.
6: Bombo Dennis, kinwestiyon ni Senator Amy Marcos ang legal na katayuan ni Vince Dizon bilang acting secretary ng Department of Public Works and Highways kasunod ng pag-iit sa isang taon na limitasyon sa acting appointments sa ilalim ng Administrative Code. Sa pagdinig ng panukalang budget ng DPWH para sa 2027, ipinunto ni Marcos na itinalaga si Dizon bilang acting DPWH secretary noong September 1, 2025, kaya lumagpas na umano sa isang taon ang kanyang acting appointment pagsapit ng September 2026. Iginit ni Marcos na nakasaad sa Section 17, Book 3 ng Administrative Code of 1987 na ang temporary designation sa acting capacity ay hindi dapat lumampas sa isang taon. Gayun din ang desisyon ng Korte Suprema na limitahan sa isang taon ang acting appointments. Dahil dito, tinanong niya si Dizon kung ano ang kasalukuyang legal na batayan ng kanyang pananatili bilang pinuno ng DPWH.
7: What is your legal basis, if any, for still heading the DPWH? If your appointment has lapsed, what's the legal basis today of appearing here?
8: Madam Senator,
7: Section 17, Book 3 of the Administrative Code. Magkaibigan tayo, I'm just saying you are in this very uncomfortable position. You're saying that appointing is clearly above your pay grade and you need to ask the appointing authority. But we are also are required to ask you why you're here.
6: Kasunod nito, humingi naman ng pasensya si Dizon sa kanyang tugon sapagkat kailangan pa niyang kumonsulta sa Office of the President hinggil sa kanyang appointment dahil ito ang appointing authority. Ayon pa kay Dizon, nananatili pa rin siya sa pwesto dahil hindi pa naman umano siya tinatanggal ng Pangulo. Dahil dito, kwestiyon ni Marcos ang kalihim kung nare-appoint ba ito nang hindi pinapaalam sa publiko. Itinanggi naman ito ni Dizon at sinabing wala siyang alam ukol sa aligasyon ng senadora. Nang banggitin ang posibilidad na patuloy siyang nagsisilbi sa ilalim ng holdover principle, prinsipyong ito upang lampasan ang tahasang limitasyon sa administrative code. Kasunod nito, tiniyak naman ni Dizon na Office of the President.
8: Senator,
6: tupad ng mga proyekto ng DPWH kabilang ang mga sinita ng Commission on Audit. Ayon kay Marconing, detailed yon at monitoring ng halos 9,000 locally funded nagkakahalaga ng 531.281 billion peso kabilang sa naging epekto ang delays, suspensions, slippage, termination at mga hindi natapos na proyekto. Sinabi naman ng DPWH na nakikipag-ugnayan na sila sa COA at kawans mula sa regional and ang kumplang pagsusuri at pag-aayos sa mga natitirang kaso. Sa huli, hiniling ni Marcos sa DPWH na magsumite ng mga dokumento ukol rito bago ang deliberasyon ng budget sa plenaryo.
9: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: 29 na minuto makalipas ang 6 ng gabi. At kaugnay pa rin ang mga kaganapan dyan sa Senado, hindi napigilan ni Senator Alan Peter Cayetano na magbiro dito kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon matapos ang mga serye ng pagtatanong ni Senator Aimee Marcos sa kalihim bukod naman sa budget ng ahensya sa susunod na taon o sa 2027. Sa naging pagdinig nga ng Senate Committee on Finance, Subcommittee A ay inusisa ng Presidential Flood Control Projects ng ahensya at ang pagpapatuloy ng imbisikasyon ng tanggapan sa mga natukoy na may anumalyang mano at ghost project pati na yung mga ang banda ay tuluyan ding tinanong ni Cayetano ito si Dizon kung may ghost project nga ba sa Taguig City batay sa pagkakaalam ni Dizon. Agad naman ang sinabi ng kalihim na batay sa record ng kanilang tanggapan, wala siyang nalalaman na ghost project sa naturang siyudad. Gayunman ay mayroon anyang nagpapatuloy na imbisigasyon ang kanilang ahensya kung mayroong anumalyang flood control at iba pa mga public infrastructure sa naturang siyudad. Narito ang bahagi ng naturang palitan ng pahayag.
10: Ari, akala ko kanina i-impeach ka na ni Senator Aimee. So, nagbibilang ako, lima lang kami eh. So kung may isa pa, baka umabot ng 2/3. Pero thank you for answering graciously, Mr. Secretary. Having said that, I have also a list of questions, but I'll be mindful of the time. Senator Aimee stopped at flood control, so I just have a few questions on that. So as of today, ilan ang conclusive na sa inyong investigation na ghost projects across the nation? More or less lang.
8: 10 po, more or less. Conclusive.
10: Conclusive, 10. Meron bang ghost project sa Taguig?
8: Wala po. Sa aming investigasyon, wala po.
10: Okay, as of today, wala. Okay. So, klaro yun, ha? Okay.
4: Lagyan mga kabombo ng pagtatanong ni Senator Alan Peter Cayetano. Pinagmalaki naman ni Cayetano na bukas ang naturan lungsod na sa sino man na isuriin ang mga proyekto ng naturang siyudad, mapa DPWH o Department of Public Works and Highways man, media o iba pang mga investigating panel. Maging siya ay nakahanda rin at interesado na malaman kung mayroon man ang mga proyekto sa lungsod na natukoy na may anomalya tulad ng mga proyekto dati ng nabunyag sa ibang lugar. Narito pa ang patuloy na pagtatanong ni Senator Alan Peter Cayetano.
10: Everyone's open to look at it. The media

0: maaaring nakapekto sa kaninang mga paghahanda. Git ni Garcia, hindi maaaring basta-basta ibalik ang mga na-cancel ang aktibidad ng walang malinaw na panuntunan at sapat na abiso sa mga botante at mga nais kumandidato. So ngayon, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
1: Paano kung may nag-file ng petition sa Supreme Court? Siyempre, alam niyo naman po, yung pagpa-file ng court, sa Korte Suprema ay hindi naman po dahilan para si COMELEC ay magtuloy-tuloy sa aming ginagawa hanggat hindi po tayo pinapahinto o hindi po tayo nakakakuha ng kahit anong restraining order mula sa Korte Suprema. We have to maintain the status quo. Ang present status quo is that there is now a new law resetting the barangay and SK election, fixing a new term for the barangay and SK officials. Ayaw po natin silang i-pressure, i-preempt ang action ng Supreme Court. Pero ang katotohanan po, critical sa tuloy ang filing, magre-reset po halimbawa kami ng filing ng candidacy, ng proper information ng candidacy.
0: Kaugnay nito, muling bubuksan ng poll body ang voter reg hanggang Hulyo ng susunod na taon. Ito ay upang makapagparehistro ang mga bagong botante at makapagpalipat ng registration ng iba. Umabot na rin kasi sa 8 billion ang gastos ng poll body sa paghahanda para sa ipinagpalibang halalan. Tiniyak naman ni Garcia na itatabi muna ang mga election paraphernalia kabilang ang mga balota upang mapakinabangan pa sa susunod na halalan. Matatandaan ngayong araw, inilabas nga na nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na naglilipat sa barangay at sanggunang kabataan elections sa November 2028. Kaugnayan, pakinggan natin muli ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
1: Dahil wala na po elections sa November 2, ay magkakaroon po tayo muli ng pagbubukas ng registration natin ngayon darating na second week of November. Inuulit ko po, registration muli tayo, yung continuing registration, second week ng November. At ito po'y hanggang more or less July 30 ng 2027. Mas mahaba pong panahon. And therefore, asahan po natin na yung po makapagpaparehistro, makakapag-transfer, makakapag-reactivate, ay makakapag-participate sa 2028 national and local elections. At siyempre, yung mga pangalan din nila ay maaari na rin masama doon sa barangay and SK elections ng second week naman ng November ng 2028, yung BSKE.
0: Samantala, maghahain na ang Election Watchdog na Legal Network for Truthful Elections o LENTE ng petisyon sa Korte Suprema sa susunod na linggo upang questionin nga ang bagong batas. Ayon kasi kay LENTE Executive Director Attorney Ona Garitos, ikinalulungkot nila ang panibagong pagpapaliban ng halalan na nila'y nag-aalis sa pagkakataon ng mga mamamayan na pumili ng kanilang mga opisyal, partikular na sa barangay. Git ni Garitos, hindi dapat may santabi ang karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga pinuno. Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig ni Lente.

0: Executive Director Attorney Una Caritos.
1: Well, ang implication niyan ay tinatanggalan tayo ng ating basic na karapatan na pumili at maghalal na ating mga opisyales, lalo na sa barangay. Lagi naming sinasabi sa lente na kung meron tayong gobyerno na kilala at nakakasalamuha sa pang-araw-araw, yan yung mga barangay at SK officials natin. So, yan yung masamang implikasyon na tinatanggalan tayo ng karapatan nating pumili ng mga nararapat na opisyales natin sa barangay level.
2: Yan muna ang latest update mula dito sa COMELEC office, Lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
3: Aras natin sa buong kapulungan, 21 minuto bago sumapit ang ikapito ng gabi. Hindi nagtagal ang deliberasyon ng House of Representatives sa panukalang pondo para yan sa Office of the Ombudsman sa susunod na taon 2027. Hindi pa inabot mga kabombo ng 5 minuto yung naging deliberasyon sa kanilang plenaryo at aprobado na agad ang nasabing budget para sa tanod bayan sa taong 2027. Humingi kasi ang naturang opisina ng 7.23 billion pesos na budget para sa susunod na taon na magagamit sa mga programa nito tulad ng paghahabol sa mga opisyal ng gobyerno na may pananagutan at pagkakasala. Wala namang House members na kumwestiyon o kaya ay humiling ng anumang clarification sa naganap na maikling deliberasyon. Nagsilbing sponsor ng budget si Cagayan Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez na hindi rin napigilang matuwa sa napakaikling deliberasyon para yan sa pondo ng tanod bayan. Sa sponsorship speech ni Representative Rodriguez, binigyang din niya ng layunin ng pondo ng tanod bayan ay palakasin at paigtingin ang kakayahan ng ahensya, lalo na sa mandato nito na maghabol at magsampa ng kaso laban sa mga may bahid ng katiwalian na ginagamitan ng pondo ng bayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Representative Rufus Rodriguez.
4: Strengthen the agency's core mandate of strengthening its investigative, prosecutorial, and administrative capabilities. Key priority areas include upgrading digital infrastructure to enhance case tracking and forensic investigation, building manpower capacity across regional offices like the one in Mindanao, and expanding public assistance and corruption prevention initiatives, Mr. Speaker. With these considerations, I respectfully present the proposed fiscal year 2027 budget of the Office of the Ombudsman for the consideration of this honorable chamber. Thank you, Mr. Speaker. This representation is now ready to answer questions from our colleagues.
3: Bagayan mga kabombo ng talumpati ni Representative Rufus Rodriguez bilang sponsor ng pondo para dyan sa Office of the Ombudsman. At sa dagdag nating mga balita, itong kampo nitong si Senator Loren Legarda ay iginit na walang ebidensyang nagpapatunay na ginamit ng senadora ang kanyang posisyon para naman sa anak ay yung government funds ay hindi raw inilaan sa solar projects ayon sa kanilang abogado. May balita si Bombo JM Solomon.
5: Bombo Dennis, hindi sapat ang pagiging mag-ina para maiugnay si Senator Loren Legarda sa umano'y iligal na ginawa ng kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito ang naging tugon ni Attorney Tony Lavinia, ang spokesperson ni Senator Loren Legarda, nang tanungin ng Bombo Radyo Philippines kung ano ang pinakamatibay nilang ihaharap sa ombudsman sa aligasyong ginamit umano ni Legarda ang kanyang posisyon upang makatulong sa franchise ng kanyang anak kaugnay ng solar power business. Ayon kay Lavinia, kailangang may aktwal at konkretong ebidensya na magpapatunay na may ginawang iligal o improper si Legarda. hindi anya maaaring ibatay ang pananagutan sa tinatawag niyang accusation by affiliation o ang pag-ugnay na may pananagutan ang isang tao dahil lamang sa kanyang kaugnayan sa isang individual na inaakusahan. Giit pa niya, hindi dahil anak o ina ng isang taong iniimbestigahan ay otomatiko nang may pananagutan ang isang individual. Kaugnay niyan, panoorin at pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Tony Lavinia, ang spokesperson ni Senator Loren Legarda.
6: Ang aking sagot doon, di ba, ay walang ni isang ebidensya na nagpapakita niyan. Di ba? Hindi pwedeng dahil anak mo may kasalanan ka. Di ba? Wala ka pa namang anak, no? Pero kung mayroon bata pa, pero may tatay ka, di ba? But you're old enough already to do your things that you want to do, di ba? Sabihin ba natin kasalanan ng papa mo dahil ginawa mo yung ginawa mo, di ba? Hindi yun sa sistema natin, not in any jurisdiction. Is that a reason to, accusation by affiliation, di ba? Hindi yan tama. At hindi yan magresulta into a conviction, di ba? Na sinabi mo, the only reason I'm charging you is ikaw ang nanay. Iba yun sa, kaya kita chinarge kasi, di ba, tinausap mo yung secretary, tinretter mo yung secretary, binigay ka ng letter sa secretary, lahat yan mapaprove yan eh. Di ba?
5: Samantala, kaugnay naman ng mismong aligasyon ng plunder at umano'y pagkalugi ng pamahalaan sa mga solar projects, mariing itinanggi ni Lavinia na may government na wala umanong government money ang ginamit, sinayang o ninakaw ni Leviste. Iginiit ni Lavinia na wala umanong ghost electricity at walang naging monopoly si Leviste sa mga solar service contracts. Ayon pa sa abogado, ang franchise ng solar para sa bayan ay ipso facto revoke at wala umanong naging pagkawala o financial loss sa gobyerno dahil hindi ito naipatupad. Sinabi rin niyang hindi umano na ilabas ng gobyerno ang kinakailangang rules and regulations at mga lugar kung saan maaaring ipatupad ang solar franchise. Muli, narito pakinggan at panoorin natin ang naging pahayag ni Attorney Tony Lavinia, ang spokesperson ni Senator Loren Legarda.
6: Again, no plunder, no government money was used, wasted, or stolen. No money is owed to the government by Leandro Leviste. No ghost electricity.
7: Yes.
6: In the first place, walang monopoly si Leandro sa mga service contracts. And definitely, yung solar ng bayan na franchise was ipso facto revoked. No loss yon to the government, no loss to anyone. Hindi lang siya na-implement dahil sa gobyerno. Kasalanan ng gobyerno, hindi nag-issue ng rules and regulations, hindi naglabas ng areas kung saan pwedeng i-implement yung solar franchise. O may utang si Leandro Leviste, yung tinatawag natin financial obligations, dun sa mga projects na hindi naglampas ng pre-development pero bayad na yon ng 92 million.
5: Ang mga pahayag na ito ay bahagi ng depensa ng kampo ng mag-inang Legarda at Leviste habang isinasagawa ng Ombudsman ang preliminary investigation sa mga aligasyon ng plunder at graft. Matatandang nauna ng sinabi ng Ombudsman na iniimbestigahan ang mag-ina kaugnay ng mga solar project na may kabuuang halagang tinatayang 10 bilyong piso. Iniutos na rin ng Ombudsman tina Legarda at Leviste ang pagsusumiti ng kanilang counter affidavits bilang bahagi ng preliminary investigation.
8: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo JM Solomon and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Dako na tayo mga kabombo sa ulat ng ating mga himpilan. At ito nga ang balita natin kanina tungkol kay Mary Jane Veloso. Yung kanyang pamilya ho ay hindi maitago ang kanilang kasiyahan matapos na pirmahan ni Pangulong Marcos yung absolute pardon para naman kay Mary Jane. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Dagupan.
9: Hindi maitago ng pamilya ni Mary Jane Veloso ang kanilang saya matapos silang matanggap ng balita kaugnay sa nilagdaang hakbang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na inaasahang magbibigay daan naman sa paglaya ng kanilang kaanak. Ayon kay Leia Ordonez, ang kaanak ni Veloso, labis ang kanilang tuwa nang makatanggap sila ng balita na makakauwi na ang kanilang kapamilya. Anya, abala na sana siya sa paghahanda upang bumiyahin ang matanggap nilang tawag na nagsasabing may mahalagang balita tungkol kay Veloso. Dahil dito, agad umano silang nagpunta sa kanilang pamilya at hindi napigilan ang kanilang emosyon. Ayon kay Ordonez, mula umano sa kanilang mga abogado na galing ang impormasyong natanggap ng pamilya. Sinabi niyang may tumawag umano sa kanyang kapatid at doon nila unang nalaman ang balita. Gayunman, aminado ito na hindi pa niya batid ang lahat ng detalye hinggil sa naging desisyon o proseso. Agad ding naghanda si Ordonez upang bumiyahe patungong Nueva Ecija upang makasama ang pamilya at alamin ang pinakahuling impormasyon.
7: So yun po, nakagayak po ako kasi po uuwi po ako ng Nueva Ecija. Tinawagan po nila ako na ang sabi po nila makakalaya na raw po yung kapatid po. Tumantua po kami doon, nagsisigawan po kami at naglulundagan po sa tuwa yung pamilya ko.
9: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan. Bombo Nicola Peranya nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Samantala mga kabombo, International Election Watchdog ay pinuri yung katatapos na Bangsamoro Parliamentary Elections dyan sa Bangsamoro Region. May nakalap na impormasyon ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
10: Pinuri ng Asian Network for Free Elections ang mabilis at masinop na aksyon ng Commission on Elections kaugnay ng insidenteng ng pre-shaded ballots sa Maluso, Basilan. Ayon kay Briza Rosales, Executive Director ng ANFREL, simula pa noong Hulyo ay katuwang nila ang National Democratic Institute sa Joint Technical Assessment Mission, International Election Watchdog, kung saan patuloy silang dumadalo sa mga coordination meeting ng COMELEC. Sa exclusive interview ng Bombo Radio Cagayan de Oro, ibinahagi ni Rosales ang kanilang monitoring and observation report mula gabi hanggang madaling araw ng eleksyon noong Setyembre 14. Kabilang sa kanilang sinuri ang ulat hinggil sa pre-shaded ballots at napatunayang totoo ang insidente sa Maloso.
11: Nandyan naman po ang kahandaan ng COMELEC. Nakita po namin yan kasi nandun din naman po kami nung pre-election assessment. July pa lang, nandyan na po ang ANFREL. Kasama po ang NDI dahil ito po ay isang joint technical assessment mission. Nandun po kami sa bawat joint coordinating conference na ginagawa ng COMELEC. Kaya po masaya kami na na-actionan yung pre-shaded ballots ng mga insidente sa Maluso, Basilan. Kasi po, gabi pa lang po ay nare-receive na po namin yung report na yan. So gabi po hanggang madaling araw at least na-verify na totoo po yung pre-shading na nangyayari sa Maluso and eventually napunta nga po ang Maluso, Basilan sa COMELEC control kasama po ang Cotabato City. So isa po yung magandang action at yung transparency na ginawa po ng COMELEC para i-communicate sa ating lahat na uulitin po yung pag-imprenta ng ballot doon sa city.
10: Ang pahayag ni Briza Rosales, ang Executive Director ng Asian Network for Free Elections. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Samantala, usaping smuggled goods naman tayo, yung mga smuggled na broccoli. Ba nakapasok na raw dyan sa La Trinidad sa area ng Benguet. Kaya lang, ang kabuhayan po ng mga lokal na magsasakang nanganganib ngayon. May nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Baguio.
12: Kinumpirma ni Mayor Roderick Awinga na may mga smuggled na broccoli na naipasok sa munisipyo ng La Trinidad, Benguet. Ayon kay Awinga, may ilang trader na kumukuha ng smuggled na broccoli mula sa Baguio City at Metro Manila at dinadala ang mga ito sa La Trinidad. Dahil dito patuloy na nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa Department of Agriculture upang talakayin ang mga hakbang laban sa smuggling ng gulay. Binuo rin ng munisipyo ang Municipal Anti-Vegetable Sabotage Task Force sa ilalim ng Executive Order Number 160 na magsasagawa ng inspeksyon sa mga gulay na ibinebenta sa mga pamilihan. Ayon kay Awingan, nakababahala ang pagpasok ng smuggled na broccoli dahil ibinebenta ito ng pakyawan at posibleng ilang trader mismo ang nagdadala nito sa La Trinidad. Samantala, kinumpirma rin ng Department of Agriculture na may mga legal na imported na broccoli na nakapasok sa munisipyo. Gayon Ayon man, hiniling ni Awingan sa Department of Agriculture at Bureau of Plant Industry na limitahan ang pagpasok ng imported na gulay upang hindi maapektuhan ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Inatasan naman ang mga market administrator ng La Trinidad Vegetable Trading Post na higpitan ang inspeksyon sa mga imported na gulay na ibinebenta sa trading post. Isinusulong din ng lokal na pamahalaan ang isang information campaign na upang matulungan ang publiko na makilala ang mga pagkakaiba ng legal na imported, lokal at smuggled na mga gulay. Samantala, hinimok din ng alkalde ang publiko na tangkilikin ang mga lokal na produkto at iwasang bumili ng smuggled na gulay.
13: But again, we cannot do it all alone. Kailangan po ng tulong dito ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, and rest assured na itong problema to ay ipaparating po natin sa mga kinaukulang mga ahensya ng gobyerno para at least alam po nila na talaga ito po ay isang seryosong problema na pwedeng maakapekto sa ekonomiya at the same time kabuhayan ng ating mga farmers dito po sa probinsya ng Benguet and sa adjoining provinces which produces Highland vegetables.
12: Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basa Radio, Bombo.
3: Samantala, ang hating boto ng magkapatid na Villar dyan sa impeachment threshold ay tinawag na calculated political move ng isang public interest lawyer. May nakalap na impormasyon ang Bombo Radio Iloilo.
14: Tinuturing ng isang public interest lawyer na calculated move ang ginawa ng magkapatid na sina Senator Mark Villar at Camille Villar kaugnay ng botohan sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Senador Mark Villar ang tanging miyembro ng minority bloc na lumahok at bumoto pabor sa pagbabago sa naunang ruling na nangangailangan na 16 na boto para sa conviction habang hindi naman lumahok sa naturang botohan ng kanyang kapatid na si Camille Villar. Sa priyam ng Bombo Radio kay Attorney Jobert Pahilga, sinabi ito na maaaring tingnan ang magkahiwalay na hakbang ng magkapatid bilang isang maingat o kalkuladong political move, lalo na't kapwa kabilang ang kanilang pangalan sa mga kaso at reklamo inihain sa ombudsman kaugnay ng crime water. Gayunman, walang inilabas na pahayag sina Mark at Camille Villar na nagsasabing ang kanilang naging posisyon sa impeachment proceedings ay may kaugnayan sa mga reklamong kinakaharap nila. Sa hiwalay na botohan, bago nito, nag-abstain si Senador Mark sa motion na minority leader na si Alan Peter Cayetano na pigilan o ipagpaliban ang pagtalakay sa voting threshold. Samantala, hindi lumahok sa botohan sa threshold sina Camille Villar, Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano.

0: voto for the minority. That is a calculated move on the part of the Villars, considering that they are now facing several cases. I think that is a strategic move.
1: Si Attorney Jobert Pahilga, para sa Bumbo Network News, muna dito sa Bumbo Radyo Iloilo. Ito si Bumbo Ayan Gahete. This is Bumbo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bumbo!
2: Bumbo Sports News!
3: Ang Philippine Karate Team ay binahagi ang hindi basta-basta na sakripisyo na kanilang pinagdaanan bago pa man nakamit ang medalya dyan sa 2026 Asian Games. Alamin natin ang balita ng Star FM Bacolod.
4: Nagbunga ang hirap sa pag-training ng Philippine Women's Karate Team matapos masungkit ang makasaysayang bronze medal sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya nang talunin nila ang Thailand sa score na 4-1. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod sa Pinay Kata na si Rebecca Cyril Rica Torres Foronda, sinabi niya ang isa sa mga naging susi sa tagumpay nila ay ang matinding sakripisyong pinagdaanan ng grupo bago pa man marating ang podium finish.
5: Training for the Asian Games. Nalaman ko po kasi mag-Asian Games kami. I think it was July. So kung mga tao naka-break nun, kami tuloy-tuloy lang sa training. Hanggat mag-September, nitong nakakatapos ng Asian Games namin. So pukpukan sa training, talaga marami tayong sinacrifice. Well, me personally, I sacrificed a couple of my work. Nag-leave muna tayo sa mga work. At the same time, yung mga teammates ko kasi mga student-athletes sila, mga graduating college students. So they also made their own sacrifices when it comes to their studies.
4: Kabilang sa karate team na kasama ni Torres ay sina Isabel Arrogante at Samantha Vigelas. At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tanner. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Sa magdagaabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala sa pagsasara ng trading para sa linggong ito, ang halaga ng isang US dollar umabot mga kabombo sa 62 pesos and 47 centavos. Hong Kong dollar, 8 pesos. Ang Singaporean dollar ay 49 pesos and 6 centavos. Ang Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 71 centavos. At ang Euro ay 71 pesos and 41 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Ang resumption naman ng trading ay sa araw na ho ng Lunes. Mga kabombo, ganap na ikasyam ng umaga. Manatiling updated sa mga kaganapan sa lumban o sa labas ng ating bansa. Maaari itong tunghayan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live sa Visayas Region. Nariyan ang ating mga himpilan upang inyong masubaybayan. Sa bahagi po ng Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Diyan naman sa area ng Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Samantala, sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Ito naman sa lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Sa dako ng Aklan, nariyan ang Bombo Radio Calibo. At doon naman sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.

sa atin pong Christmas Countdown. 91 days bago ang araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng mga balita sa Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News bukas ikapito ng umaga hanggang ikawalo ng umaga. Mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!

0: Star FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwelan ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Dito sa Pasig, talaga namang dumadami ang aming suki dahil sa mga tugtugang naririnig nila sa radyo namin dahil naka-Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.

0: FM.
1: Star FM.
0: Basta Radyo sa FM.
2: Alam na. Star

0: 102.7 Star FM News Update.
1: Oras natin sa mga pula Pilipinas, 11 star minutes bago maga 8 ng gabi, 7:49 in the evening at the Philippine Standard Time. At news update po, dahil si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ininspeksyon ang muling itinayong ospital sa Eastern Samar. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw po ng Biyernes, September 25, ang muling itinayong Felipe Abrigo Memorial Hospital o FAMH sa Gian, Eastern Samar. Nasira ang ospital matapos hagupitin ng bagyong Yolanda noong 2013. Kabilang sa mga bagong pasilidad nito ang emergency room, operating rooms, mga ward, dental clinic, at iba pang makabagong kagamitang medikal. Inaasahan naman na ganap na magbubukas ang ospital sa October 8, 2026 upang mas mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Eastern Samar at mga karatik lugar. Ayan guys, ready siya nating news update sa mga oras na ito. Manatili po nakatutok sa atin pong programa. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: 102.7 Star FM News Update.
2: The music you love.

0: pag mga ganito na talaga, like mga 8 o'clock na, 8 p.m., parang tahimik na sa labas. Wow. Kaya yung tipong nakasakay ka sa jeep, sa UV, o saan ka man nakasakay. Diba? Parang tahimik na. So feeling ko, ito yung mga oras na nagwa-wind down. Kumbaga, pagod na eh, no? Pagod na, tatahimik na lang para ma-regain yung energy. Kaya saktong-sakto ka, Sir Nation, nakatunin ka ngayong gabi eh. Dito po yan sa ating programang Evening Star Sweep. Kasama mo yung sweetie-sweetie girl, Ivana Darna. Well, ikaw ba gusto? Yung parang lagi ka kasing puyat. Let's say, puyat ka lagi. Kaya naman yung mga pinagkakain mo, hindi magaganda. No? Yung mga habits mo. Alam mo ba, if you want to live longer, read more. Yes! Kung gusto mong madagdagan yung buhay mo, magbasa ka. Diba? So, read more, live longer. Dahil alam mo kasi, Edition, ang simpleng pagbabasa ng libro ng kahit 30 minutes sa isang araw, 30 minutes ha, posibleng may magandang epekto, hindi lang sa utak, kundi pati sa haba ng buhay. So, hindi lang pala kapag kumain ka ng pansit. No, kailangan mo talaga magbasa. So, hindi lang longevity ang posibleng benefit. Ayon sa isang pag-aaral noong 2016, no, may mga, o yung mga taong regular na nagbabasa ng libro, mas mababa yung possibility nila na matsugi ng maaga kumpara sa mga hindi nagbabasa. Grabe naman yung matsugi. Over naman. Pero hindi lang longevity nga yung posibleng benefit. Nakakatulong din ang pagbabasa para mapanatiling active yung utak. Kasi radiation at madelay yung mga cognitive decline. Halimbawa, yung dementia, ganyan. Alam kong alam mo na to, yung about sa pagbabasa, pero kailangan din nating ma-remind paminsan-minsan. Considered ba yung pagbabasa ng mga comments? Considered ba yung pagbabasa ng mga articles, ng mga pambabash, ng mga chismis? Hindi ko alam! Possible, pero iba yung 30 minutes na pure pagbabasa. Iba rin kasi yung sa social media versus sa talaga nagbabasa ka. So, nakaka-train din ito sa ating focus, memory, imagination, at yung analytical thinking. Kaya, kung madalas kang naghihintay, nagko-commute, o meron kang mga free time, no? Ilang minuto kang bakante, baka pwedeng imbes na mag-scroll muna sa social media, ay magbasa ka ng ilang pages sa libro. Ito yung puro AI yung pinapanood mo. Yung parang AI na lang lahat, magbasa ka. Kahit anong basahin mo. Kasi malay mo, yung simpleng 30 minutes na pagbabasa araw-araw, hindi lang dagdag kaalaman ang maibigay sa'yo, kundi dagdag na taon. Diba? Dagdag years. Kaya ikaw, ngayon, narinig mo to, anong libro ang gusto mong simulan? O ang gusto mong balikan? Feeling ko doon ka sa balikan. Kasi possible meron kang binuksang libro na hanggang ngayon hindi mo na naman binasa. Kasrenation, reminder lang para sa mga kasrenation natin dyan na gustong gumanda-ganda ang pakiramdam. Oo, basa-basa. Iba pa rin yung hugot kapag ikaw ay nagbabasa. Iba pa rin yung training. You're training your mind, your heart, your soul, your everything. Kapag hindi siya nagre-reply sa'yo, magbasa ka ng libro. Ganon! Ganun yun. 34 star minutes. Makalipas na alas 8 ng gabi, 8:34 in the evening at the Philippine Standard Time. Chat ka na muna ka sa radiation dahil magbabalik dugdugan. Kasama yung sweetie-sweetie girl, Ivana Darna. Dito lamang yan sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Star
1: FM. And that was brought to you by Bet88.ph. Your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

Oras natin sa mga bulan ng Pilipinas. Gabi na. Pwede ba yon? Oras natin is gabi na. The 16 star minutes bago po mag-11 the evening. 10:44 ng gabi ata Philippine Standard Time. Tapos ay naka-live na. Live na live sa ating Facebook page. 102.7 Star FM Manila. And muli mo nagbabalik ang fresh from the day off. Hindi ako sure dun sa fresh, ha? Pasensyahan mo na, okay? Pero, of course, it's Friday. Alam mo, narealize ko nga eh. Hala, Friday pala. It's Friday. It's gonna be weekend. Parang narealize ko siya kung sa kailan patapos na yung 12. Magto-12 a.m. na. Ganun talaga ata kapag nag-work ka during the weekends. Parang hindi mo na talaga masyadong ma-feel na, oy, weekend na. Pasensya na ha. Gusto ko lang mag-drama. Anyway, sa mga nakikinig po sa atin, sa kanilang mga radyo, sa kanilang live streaming platform, sa kanilang kapitbahay. Buti pa yung kapitbahay mo, naka-tune in sa Star FM. Ikaw, ewan ko sa'yo, saan ka naka-tune in? Aminin mo! Minsan ka lang na-in-love sa isang tao na alam mong hindi mo naman type. Uulitin ko kasi radiation, alam kong na-in-love ka na sa taong hindi mo naman type. Na hindi ka naman physically attracted sa kanya noon. Nung simula, kumbaga, unang tingin mo, kunwari ganito yung scenario. Uy, rereto kita sa friend ko. Uy, gusto ka raw ni ganito ah. Uy, ganyan. Tapos nung nakita mo siya physically, parang sabi mo, ay sorry ba, hindi ko siya type. Yeah, hindi, sige, dito tayo, hindi mo type. Pero eventually, nung nakilala mo siya, parang tinamaan ni Cupido. Ouch! In other words, na-in-love ka o kaya naman nagkaroon ka ng feelings dun sa taong yon. Dahil ating katanungan po for tonight is, kaya mo bang ma-fall? Kaya mo bang ma-fall sa taong hindi mo physically type? Again, kaya mo bang ma-fall sa taong hindi mo physically type? In other words, hindi mo type. Ganyan. Eh kung gusto mo ng macho, pero hindi siya macho, may abs, ganyan, ganyan. Or gusto mo lang nung natural. Kasi may mga tao na gusto nila chubby, or gusto nila ganyan, may prefer sila. And then eventually, dahil sa love, hindi na yun nasundan. Diba? Hindi na nasunod ang iyong mga standard, ang iyong physical standard. Sabi mo, kailangan matangkad, kailangan ganito, ganyan, ganyan. Pero hindi eh. Hindi siya ganun. Kaya ang tanong ko, in love sa taong hindi mo physically type. I-comment mo na yan dito po mismo sa ating live para atin po yung mabasa agad-agad habang tayo ay nagbabasa riyan ng mga naunang sagot. Ito na ang first answer. Sabi niya, opo. Opo, posibleng ma-fall sa taong hindi mo physical na tipo dahil ang emosyonal na connection, ugali at respeto ay madalas mas tumitimbang kaysa sa itsura habang tumatagal ang pagkakakilala ninyo. I like it! Diba? Totoo naman! Sometimes, it's not about the physical attraction. It's about the connection. Similarities ninyong dalawa. Nagkakatagpo ba kayo? No? Nagkakaintindihan ba kayo? Parehas ba kayo ng mga gusto? Parehas ba kayo nagsisend ng reels sa isa't isa? No? Parehas ba kayo nanonood ng mga AI na pusa? Diba?

Mga ganung bagay. Ito naman ang sunod. Sabi niya, ang type natin sa papel o sa tingin lang ay pwedeng-pwedeng magbago. O kapag tunay na pagkatao na ang nakatapat, ang pagmamalasakit, respeto at pagiging nandyan sa oras ng kailangan ay mas mabigat or mas may mabigat na impact. No, mas may mabigat na impact sa puso kaysa sa panlabas na itsura. Kaya, oo! Yes, I do! Kaya oo ang sagot ko dyan. DJ Von, cute evening to you. Happy birthday kay Park Han. Kala ko kay Park Kyung-soo? Ay Park Sinjo. Sino nga yun ba? Yung ano? Yung sikat? Park Jun... Basta yung sikat na pogi. Alam mo na yun. Cute evening. Thank you, Tweety Yvonne. Thank you so much. Ay, naisip ko tuloy anong pangalan niya. Park Sojun. Oh, buti na lang. Si Park Sojun. Kala ko siya yung may birthday. Well, alam mo, totoo to ha, yung iba yung epekto, lalo sa mga girls. Alam mo, kami mga babae, kapag may humor ka, okay ka na. Kaya hindi ka kagwapuhan. Charis. Na yung nandyan siya palagi, yung present siya during your hard times, you feel heard, you feel seen, you feel validated sa taong yun. Sometimes, yun yung mas, ano eh, mas may impact, mas nakaka, alam mo yun? Yun yung nakakadala. Para ma-inlove. Nakaka-inlove naman din kasi talaga yun. Hindi yung ang gwapo nga, iniiwan ka naman. Ang gwapo nga, pero wala namang pakialam sa'yo kapag malungkot ka, diba? Girl! Alam mo na sunod, sabi niya, hindi po. Oy, hindi po para sa akin kasi hindi ko po or hindi ko pa naman talaga type. Hindi ko naman talaga siya type. Sorry po, yun lang po talaga. Salamat po, hanggang ng gabi. Okay lang, ate ko, huwag ka na mag-sorry. Naintindihan naman kita. So para sa'yo, pag hindi mo type, hindi mo talaga bibigyan ng chance. Alam mo, minsan naisip ko nga, parang mas okay din yun, no? Kasi parang nililin lang mo rin yung sarili mo na gusto mo siya kahit hindi mo siya physically type. Pero kasi pagdating sa love, it ano eh, kumbaga nalalagpasan niya yun, no? Kapag dating talaga sa pag-ibig. Pero kung ikaw ay stick talagang firm ka sa itong gusto mong physical something, and then go for it, diba? Wala namang masamang mangarap. Sabi nga ni Laika, diba? O next naman natin, sabi niya, hindi agad. Aaminin ko, sa una, titingin ako sa physical. Tao lang, dun tayo unang-una na attract. Totoo naman, diba? Hindi ka naman mali. Pero kaya akong kaya kong ma-fall sa hindi ko physical type kung araw-araw ko siyang kasama. Hala! O yung tipong hindi siya yung hahanapin ko sa crowd, pero siya yung hahanapin ko pag wala siya. Ay! Kuya ate, kinilig ako. Kasi yung physical type, pang picture lang yan. Yung pang ano lang din. Pang IG, ganyan. Pang reels. O, yung ugali, pang araw-araw. May mga taong hindi pasok sa type mo, pero pag kinausap ka, parang hanggaan. Uy, totoo to! Marunong makinig, marunong magpatawa, naaalala yung maliliit na detalye sa'yo, dun ka dahan-dahan na uhulog na hindi mo namamalayan. Yahoo! Okay, panalo ka na. Actually, tama ka sa lahat. Lalo na yung part na hindi mo namamalayan. Hindi mo namamalayan. Hinahanap mo na. Inaabangan mo na yung mga reply. Parang gusto mo siyang kausap palagi. Kasi naiintindihan ka niya eh. He makes you feel heard. Or she. Sige, he or she. Kasi malay mo. Diba? Baka may mga nakaka-relate siya ng mga kalalakihan. Pero mahirap lang kapag... Ewan ko paano na-fall yung mga lalaki. Bahala na sila dyan. Pero yes, yung hindi man siya yung hahanapin mo sa crowd, pero siya yung hahanap-hanapin mo pag wala siya. Sana all. I love that. Ito naman, sunod, sabi niya. Good PM, mas magandang namin DJ Vol. Para po sa akin, yes naman. Ang mahalaga yung ugali niya. Oy! Diba? Lalo na pag nakilala mo talaga. Yung sabi din noong kaninang comment, no, kasama mo araw-araw. May tendency talaga ma-inlove ka kapag lagi mong kasama. Kasi nade-develop talaga kayo dyan. Diba?
pwede ka rin ma-turn off. Pero ayaw mo, dahil na-inlove ka na nga. Sunod naman, sabi niya, good evening po DJ Mon and Blooms. Wag na, kung yung di ko type in physical ay magkakagusto, hindi na lang, autopass muna ako. Ay! Eto din, iba talaga ang confidence ng mima ko. Diba? Hindi ko siya type, pass na ako. Huwag nang bigyan niya ng chance. Ayoko na siyang kilalanin dahil di ko siya type. Talaga ba? Mali mo naman, funny. Diba? May humor. Matalino. Understanding. Eh, pag sinabi kong mayaman, ano, papayag ka na ba? Ay, sunod naman natin. Sabi niya, good evening po, DJ Mon at Star FM. Sagot ko ay ganiri. Oh, kung sa dating panahon, pwede. Pwede, lalo kung nasa kanya yung ideal mate na hinahanap mo. Sa panahon kasi, hindi nila alam ngayon ang ideal mate. Alam lang nila forever. At magaling mag-scatter. Salamat from Riyadh, Saudi Arabia. Girl, napakaramdam nung biglang may scatter, ha? Alam mo na, observe ko sa mga gambling app. Ano sila eh, lumilitaw talaga. Lumilitaw. Tapos pag clinic mo, hindi mo na siya kailangan pinutin na download. Pag naklik mo, automatic talagang nada-download sa phone. So, syempre, kapag hindi techie yung isang tao or kaya naman mga ano na, adult, like senior na, malabo mata, biglang may ganun na sa phone nila. Eh, syempre, naku-curious, akala siguro nila, laro-laro lang, so, pala may kasama ng pera hanggang sa na-hook na sila doon. Alam nyo kahapon, di ba day off ko kahapon, may katabi kami, ano, napalanunan niya raw dos, like 2 pesos. Imagine! Dos yarn! O, sunod naman natin, sabi niya, yes, basta komportable siyang kasama at may peace of mind ako sa kanya. Aww. Sometimes, no, nalilimutan natin yung word na peace of mind pagdating sa pag-ibig. Kasi parang, eh, siya yung nandyan eh. Siya yung nandyan eh. Mahal niya ako eh. Matagal na kami eh. Pero deep inside, pag tinanong ka talaga, wala ka namang peace of mind. Sometimes, nalilimutan natin yun na kailangan din natin na mayroon tayong kapayapaan kapag kasama natin siya or kapag kausap mo yung taong yun. Dapat nakakaramdam ka ng peace, you know? O, sunod, sabi niya, opo, kahit hindi mo type at first, if sobrang bait, no, sobrang bait niya, and nindot ang attitude niya, mahulog talaga ako doon. Totoo. Yeah. Alam mo, kahit ako eh. Diba? Lalo na kung ano, kung bibigyan ako ng dollars, go, tiyara, joma! Eme, hindi kapag mabuti talaga yung puso ng tao. Tapos ano naman, may itsura naman. Okay na yun! Hindi mo naman kailangan ng sobrang gwapo eh. Depende naman. Depende sa fantasy mo yan. Okay. Depende lang talaga, Ami. O sunod, sabi niya, eh, thank you so much! O sunod ako ng sunod din. Thank you so much po sa lahat ng mga sumagot sa atin tonight, sa mga nanonood din right now. Happy Friday again! Anyway, sa mga nanonood dyan sa ating live, hello, hello, hello, ano naman ang iyong masasabi? Pwede ka na mag-comment dyan ng iyong opinion or whatever dahil alam nga naman natin, pagdating sa pag-ibig, walang pinipili. Talaga ba? Tingnan natin muna ang mga live comments natin dyan. Ayan. Hello! Hello, Miss Yvonne! Hi, me! How are you? Scam! scam yung standards na yan minsan. Totoo, me, no? Parang ngayon gusto mo na lang ng matino. Basta matino, ganun. Wash out! Wash out, me! Hello kay DJ Kimi! Of course. Uy, i-message-message nyo rin si Kim. Shout out for watching from BGC. Oh, taray. Good evening, Star Yvonne. Paano ba ang dibdib sa... Ano? Listening from Maryland, USA. What God gives you, accept it. Good evening. Good evening din. Bakit hindi ka na kasi... Asawa mo si George Bone Trap. Yvonne Bones. Ano sinasabi mo? Pinky Chicks, DJ. Pinky ba? Ewan ko, sa lights yan. Sakto lang kaya nilagay ko in person. Listen to your heart, sabi ni Madam. Hello po, DJ. Nindot,
nindot po sa Tagalog is maganda.

11 na gabi, 10:59 in the evening at the Philippine Standard Time. So okay, pag-usapin natin ito about sa pag-ibig, you know? Una-una sa lahat, nagsisimula ang lahat sa prayer, of course. Tinuro to sa atin ng mga magulang natin. Ipag-pray mo. O kahit hindi magulang mo yung nagsabi sa'yo. Ipag-pray mo yung tao mapapangasawa mo. Ipag-pray mo yung ganyan, ganyan, ganyan. Eh, syempre, sa course ng buhay mo, meron kang makikilala sa school, either elementary, high school, college ka, or even sa work. Tapos parang, at some point, alam mo sa sarili mo na hindi mo siya type. Okay, let's be honest. Hindi mo siya type. Hindi ka physically attractive sa kanya. Pero dahil, kasama mo sa school, kasama mo sa work, or alam mo yun, merong way para magkaroon kayo ng communication. And eventually, nakikilala mo siya. Tapos parang yung mga bagay na hindi mo gusto physically, yun nga siya sabi ko kanina, no, nalalagpasan. Kasi nga, mas matimbang ang ugali, mas umatimbang yung paano ka pakitunguhan. And then eventually, na-realize mo, hindi rin pala kayo nag-work out. Diba? Hindi mo na nga siya type. Hindi mo na nga siya physically type. Tapos in the end, hindi kayo nag-workout. Nag-break lang din kayo or whatever, di ba? So dito na ngayon, papasok, yung sinasabi na manindigan ka. Manindigan ka sa pinagpipray mo. Kasi God's best, ito ah, yung best ni Lord para sa'yo, is yung best para sa'yo. So I think if that is God's best for you, number one, hindi ka mapapangitan sa kanya. No? Number two, talagang may peace of mind ka. Number three, nagko-compliment yung mga gusto at ayaw nyo sa buhay. Kung meron mo kayong pagtatalo, at least you can reconcile after. No? I believe God's best is actually the best for you. No? Yung God's best, hindi siya pangit for you. Ano? I mean, mamahalin mo, attracted ka rin doon. So, hintay-hintay lang. And okay lang din kung may standard ka. Okay lang din manindigan kahit parang feeling mo baka wala na. Alam mo yun? Baka wala talagang para sa akin, Lord. Yung ganon. Hintay-hintay lang, B. Gusto mo na ba? Gusto mo na ba mag-asawa, B? Isipin mo, gusto mo na ba talaga mag-asawa, di ba? Kaya yun lang, keep on praying and keep on looking. Looking! Hindi, make yourself ano rin. Make yourself available lang din. Basta maging ano ka, maging safe. Like ano, huwag mo namang ipaglandakan sa kung sinong namigay ng attention sa'yo doon agad. Hindi. Magkaroon ka rin ng matamang term. Nalilimutan ko eh. O basta yun, alam mo na yun. May mga humabol pa ba dyan? Comments natin tonight. Dalawa kasi ibig sabihin na maganda sa Bisaya. Ayun, discernment, DJ Yvonne. Ang ganda mo pala, DJ. Ay, thank you po. Salamat po, Mim. Grabe po, DJ Yvonne. Para sa akin, kahit hindi mo type ang isang tao, basta maganda na ang ugali. Hindi yan sa panglabas na anyo. Ako tumitingin sa ugali po talaga. Sinasabi nga, naalala ko, sabi din ng nanay ko, ano ipapakain sa'yo? Ay, ng tatay ko, ano ipapakain sa'yo niyan? Aanin mo ang gwapo. Charis. O, tampo atas to sa'yo, DJ Bon, nag-iingay dito. Kabos mo si Ana? Sino si Ana? Ayan, hello po, greeting DJ Bon. Hello. Sorry ulit, gawa ng type ko, nag-jeje mo. Sabi niya, huwag na kayo mag-asawa. Sakit lang yan sa ulo. Depende, no? Oo nga eh. Take your time. Siguro, take your time. Shoutout po sa jowa. Wait lang! Shoutout po sa jowa ko na nag-work dyan today na Artec. Jowa mo, be? Uy, nagulat naman ako, me. Bongga, ikaw pala yan. Okay, hello. Hi, K-Sir? K-Sir? Wow. Shoutout ko na lang po kay DJ. Huwag tampo dito. Okay, thank you so much. Lahat po naman. Akala ko nagkamali. Dito na. Okay, oras natin, 4 star minutes, makalipos ng 11 ng gabi, 11:04 in the evening at the Philippine Standard Time. Keep on loving, mga Chinese, love in the air. Papasko naman na eh, di ba?
Pabalik-tugtugan na muna.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
0: Good.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star FM!

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like
0: Share mo. Oras Star Nation, Sabuha, Blue One of Pilipinas, our Philippine Standard Time. 4:04 na makalipas ang alas 4 na nagmamagandang madaling araw. 4:40 in the morning. Nation, ngayon ay September 26, 2026. Araw po ng Sabado, Star Nation. Kamusta naman? Ang ating umaga ng Sabado, panigurado, marami naman sa atin ang maagang gumising. Lalo yung mga Star Nation natin na talaga namang nasanay na nagumising sa umaga. Ganyan naman talaga. Diba? Talagang kapag kaganyang lagi tayong maagang gumising, eh kumbaga nasasanay na yung ating body clock. Taray ng body clock. Tapos no, yung pampagising mo, narinig mo yung kanta ng Maskulados. Diba? Jumbo hot dog. Diba? Kasi yan yung mga breakfast natin sa umaga. Pero may bago nga sila ngayon, di ba? Dati ang gusto lang natin, jumbo hotdog. Ngayon naman, saging. Ngayon ang bagong awitin ng saging ng Maskulados. Oy, sa mga Star Nation natin, ha? Kamusta naman? Magandang Star Morning Host sa mga Star Nation natin. Na talaga namang may basok pa rin. Ngayong araw ng Sabado, syempre lalo na po sila Manong. Sila Manong SG. Na nagbabantay ng mga establishmento. Yan, yung mga may tao man o wala. Yan, yung mga IP. Yan, yung mga establishmento na ano, na tipong walang tao. Kumbaga, papasukin pala ng mga tao, di ba? Papasukin pala ng mga tao. Ay, no. Hello po sa mga Star Nation natin, ha? Naku, weekend na. Oh, pahinga-pahinga day naman ngayon, ha? Eh, talaga namang panigurado yung mga Star Nation natin. Eh, ngayon ay talaga namang Sabado ay araw ng bonding time ng mga marites natin. Okay, siyempre Star Nation, ha? Eh, talaga namang kasama naman talaga yan sa buhay natin. Pero hindi naman yung, hindi lang naman yung chismis, di ba? Siyempre, importante pa rin. Kasama na yung mga news and information natin. Dapat para yun yung mga dapat natin inaabangan, di ba? Yung mga news and information. Hindi puro chismis na galing sa Marites ang alam natin. Chismisan, fake news yan eh. Di ba? Oh, kasi iba ang dating pag kung may alam ka sa mga ganapan. Di ba? Sa paligid mo. Saka dapat updated tayo sa mga events, Star Nation. Sa community natin. Sa bansa. Di ba? At maging sa ibang bansa. Diba? Para at least alam natin. Kasi kung blind tayo, Star Nation, sa mga current events, diba? Parang nililimit mo lang yung sarili mo. Diba? Kaya mas magandang alamin natin yung tunay na kwento. Lalo na po sa mga posts sa social media, diba? Na nilalike natin at ina-heart natin. Oo. Misa kasi kapag meron sila tinatawag na clickbait, eh. Hala mo maganda yung ano, yung mga sinasabi, pero pagkabukas mo, aba, ang dami pala mga negatibo. Mga ganyan, di ba? Kaya sa mga Star Nation natin, bago tayo sumang-ayon, i-check muna natin yung katotohanan. Yan. At the same time, balansin natin, Star Nation, ha. Kailangan alam mo yung both side ng storya. O, yung ito yung storya ng isa, tingnan mo naman yung storya ng iba. Di ba? Parang meron kang matututunan na mga bago. At para hindi fake news, diba, ang alam natin, ayan yung mga dapat natin gawin. Tingnan mo yung magkabilang side, yung magkabilang kwento. Kaya para mas balanse ang pakikinig ng musika at impormasyon, apa syempre dito ka lang sa 102.7 Star FM Manila. At syempre sa Bomba Radio Philippines. Diba, eh, ang Bomba Radio Philippines, ha, nandyan yung first, fast, right, and accurate na mga balita at impormasyon. Yan! Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Mamaya, kapag nakita nyo si nanay o si tatay, na kausap ang kanilang mga kamarites, o pauwi nyo na ha. Sabihin nyo, tama na. Pero nakakatuwa misa kasi parang yan yung mga ano eh. Yan yung libangan ng ating mga magulang, di ba? Saka the same time, yan yung mga ano nila. Yan yung mga pag-check nila for everyday life. Everyday life. Ay, sa, ano bang anong gusto mo? Yung magulang mo na lagi sa cellphone nakatingin? O yung nakikipag-usap sa kanyang mga friendly kapitbahay? Magandang mga Star Morning Star Nation. Hanggang alas 7 tayo nung bago magkakardika magkakadumateng. Sa ating back-to-back morning program, Pinoy Morning na, gising na. At babaya po alas 5 na madaling araw, Morning Star Sweep na. Ngayon naman Star Nation, kasama nyo na ang inyong lingkod, check on your radio, ang inyong happy man every day, to kapartner sa tawanan, ang DJ na heart up sa Hagwal pa at Yami pa. Rawr! Star DJ at Tonya Navarra is my name and music is my game. Ito pa rin po yan sa inyong ipinan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Love mo! Share mo!
0: Stand by Star Nation! Naku, talaga ng mga gigiling tayo sa mga awitin ni na Christian Conde and Rick Astley. Kaya naman, tutok-tutok lang Star Nation. Good morning!
2: Mega Manila's best music station. Music.

0: Star FM.
1: Here now is Star FM's top of the hour news.
2: Star Nation, and narito na ating top of the hour news sa oras na ito. Tuluyan na nakalaya si Mary Jane Veloso matapos na mabigyan ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Emosyonal na lumabas si Veloso sa Correctional Institution for Women sa lungsod ng Mandaluyong nitong Biyernes na gabi. Hawak nito ang dokumento ng kanyang absolute pardon. Ipinabot nito ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Marcos matapos ang pardon at nabigyan ng tsansa para makabalik sa piling ng kanyang pamilya. Naniniwala ito na hindi pa huli ang lahat kaya may pagkakataon pa ito para masubaybayan ang kanyang mga anak. Maugunit ang pinirma ni Pangulong Marcos ang absolute pardon ni Veloso nitong September 24. Noong December 2024, nang ilipat sa kustudiya ng Pilipinas, si Veloso matapos sa pagkakulong ng ilang taon sa Indonesia. Nakatulad si Veloso ng parusa kamatayan dahil sa pagdadala ng illegal na droga kung saan nakatakda sana itong bitayin noong September 2015. Sa pamagitan ng firing squad at sa uling minuto ay naaresto ang babaeng nag-recruit kay Veloso kung saan kinasuhan ito ng human trafficking kaya naging prosecution witness si Veloso. Sa ngayon ay hinihintay pa ni Veloso ang kanyang pamilya. Ito nga, Star Nation, ay nangyari po yan lahat noong nitong gabi ho ng Biyernes, September 25, 2026.
1: Star FM, top of the hour news.
2: Samantala, Star Nation, inaproba na nga ng Department of Transportation ang taas pasahe sa mga pampasaherong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na magiging epektibo ito sa September 28. Base na rin ito sa rekomendasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, natanggalin na ang suspensyon ng taas pasahe na nagsimula noong March 2026. Dagdag pa na kalihim na napapanahon ng pagtaas ng pamasahe para magkaroon ng sapat na bilang na mapapasadang sasakyan sa kalsada. Sa ilalim na inaproba ang taas pasahe na magiging 14 pesos na ang minimum fare mula sa dating 13 pesos sa unang 4 na kilometro na may dagdag na 2 piso sa kada kilometro. Habang sa mga modern jeepneys naman, ang minimum fare ay magiging 17 pesos na mula sa 15 pesos na may dagdag naman na 2 pesos and 40 centavos sa kada kilometro. Muling pinalalahanan ni Lopez sa mga chauffeur na ipatupad din ang 20% discount sa mga estudyante at mga senior citizens.
1: Star FM, top of the hour news.
2: Star Nation, para sa iyo pang nagbabagang balita sa loob at labas na bansa, pumunta naman sa ating website, www.bomboradio.com.
0: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Dito sa Bulacan, kasama po namin ang Star FM sa aming laundry shop dahil ang galing sa pagbibigay ng updated information. Makakasabay ka pa sa mga magagandang music dahil talagang makakarelate ka every hour, every minute. O, diba?
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?

0: FM.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
2: Sawa ka na ba sa mga bad news?
3: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
2: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
4: Breaking news, ho!
2: Akala mo joke time, true pala!
3: True ba yan?
2: TBY! True ba yan? True ba yan? True ba yan?

0: Star Nation, oras subukan Blue Water Pilipinas. 35 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:35 in the morning.
1: Good morning!
0: Narito na ang ating hashtag TBY.
2: Ano ba yan?
0: Star Nation, 10 piso na barya na may nakalagay na taong 2007 at 2009. Aba, mas malaki pa sa presyo na 10 piso.
3: TBY, True Bayan.
0: Aba, grabe no. 10 piso lang siya pero kaya palang umabot daw ha, ng hanggang 3,000 pesos ang halaga. Oh! Ito nga, Star Nation, ang 2007 daw at 2009, ayon sa ilang kolektor, ay sobrang baba daw ng mintage. Kumbaga daw, kailangan ito ng mga kolektor para mabuo yung kanilang binubuong series. Kumbaga, pag nabuo daw niyon, ilalagay daw nila sa frame. Yan, na talaga namang ang mintage, Star Nation, ay ang bilang o dami ng ginawang barya sa isang particular na taon. Kaya kung mababa raw ang mintage, maaaring tumaas daw ang halaga nito dahil sa dami ng kolektor na naghahanap at maaaring libo-libong piso ang katumbas. Oh! Eh binabatayan nga ngayon ng ilang kolektor daw ang 10 pisong barya sa taong 2007 at 2009 na binibili sa halagang 1,000 hanggang 3,000 pesos depende sa kalidad nito. Grabe no, Star Nation. Ayan nga ho, ay ilan sa mga kolektor na talaga namang nag-ipon. Kasi yung iba-iba daw ang kondisyon daw ngayon ng barya. Meron daw ay sobrang gasgas. Meron naman daw halos parang hindi na daw nagamit. Kaya iba-iba daw ang pricing. Ito nga, Star Nation, ay may mga ilang kolektor din na nangongolekta din ng mga barya ng mga sinauna pa na panahon. Pero ito nga, Star Nation, ang paalala ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bagamat hindi raw pinagbabawal ang pagbebenta at pagbili ng barya na higit sa mismong halaga nito, hindi daw nila hinihikayat ang publiko o ganitong transaksyon o gawain. So ibig sabihin, wala palang ano, Star Nation, walang kaso o sa mga binebenta yung barya ng mas mataas sa halaga nito. Sa marami rin kolektor na rin na mga ganyan, Star Nation, na naghahanap o ng 10 piso na may mga date na 2007 at 2009. O ikaw ba, Star Nation? Meron ka bang ganyang barya na 10 piso? Tapos meron series na 2007 at 2009? Anong gagawin mo ba? Ibebenta mo ba yan sa mas mataas na halaga na 10 piso? O itatabi mo na lang para souvenir mo? Yeah! Yes, Star Nation, ating hashtag TBY. Oras, subukan Blue Water Pilipinas. 38 star minuto na. Makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:38 in the morning.
1: Good morning! Aba,
0: si Manong Chupera. Para naganap agad ng 10 piso ha. Tinignan kung may series na 2007-2009 ha. So bagay naman. O diba? O kaya naman no, si Manong Driver, Manong Chupera no. O kapag may magbabayad sana ng 10 piso. Ano po ba yan, series na nakalagay po sa barya ninyo? 2007 ba yan o 2009? Sana yung dire-diretso na po ating matugtugan dito pa rin po sa inyong himpilan. Nagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: Mega Manila's best music station.
4: TBY, True Bayan.

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
2: Antonio.
1: Antonio Lambada.
2: Kay Antonio Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
4: Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
5: Mega Manila's best music station.
4: Aras aras Star Nation, subukan buluan na Pilipinas. 27 star minuto na, makalipas alas 6 na umaga. 6:27 in the morning. Nation, another day, another trivia na naman po tayo ha sa ating Star Trivia para sa inyong Star kaalaman.
3: Star Trivia number one.
4: Star Nation, isa sa mas nagpapatindi ng beat sa musika ay walang iba kundi ang drums. Diba, minsan talaga, diba, pag may mga drums talaga napapa rock and roll yung ating mga ulo, diba? This is Star Nation, ha? Kapag wala kasing drum, eh napaka-mellow lang ng mga kanta. And speaking of drums, alam ba niyo ba, ang unang drum pala ay gawa sa alligator skin at clay pot? Yes, Star Nation, ha? Balat ng buwaya. Malamang salamang, matagal mabutas yun. Kasi makapal eh. Diba? Kumbaga, sing kapal na mga buwaya sa daan at sa mga at mas makapal pa, singkapal pa ng mga buwaya o sa mga flood control. Anyway, Star Nation, para naman sa mga drummers o sa mga drummers natin na they are set to be so coordinated kaya they can do something different, Star Nation, which of their limbs. Kumbaga eh, talaga namang kung mapapansin nyo, parang sound perfect, Star Nation, kapag yung mga drummers natin. Kasi nakasync sila eh. At ayon sa mga experts, ito daw ay dahil sa mga brain umano na mga drummers are wired differently, giving them enhanced problem-solving capabilities. Wow! Matalino pala yung mga drummers natin eh. Kumbaga, napaka-talented pa. Tapos napakatalino pa. Parang gusto ko na rin maging drummer someday.
3: Star Trivia Number 2.
4: Alam ba rin niyo ba, Star Nations, na si Thomas Alva Edison ay kinukonsidera bilang one of the greatest inventor sa buong mundo. Bakit kanyo, Star Nation? Dahil marami siyang invention. Nandyan yung electric power generation, mass communication, sound recording, motion picture camera, at syempre, ang early version ng electric light bulb. San ka pa? Pero meron pang mas interesting sa kanya, Star Nation, ha? Alam ba rin nyo ba na binibigyan niya ang kanyang potential employees noon ng bowl of soup during interviews? Kumbaga, hindi ka pa hired, meron ka ng libreng kain. Saka yung mga kapag nag-a-apply ka ng trabaho, minsan in-offer lang sa'yo tubig, minsan wala pa. Eh kay Thomas Alva Edison, aba, soup ha? Ito kasi, Star Nation, ha? Kasabay daw ng soup, ang nandyan yung asin at pepper dispenser doon sa side nung soup, ha? Bakit kaya, no? Siguro pampalasa. Nang binigay niyang sabaw. Pero, Star Nation, ginamit niya ito para i-test ang character ng mga aplikante. Ang tanong, paano? Ito kasi, Star Nation, ha? Kung lalagyan daw umano ng applicants ng pampalasa ang soup even before tasting, tanggap na agad sila. Kasi para sa kanya, Star Nation, it's a sign of an analytical mind kung saan nag-iisip at hindi lang puro assumption. Hindi sila nag-assume, Star Nation, na timplado na ang soup. O, diba, galing? Simpleng galawan, no? Pwede kaya yan ngayon? Para naman ano, lalo na sa mga... Dati, diba, talaga naman sobrang hirap maghanap ng trabaho. Yung mga ganyan test lang, no? Mga simple test lang. Tapos pasado ko na. Siguro katulad na lamang nung ano, kunwari mag-a-apply ako ng trabaho. Yung i-ahain sa akin soup, siguro baka kailangan bat choy. Oh, para may utak na agad. Ayan, Star Nation ang ating Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. Tagal na ako nung kikravings ng bat choy. Baka naman. Ayan, Star Nation ang ating Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. Another trivia, another learning naman tayo ngayong araw ng Sabadabadabadoo. Ito pa rin po yan sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
0: Like mo! Share mo!
3: Star Trivia! Para sa iyong Star Kaalaman!
5: 102.7
6: Star FM!
3: Your gold is an advanced happy panalong anniversary ang naghihintay ngayong September. Big discounts and special product bundles for our 3-day and weekend sale. A chance to win free groceries, brand new gadgets, at tumatikinting na cash. Sa year 2 ng nasa resibo ang panalo raffle promo. Abangan ang napakasaya na first ever pure gold barangayan sa mga piling kapitbahayan. Punong-puno ng discounts, papremyo at saya. Dito lang yan sa pure gold. Always panalo. Pro runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select pure gold branches in Luzon.

Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: the one and only Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
2: 102.7 Star FM, it's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Para sa Star Nation, subukan bluha na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 6 minutes na lang po bago sumapit ang alas 7 ng umaga. 6:54 in the morning.
4: Good morning,
2: Star Nation. Hanggang dito na lang po ang programang Morning Star Stream. Ito muna, bago tayo tuloy magpaalam, ito nga ho ay yung ating may gilagay na panahon dito pa rin po sa Metro Manila. At sa natitirang pumbagi ng Luzon ay magiging maliwalas pa rin po ang ating panahon. Ha? Liban na lamang po ha, sa biglaang pagulan sa hapon at sa gabi dahil po sa localized thunderstorm. Habang ang Intertropical Convergence Zone, o yung pagsalubong po ng hangin mula po sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere na magdadala po ng mga pagulan, pagulog at pagidlat, diyan po sa Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan at Davao Oriental, maging sa natitirang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Yung minomonitor po natin na Severe Tropical Storm Queenie, wala pa rin po epekto sa ating bansa, pero nasa loob pa rin po siya ng ating Philippine Area of Responsibility na nasa layon 615 kilometers sa east ng Itbayat, Batanes. Ito po yung may lakas sa hangin na nasa 95 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na hanggang 115 kilometers per hour. Ito po yung kumikilos pa-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Right. So in short, dito po sa Metro Manila, sa ating Mega Manila, pwede tayong magsampay ng ating mga nilabhan. O yung mga nakulog po ha, laban nyo na lang po ulit yan. Panigurado yan kapag ka pinilit yung pong suotin yan na may something amoy, eh ako, hindi po bababa po ang inyong confidence level. Confidence level! Hello, mga Star Nation. Muli tayo magkaratiga mamaya alas 8 at alas 11 ng umaga sa programang Morning Star Swim. Susunod na po, pagpatada na 7 ng umaga, pakumplato sa rekado sa ating wagahan. Bomba Network News Morning Edition. Live po sa Bomba News Center Makati at Samulcast Stationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
3: Like mo! Share mo!
2: Matilang nakatutok dito pa rin po sa inyong impila na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Live po 102.7 Star FM, it's all for you!
3: Like mo! Share mo!
5: Star FM!
2: Here's Jason! Featuring Nicki Minaj! Para sa awiting 2012!

0: sa radyo. Bombo!
1: Sama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines.
2: Bombo Radyo Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
0: Basta Radyo Bombo!
3: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Sabado, ika-26 sa buwan ng Setyembre, taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 90 days before Christmas Day.
3: Sa ating mga headlines, ating weather update, ang bagyong Queenie na panatili ang lakasan nakalipas ng mga oras habang ito ay bahagyang bumagal ang pag-usad dyan sa may karagatang sakop ng ating bansa.
4: Si Senator Robin Hood Padilla naman hindi nakapagsumite ng counter-affidavit sa Department of Justice dahil may kulang sa reklamo ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Si Senator Bongo naman nagpakita ng kanyang suporta.
3: Etong si Mary Jane Veloso ay iginit na wala talaga siyang ginawang kasalanan matapos na gawaran ng kalayaan at yan ay sa pamamagitan ng pag-aaproba ni Pangulong Marcos.
4: Abangan din mamaya sa ating international news, a 3-day visit ni Chinese President Xi Jinping sa United States nagtapos na.
3: At abangan sa ating balitang palakasan, mga kaganapan, dyan sa nagpapatuloy na Asian Games, ang Pilipinas ay target pa ang mas maraming medalya matapos maumpisa na ang pagkakaroon ng ilang gintong medalya mula sa ilang palakasan na nilahukan ng ating mga manlalaro. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update.
3: Nakapag-ipon pa ng karagdagang lakas ang bagyong Queenie na ngayon ay isa na nasa tropical storm category at inaasahan na lalakas pa ito sa mga susunod na oras. Taglay ng naturang sama ng panahon ang lakas ng hangin na umaabot mga kabombo sa 95 kilometers per hour at may pagbugsong 115 kilometers per hour. Ang lokasyon ng naturang bagyo ay namataan sa layong 600 kilometro sa silangan, Hilagang Silangan ng Itbayat dyan sa Batanes. Kumikilos naman ito ng northwestward direction o pahilagang kanlurang direksyon sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Dahil nga dyan, mabagal ang galaw nito at maaring manatili pa ng mas matagal na oras kumpara doon sa mga inisyal na pagtaya ng mga eksperto. Taglay pa rin ng naturang bagyo ang paghatak dyan sa kaulapan na nasa kanyang paligid ng sirkulasyon. Inaasahan na magpapatuloy ang paggalaw ng bagyo patungo naman sa Hilaga at nakatakda itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng weekend po na ito. Pinapayuhan ng publiko na manatiling nakaabang doon sa mga karagdagang update kaugnay ng magiging lagay ng panahon dahil rin sa posibleng maging epekto nito lalo na dyan sa mga lugar na madalas bahain na mga area na tinukoy bilang danger zone.
4: Sa ibang balita naman, tinapos ng House of Representatives ang kanilang plenary deliberations para sa 2027 national budget. Dakong alas 10 ng gabi nitong

0: left for the day. After two grueling weeks, I move to adjourn until Tuesday, 3 p.m., the 29th of September. I so move.
1: Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Session is adjourned until September 29th, Tuesday at 3 p.m.
2: Yan ang bahagi ng pagsasaraan ng 2027 National Budget and Plenary Deliberations na sinabi ni Representative Sandro Marcos.
3: Sa iba nang balita, iginiit ni Mary Jane Veloso na wala talaga siyang ginawang drug trafficking sa Indonesia matapos naman na siya ay maaresto noong taong 2010. Sa isinagawang press conference para sa kanyang paglaya nitong Biyernes ng gabi ay nagpahayag ng pasasalamat si Veloso kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos siyang pagkalooban ng absolute pardon. Narito ang ilang bahagi ng mensahe ni Mary Jane Veloso.
4: Para po sa akin, sobrang importante po yun kasi wala naman po talaga akong ginawang kasalanan. At saka, napatunayan ko po na wala talaga. As in, ipinakita ko nga po sa buong mundo na wala akong kasalanan. Lahat ginagawa ko po. Lahat ang pwede kong mga talento na pwede kong maipakita para mapatunayan sa kanila na ito ang Mary Jane na natotoo. Na takot sa mga illegal na gawain, si Mary Jane na mapagmahal na ina, si Mary Jane na mapagmahal na anak sa mga magulang. Sobrang napapasalamat talaga kay President Bongbong Marcos Jr. kasi alam ko naman na hindi mangyayari kundi dahil sa kanya at alam ko din na ginamit siya ng Panginoon Diyos para malinis yung pangalan ko kasi yun lang talaga gusto ko, malinis ang pangalan ko, magkapalik ako sa pamilya ko, wala na po ko hinihinig kundi yun lang po talaga.
3: Bagyan mga kabombo ng emosyonal na pahayag ni Mary Jane Veloso matapos ang kanyang pagkakabilanggo mula noong taong 2010. Halos dalawang taon din na nagsilbi ng natitirang sintensya itong si Veloso sa Correctional Institution for Women na matatagpuan sa Mandaluyong City bago siya binigyan ng pardon. Noong taong 2015, matapos ng sumuko sa Pilipinas, ang umano'y illegal recruiter nitong si Veloso, umapila noon si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa bansang Indonesia na huwag ituloy ang parusang kamatayan kay Veloso. Matagal na iginiit ni Veloso na hindi niya alam na may illegal na droga sa kanyang bagahe nang siya ay maaresto dun sa Yogyakarta, Indonesia.
2: Samantala, inihayag naman ni Vice President Sara Duterte na nasa kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong desisyong pagkalooban ng absolute pardon si Mary Jane Veloso. Sa panayam doon sa Davao City nitong araw ng Biyernes, sinabi ni Vice President Duterte na maaaring magbigay ng executive clemency ang Pangulo matapos suriin ang kaso at isaalang-alang ang rekomendasyon ng Board of Pardons and Parole. Hindi na nagbigay ng karagdagang komento ang Vice Presidente tungkol sa detalye ng kaso ni Veloso at nilimitahan ang kanyang pahayag sa constitutional authority ng Pangulo na magbigay ng pardon.
5: Ang pardon naman ay nasa Pangulo, no? Nasa power yon ng isang Pangulo. So, kung sa tingin niya at sa review and recommendation ng parole and pardon board ay dapat magbigay ng pardon, then that is executive decision.
2: Bahagi na pahayag yung Vice President Sara Duterte kinong pirma naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nilagdaan niya ang absolute pardon ni Veloso. Nauna nang sinabi ng Palasyo Malacanang na seryosong pinag-iisipan ng Pangulo itong pardon sa humanitarian grounds. Si Veloso mga kabombo ay nahatulan ng death penalty sa Indonesia at tapos mag-convict sa drug trafficking na ilipat siya sa kustudiya ng Pilipinas noong Disyembre taong 2024 at tapos ang kasunduan ng dalawang bansa habang patuloy niyang iginiit na hindi niya alam na mayroong illegal drugs sa kanyang bagahe.
3: Sa karagdagan pang mga balita, ito naman mga kabombo, inihayag ni Vice President Sara Duterte na nakadepende pa kung dadalo siya sa impeachment trial matapos nabanggitin ng House Prosecution ang posibilidad na isa lang siya bilang witness. Ayon kay Duterte, wala pa siyang natatanggap na anumang pagpapatawag mula sa Senate

0: Impeachment Court. Iginit ng pangalawang pangulo na ang impeachment ay isang legal na proseso at ang pagharap ng kanyang mga abogado sa Senado ang itinuturing niya na kanyang appearance at partisipasyon sa nasabing mga proseso. Narito ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
1: Wala akong info kung a-attend siya. Pero ang napag-usapan namin noon at that time, merong subpoena sa kanya. So sinabihan ko siya, bago pa man lumabas, na sabi ko may subpoena sa iyo. At sinabi niya na kausapin niya daw yung city legal office. Wala pa namang pagpapatawag sa akin . At yun, sabi ko nga, ang impeachment ay isang legal na process at yung pagpunta ng aking mga abogado doon ay yun yung aking appearance at participation doon sa proseso na yun.
0: Tinig pa rin niya ni Vice President Sara Duterte. Samantala, inihahanda naman ang kampo ng pangalawang pangulo ang kanilang depensa sakaling iharap bilang hostile witness si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa impeachment trial ng kanyang kapatid. Ayon kay defense lawyer Justin Gular, nakatanggap na ang kanilang panig ng kopya ng subpoena para naman kay Mayor Baste. Ngunit hindi muna nila inilabas ang kanilang magiging paghahanda hanggang hindi nila nakikita ang magiging testimonya ng naturang opisyal at mga dokumento na maaari naman na maiharap. Noong araw ng Martes, mga kabombo, personal na nagtungo sa Davao City ang dalawang tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms upang ihatid ang naturang kopya ng subpoena at inaasahan si Mayor Baste na haharap sa Senate Impeachment Court mula Setyembre 28 hanggang 30 alas 10 ng umaga bilang testigo ng House Prosecution. Nakasahad sa naturang subpoena na kailangan niya na magbigay ng testimonya kaugnay naman ng nalalaman sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Sa bahagi ito, kuha naman tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating mga kasamahan, si Senator Robin Hood Padilla, hindi nakapagsumite ng kanyang counter-affidavit sa Department of Justice dahil mayroong kulang sa reklamo ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Yan ang mga balita na tinutukan ni Bombo Grant Hilario.
3: Hindi nakapagsumite ng kanyang kontra sa Laysaya si Senador Robin Hood Robin Padilla sa nagrap na preliminary investigation na reklamong kinakarab sa Department of Justice. Ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, abogado ng isa sa mga kapo-respondents, may kulang pa muna ang reklamo kaya't hindi muna nagsumite ng counter-affidavit ang senador. Nasa proseso pa niya sila ng paghingi sa kopya ng reklamo inihain ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG laban kay Senador Padilla. Ito'y bunso ng mapansin ng prosekusyon na may kulang pa munang mga dokumento ang ahensya sa reklamong inihain kaya't binigyan ng pagkakataon para maisumite ang mga kinakailangan.
4: That said, hindi pa po kami nagsasubmit ng counter affidavit dahil mga hearing pa lang to na parang for preliminary matters. May mga nililinaw pa po dahil may mga konti pang submissions na kulang po from the other side.
5: So sir, walang counter affidavit na sila bit post na preliminary?
4: Wala pa po. We are in the process of asking for the copy of the complaint and I cannot discuss further. Basta may, succinctly put, may kulang pa po dun sa kanilang sinabi.
3: Magugunit ang sinampan siya ng pambansang pulisya ng reklamong obstruction of justice. May kinalaman ito sa muna'y pagtulong kay Senador Bato de la Rosa na makatakas o makalabas ng pasilidad ng Senado noong lumabas ang arrest warrant mula International Criminal Court. Gayunpaman, sa isinagawang preliminary investigation kahapon, personal na humarap at dumalo ang respondent na si Senador Robin Padilla.
6: Nako, napakagandang tanong niyan. Pero dahil ito po ngayon ay kaso na, mahirap po akong magbigay ng opinion, magbigay ng kahit anong pahayag. Basta ang masasabi ko lang po, kung ano po ang sinasabi ng batas, yan po ay susundin namin. Ako po ay wala sa lugar ngayon para magsalita ng kahit ano. Pero yung mga abogado ko po, handa po silang magsalita. Opo.
3: Matapos ang preliminary investigation sa paglabas ni Senador Padilla ng Department of Justice, ay sinalubong siya ni Senador Bongo. sa parehas kay Senador Bongo. Kanya ibinagin ang pagpunta ay bilang pagpapakita ng suporta sapagkat magkaibigan umuno sila ni Senador Robin Padilla.
7: Kasamahan sa Senado na si Senator Robin Padilla. Sa mga kapatid kong Muslim, salamat po sa inyo. Sukran. Salamat sa inyong pagmamahal kay Senator Robin. Salamat po sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Noon pa man, hanggang ngayon nandiyan po kayo. Mahal na mahal po namin kayo, mga kapatid kong Muslim. Mahal na mahal po kayo, mga kapatid nating Pilipino. Salamat po sa inyong pagmamahal. Thank you po. Alam niyo, kaibigan kami ni Senator Robin. Tagal kaming kaibigan, matagal kami magkasama. Wala pa ako sa politika, kaibigan na po kami. Kaya po ako nandirito, hindi bilang politiko, bilang kaibigan at kasamahan po. Salamat.
3: Itinakda ang susunod na preliminary investigation sa 9 na Oktubre habang pagsusubmit ng kontra sa lisay na maya sa 12 ng Nobyembre. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
0: Oras natin sa buong kapuluan, 15 minuto makalipas ang 7 ng umaga. At kagaya ho ng ating nababanggit ay kapiling naman natin sa ating linya ng komunikasyon ang chairman ng Commission on Elections, Chairman George Erwin Garcia. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines. Napapakinggan at napapanood po kayo sa ating mga himpilan. This is Bombo Dennis Hamito. And together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Welcome to the program, Mr. Chairman.
8: Dennis, Bombo Jai, sa mga kabombo natin sa buong bansa, magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Opo, unang-una, Mr. Chairman, ano po ang aasahan ng panig ngayon ng Commission on Elections matapos itong pagpapaliban sa halalan? May ibang events ba na magre-resume naman? Madadivert yung attention natin, may mga kakibat ba na aktibidad na maantala din? Kagaya nung mga nakalipas ng mga bidding process, syempre, dapat may mga ongoing activities pa ho kayo ngayon, pero hindi na ito matutuloy. So, ano ho ang aasahang aktibidad ng poll body?
8: Tama po kayo, Bombo Jai. Una po muna kahapon, pagkabalita sa atin na napirmahan na nagdaan ng ating Pangulo at binerify namin sa ating pong official gazette sa website na ito po nakalathala na. Sabi po kasi ng batas, ito ay effective kaagad basta ito ay nalathala sa official gazette o sa isang newspaper of the general circulation. At sapagkat ito ay nalathala sa official gazette, ito po ay kaagad na efektibo. Buti na lamang po, ongoing yung NBank session namin kahapon, special NBank. Kami po ay kaagad nag-issue ng isang resolusyon na kung saan kinakansila na natin, tineterminate na natin, tinatapos na natin ang lahat ng paghahanda at aktibidad na may relasyon sa November 2, 2026 sa Barangay SK election. Ng 2028. At syempre, dahil ito ngayon ang bagong batas, yan po ang susundin at ipapatupad ni COMELEC. Kung kaya din po, maliban doon sa mga ilang aktibidad, sinabi lang po namin, kung may iniimprenta pa kami, tulad po nung nakapampaskil ng mga pangalan sa labas ng presinto at yung pong pamunglagay ng mga listahan sa loob ng presinto ng mga botante natin, pinatuloy po namin yon sapagkat gagamitin pa rin naman natin yung mga listahan na to sa isang reset na barangay ng SK elections. Konti na lang po kasi ang natitira. At sabi namin, yung mga hindi pa nadideliver sa amin, pinadeliver na rin po namin para po sa proper safekeeping ng komisyon. At the same time, Bombo Dennis, kami po yung nagsabi sa resolusyon na muli kaming magre-resume ng ating registration ng botante sa paghahanda naman natin sa national and local elections ng 2028. At ito po yung magsisimula 2 ng Nobyembre ng taon na ito at tatagal po ito hanggang Hulyo at 30 ng susunod na taon naman. At kaya naman po bilang again paghahanda natin sa napakalaking halala ng 2028.
0: Dugtungan ko po yan, Mr. Chairman. May mga deployment din po ba na kinakailangan tayong recall? Kasi usually pagka may election, may mga nagtuturo doon sa mga Board of Election inspectors or tellers. At dahil nga dito sa development po na ito, may mga tauhan ba tayong na-deploy and we need to recall, Mr. Chairman?
8: Buti na lamang po, Bombo Dennis, alam niyo po kasi sa kasaysayan ng komisyon, laging ang deployment ng mga kagamitan natin, national man or local, ay nangyayari isang buwan bago ang eleksyon. Dapat po next week, makakapag-deploy na kami ng ilang mga kagamitan dahil nga doon sa mga malalayong lugar tulad ng sa Visayas at Mindanao. Meron po kasi dyan talagang ibabarko mo ng mga ilang araw and therefore kinakailangan mahaba-haba yung palugit namin. Hindi pa po kami nakakapag-deploy and wala po tayo therefore na i-reverse logistics o ipapabalik. Yung po mga guru natin dahil

0: sa naghihintay tayo ng ganitong announcement ay hindi pa po namin natitrain. Isang million po sila mahigit sa buong Pilipinas. Dapat po ititrain natin sila, Bobo Dennis, tungkol sa manual na halalan dahil hindi po automated election ang barangay SK. At buti po hindi pa rin namin natitrain, hindi pa po kami nakakagastos patungkol sa training ng ating mga guro. At syempre wala pa rin po kami nagagastos patungkol naman sa deployment. At yun naman po mga kagamitan natin, huwag po mag-alala mga kababayan, sapagkat hindi naman po masasayang ang mga yan, magagamit at magagamit po natin sa mga sa darating na halalan na reset do sa 2028. Kung kaya lang, may mga strategy po tayong inadapt tulad po sa Indelible Inc. Nakiusap kami, Bombo Dennis, sa may-ari o do sa provider na nanalo na baka pwedeng sila muna ang mag-safe keep sa warehouse nila, total air condition ang warehouse nila upang hindi makompromiso ang mga quality niyan. At sabi nga nila, pumayag din sila at kung ano daw po yung masisira, pwede si at willing silang palitan. Yung mga ballpen, Bobo Dennis, at saka thumbprint takers, nakikiusap kami doon sa mga provider natin na baka pwede naman na 2 years ang warranty period kasi nga may posibilidad na biglang matuyo at baka hindi na magamit kapag na ang election ay nangyari 2 years from now.
1: I see. Paano ho? Ito naman, Mr. Chairman, hypothetical question sapagkat may mga posibleng mangyari. Ano? Paano ho kung maglabas naman ng ruling ang Korte Suprema? It's either a temporary restraining order, a status quo ante order, or whatever. Depende dun sa request ng ilan ho sa mga petitioner. At may mga nagbabalak pa na maghain. Andiyan si Attorney Mac and everyone na gustong dumulog ho sa Korte Suprema. Nakahanda ba yung COMELEC na kung sakasakali ihabol yung proseso pa rin ng pagpapatuloy nitong barangay at sanggunian kabataan elections?
0: Bilang kasagutan, Bobo Dennis, at hindi ito po pag-pressure o pag-preempt sa aksyon ng ating kataas-taasang hukuman, ayaw po natin sabihin na kami nagpuput ng pressure. Basta po, ito'y kasagutan lang sa katanungan yan. Tama naman po yung katanungan na yan. Talaga po maaaring kapusin na kami sa panahon kung ang pag-uusapan ay November 2. Kasi po, by next week, isang buwan na lang, Bobo Dennis, ay tayo halalan na dapat sa November 2. And therefore, kung hindi na po kami magpapafile ng candidacy by next week, hindi naman po pwedeng kinabukasan kung sakali may ma-issue na kung anumang order, ay dapat filing kagad tayo ng candidacy. Mag-schedule po kami niyan, Bombo Dennis, at the most, aabutin tayo para po ma-inform ang lahat ng mga 2 weeks. Tapos, syempre, yung deployment natin, yung mga hindi na namin itinuloy na pag-iimpake, itutuloy po namin. And therefore, hindi po kaya yun na isang linggo lamang din, Bombo Dennis. And therefore, mabumove din kahit yung pag-deploy ng mga kagamitan. So, paano matutuloy ang November 2? So, bandang huli yan, hindi pa muna natin yan pinag-iisipan, pero may plano na po kami. Meron po kami mga contingency measures. May mga pamamaraan naman pong pwedeng i-adapt ang COMELEC. In the meantime, maganda siguro po talaga ngayon, in the meantime, ay hintayin natin yung prosesong inyong binabanggit. Kung may mag-question sa kataas-taasang hukuman ng legalidad ng batas, titingnan po natin kung ano naman po ang magiging aksyon ng ating Korte Suprema.
1: Pagkat yung ilan, yung sanggunian kabataan na official ay parang halos kaedad na nung kagawad o iba pang mga opisyal ano, na medyo may edad na. By the way, Mr. Chairman.
0: Tama po kayo. Tama po kayo, Bombo Dennis.
1: Okay. Si Bombo Jaira Hanggayo, may ilang punto rin po na nais na maitanong sa inyo, Mr. Chairman, kung inyo marapan.
2: Chairman, COMELEC, Commission on Elections, has already spent, if I'm not mistaken, around 8 billion pesos for this barangay sanggunian kabataan elections. Ang pondo na inilaan dito at chairman, paano kaya, ano mangyayari dito? Kailangan ba itong isauli sa National Treasury o pwede ba itong gamitin, example, sa energy crisis o bilang tugon sa El Nino effect, chairman?
0: Ang ating pong budget para sa barangay SK elections ay 19.57 billion. 8 billion na po ang nagagastos natin. May natitira na lang po na 11 billion. Wala po yan sa kamay ni COMELEC. Nasa DBM pa po yan sapagkat hindi pa naman po namin gagamitin nga o hiningi para gamitin. Ngayon po, yung 11 billion ay hindi po pwedeng ilipat sa kahit na anong ahensya ng pamahalaan. Nasa konstitusyon po yan. Sapagkat ang COMELEC ay isang constitutional body, hindi rin po namin kinakailangan ibalik sa National Treasury. Ang maganda po nito, talagang yun po yung aming nasisihan lang kami doon po sa naging batas, may nakalagay pong provision na kung ano man po yung natitirang balanse sa budget para sa barangay SK election, which in this case is 11 billion, ay pwede pong naka-continuing appropriation sa COMELEC at dapat po daw gamitin ni COMELEC sa paghahanda para sa national and local election ng 2028. Natatandaan po ng lahat itong nakaraang ilang linggo lamang, kami po talagang nagreklamo at humingi sa ating pong kongreso na sana ibalik yung tinanggal sa amin na 19 billion na proposed budget namin para sa paghahanda, o 15 billion para sa paghahanda ng national and local elections. Kung ito po yung 11 billion, kapos na lang kami ng 4 na billion. Pero sa amin po, sige na lang po. At least yung 4 na billion, yun yung regular agency budget. Pero yung po 11 billion, malaking tulong po yan para hindi maunsyami o magkaproblema yung paghahanda natin sa national and local elections.
2: So magagamit pa rin to, Chairman, sa mga future elections itong natitirang pondo nito?
0: Yes po, yun po yung nakalagay mismo sa batas kahapon, yung mismong napirmahan ng ating Pangulo. Yung daw pong balanse ng Barangay SK ay gamitin ni COMELEC doon sa paghahanda sa national and local elections of 2028.
2: Ibang usapin naman, Chairman, ano, napag-aralan na po ba ng Commission on Elections itong resulta ng random manual audit ng Bangsar Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao Polls?
0: Yes po, ang resulta po niyan na natapos nung nakarang araw, nandun po tayo sa Davao City, ay 99.99581%. So halos eh, almost perfect. Isa lang pong balota ang hindi kasi nakita, and therefore hindi na po natin yung pinahanap muna para po matapos na lamang yung random manual audit. At yan po again, 99.99581%. Ang PPCRB po ay naglabas din ng kanila pong findings, 100% naman po ang kanilang accuracy na nakita doon sa kanila pong quick count at operation center. So medyo ito po ay nag-i-improve, na sobrang nag-i-improve po ito dahil nung po nakaraang election ng 2025, 99.9997% naman po tayo. At di hamak na ito po ngayon, ang pinakamataas na percentage ng accuracy sa kasaysayan ng automated election natin simula ng 2010.
2: Thank you so much, Chairman
1: Mabodanis. Okay, with that, maraming salamat, Mr. Chairman. At siguro kung may mga karagdagang pang anunsyo, may mga pagbabago mula sa Commission on Elections, ay bukas ang Bombo Radio Philippines para ho makatulong sa pag-disseminate ng information.
0: Maraming salamat, Bombo Dennis, Bombo Jai, sa mga kabombo natin. Maraming salamat. Magandang umaga po.
1: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, napakinggan at napanood po natin si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ng poll body, at kaugnay ho ito ng postponement ng Barangay at Sanggunang Kabataan Elections at iba pang mga related topics. Tuloy tayo sa iba pang balita.
2: Inaasahang haharap sa Senado bilang testigo si former Senator Antonio Sanitarianes IV kaugnay ng kasong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Ang House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. kabilang si Trillanes sa makaragdagang testigong nais ipatawag ng prosekusyon upang tumestigo sa Article 2 ng impeachment trial. Hiniling ng prosekusyon na patawan ang subpoena si Trillanes upang maiharap ang kanyang mga aligasyon hinggil sa mga transaksyon sa bangko at umano'y pagtanggap ng pondo ng Vice Presidente mula sa iba't ibang individual at pinagkukunan. Noong buwan ng Abril, sinabi ni Trillanes sa pagdinig ng House Committee on Justice na umabot sa 181 million pesos itong umano'y natanggap ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang pamilya mula sa hinihinalang drug personality na si Samuel Uy. Samantala, kinumpirma naman ng Anti-Money Laundering Council na mayroong mga transaksyong tumutugma sa PETSA at halaga ng hindi bababa sa 18 transaksyon na binanggit ni Trillanes, bagamat hindi nito pinatutunayan ang pinagmulan o layunin ng mga ito.
1: Abangan mamaya, mga kabombo at mga ka-Star Nation, may mga hakbang ang Commission on Elections din na isinasagawa, kagaya ho ng mga plebisito kasabay ng Bangsamoro o ng Barangay at Sanggunang Kabataan Elections, ay muling aayusin daw ng poll body, pati na yung special election sa Batanes, dahil pumanaw po yung miyembro ng Kongreso na kumakatawan dyan sa naturang probinsya. So abangan natin ang iba pang mga update mula naman sa ating reporters. Sa karagdagan pang balita, Bombo Jai.
2: Yes, Bombo Dennis, sinaasahan namang haharap mismo sa Sandigan Bayan bilang testigo ng sariling depensa si former late Representative Martin Romualde sa 7.4 billion pesos na plunder case laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ade Fajardo, na is ni Romualdez na magkaroon ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili sa korte matapos formal na tapusin ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pre-trial proceedings.
3: Siyempre, ang pinaka-importante ay ang akusado mismo, no? Si Congressman Romualdez. He wants his day to defend himself in court. And he will most likely testify, and he's also about to be listed as an actual witness when it is the turn of the defense to present it. Kasi sa bail hearings po, normally, it's just the prosecution. option lang sa depensa to present countervailing evidence. Hindi sigurado si Congressman Humales dyan sa bail hearings kasi na ito ay prosecution lang, no? As option ng defense to present a single person counter bail in prosecution.
2: Si Attorney Ade Fajardo'ng spokesperson ni former House Speaker Martin Romualdez, maaaring iharap ng depensa ang ilang security aide at driver ni co-accused na si former Acubigo Party List Representative Zaldico. Kabilang itong si Orly Gutesan, sinasabing binawi ang kanilang mga naunang pahayag. Ayon kay Attorney Fajardo, sinabi ni Gutesan sa bago nitong sinumpaang salaysay na bahagi umano ng isang setup ang kanyang naunang testimonya. Tinatayang nasa 40 ang mga posibleng testigo ng depensa, ngunit maaaring pa itong magbago depende yan sa mga ebidensyang ilalahad ng prosekusyon. Nananatiling nakakulong si Romualdez sa Quezon City Jail male dormitory sa Payatas habang nananatiling at large ang tatlo niyang co-accused kabilang itong si Zaldico. Samantala, pinaalahan na naman ang Sandigan Bayan na abogado ni Romualdez na si Attorney Jude Roy matapos itong questionin naman sa media itong pagbabasa ng mga information sa arraignment. Ipinaalala ng korte na regular itong bahagi ng proseso upang matiyak ang karapatan ng akusado na malaman ng mga paratang laban sa kanya. Sinabi naman ng Attorney Fajardo na iginagalang ng depensa ang posisyon ng korte at dapat manatiling magalang ang mga abogado bilang officers of the court.
1: Paki-update na tayo mga kabombo at mga consternation dyan sa iba pang mga kaganapan sa Commission on Elections, lalo't itong tungkol ho sa mga kaakibat na aktibidad na kasabay dapat ng Barangay Sangguniang ng Kabataan Elections na plebisito. Siyempre, edi may pagpapaliban, kailangan na hiwalay na yung magiging hakbang ukol ho dito. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Check natin mamaya-maya yung linya ni Bombo Isa sapagkat may mahalagang mga impormasyon din na itatawid sa atin mga kabombo at mga consternation tungkol dyan pa rin sa mga update. Samantala, inatasan ng Department of Transportation ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na tiyaking may papaskil ng mga operator at driver ang bagong fare matrix sa loob ng kanilang mga sasakyan bago pa man maningil ng adjusted fares. Inatasan din ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na tiyakin na mananatili ang mandatory fare discounts para yan sa mga estudyante, senior citizen, persons with disability at iba pa. Kailangan din na ipaalam ng naturang bureau ang mga hakbang para sa publiko ang panibagong pamasahe at dapat din subaybayan yung pagsunod ng mga operators at drivers sa mga ipapatupad na pagbabago sa kanilang paniningil upang maiwasan ang mga overcharging. Sinuri naman ng mga regulator sa transportasyon ang petisyon para sa dagdag pasahe habang tumitindi ang pressure mula sa mga drivers at inaasahan ang malaking pagtaas ng presyo kaugnay pa rin sa produktong petrolyo pero posible rin ang rollback sa susunod na linggo. Kasunod naman ito ng mga protesta sa Metro Manila kung saan ay sinabi ng transport group na Piston nitong Martes na magsasagawa sila ng nationwide transport strike sa Setyembre 29 at maging sa 30 dahil naman sa patuloy na pagsirit ng presyo ng gasolina.
2: Samantala, ipagpapatuloy naman ng transport group na Manibela ang kanilang nakatakdang tigil pasada sa araw na Lunes ayon kay Manibela President Mar Valbuena na kahit naaprobado na ng Department of Transportation ang taas pasahe ay kulang pa rin ito. Dagdag pa nito na mahalaga na mapakinggan pa ng gobyerno ang kanilang naunang hirit na mayroong dagdag na pamasahe. Pinasalamatan din ni Valbuena si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. dahil sinasabing pag-aproba ng dagdag pasahe. Maasa naman ito na itinakdang tigil pasada ay tuluyan ng mapapakinggan ng gobyerno ang ilang mga hirit.
3: So, nagpapasalamat tayo sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na kahit papaano napakinggan po yung ating panawagan. Kaya po natin itutuloy sa Lunes yung ating protesta para po ipanawagan pa yung dagdag pa na piso doon sa inaprubahan po ngayon o inilip na suspension. So meron tayong piso at hindi po tayo natatapos.
2: ng Manibela Transport Group na si Mar Valbuena.
1: Sa karagdagang balita, idudulog ni election lawyer attorney Romulo Makalintal sa Korte Suprema sa araw ng Lunes 28 ng Setyembre ang kanyang petisyon matapos naman na gawing batas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapaliban sa barangay at sanggunang kabataan elections. Dagdag pa ni Makalintal, kasama sa kanilang hakbang ang ginawang pagpapalawig ng termino ng mga barangay at sanggunang kabataan officials. Malaga din anya na ituloy ng Commission on Elections ang kanilang paghahanda para sa barangay at sanggunian kabataan elections dahil magugunitang tuluyan na ho itong pinirmahan. Ngunit may mga kakibat na aktibidad na kinakailangang ikonsidera, lalo't ang ilan ay matagal nang inireklamo ng kanilang mga constituents, yung mga barangay at SK officials. Pagpapatay ng mga karagdagang update, kaugnay pa rin ito mga preparasyon ng cold body at yung mga kakibat ho na plebisito nang idarao sana na barangay at sanggunian kabataan elections. Nasa linya at nagbabalik si Bombo Isa Cotoner.
4: Yes, Bombo Dennis, apektado rin ng pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan elections ang mga plebisitong nakatakda sanang isabay sa halalan sa November 26. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kabilang dito ang plebisito sa Naga City para sa panukalang gawin itong highly urbanized city. Gayun din ang isa pang plebisito sa bahagi naman ng Alabang. Dahil dito, makikipag-ugnayan ng poll body sa mga lokal na pamahalang apektado upang mapag-usapan ang panibagong schedule ng mga plebisito. Matatanda ang kinansela na ng COMELEC ang lahat ng aktibidad para sa November 2, kabilang ang paghahain ng Certificate of Candidacy at ang election ban kasunod ng paglagda sa batas na naglilipat sa halalan sa 2028. Kaugnay niyan, tanggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
5: Another matter din, may mga nakakasabay kasing barangay SK sa barangay SK elections na mga plebisito tulad ng sa Ayala, Alabang, gusto nila ipabago ang kanilang pangalan at formal lang sabihin na sila ay Ayala, Alabang at hindi yung New Alabang. So ang gusto namin tanungin sila ngayon, gusto niyo pa bang ituloy pero separate na sa hindi na November, sa ibang date. Makikipag-ugnayan rin po tayo sa ating dating Vice President at ngayon ay Mayor ng Naga City kasi gusto namin tanungin na kung gusto pa rin bang ituloy at kung sakasakali baka pwede naman pakiusap namin na huwag na walang pong matapos itong taon na to kahit baka pwede early part na lang ng next year.
4: Samantala, pinagtibay naman ng komisyon ang November 28 bilang petsa ng special election sa Batanes upang punan ang nabakanting pwesto sa Kamara kasunod nga ng pagpanaw ni Congressman Ciriaco Gato Jr. Ayon kay Garcia, naglaan na rin ang komisyon ng 10 million para sa naturang halalan na kukunin mula sa kanilang savings o sa pamamagitan ng realignment kung kailangan. Gayunman, aminado si Garcia na malaking hamon sa kanilang paghahanda ang posibleng pananalasa ng mga bagyo sa Batanes pagsapit ng Nobyembre. Partikular na pinoproblema ng komisyon ang pagdadala ng mga election materials sa iba't ibang isla, gayon din ang pagsasama-sama ng mga resulta para sa provincial canvassing. Inaasahan namang mahigit 13,000 ang rehistradong botante ang lalahok sa special elections na gagamitin ng manual voting. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
5: November 28 na po ang ating exact date na gagawin ang ating pong special election dyan po sa probinsya ng Batanes. Kulang-kulang naman pong 15,000 lang ang registered voters ng Batanes. Kung kaya nga lamang, aminin na natin, pag po nagpapahala lang tayo ng national local, lagi pong summer. Ang isa po sa pinoproblema ni COMELEC ngayon ay medyo alam niyo po kasi tag-ulan. May bagyo pa nga po kalimitan pagpasok ng November at December and therefore pinaghahandaan din po na meron po kami mga pinag-iisipan kung paano masosolve namin yung problema lalo na kung mga isla po kasi doon and therefore kinakailangan pagsamasamahin yung result.
6: Yan muna latest update mula dito sa COMELEC Office Lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
7: Bombo International News!
2: Nagtapos na ang tatlong araw na state visit ni Chinese President Xi Jinping sa United States. Itinuturing ito ni United States President Donald Trump na naging mabunga ang kanilang pagpupulong. Kabilang sa mga tinalakay ng dalawang lider ay ang kahalagahan ng artificial intelligence, gayon din ang pagtigil sa gera sa Iran. Dagdag pa ng United States President na magiging masaya ang mga magsasaka ng United States sa pagbisita ng Chinese President, subalit hindi na ito nagbigay pa ng detalye. Inimbitahan naman ang Chinese President si Trump na bumisita naman sa China. Sa natitirang buwang taon ay mayroong tsansa na muling magkita sila gaya sa pagdalo sa APEC meetings na gaganapin naman sa China at ang G20 summit sa United States. Malugod naman na tinanggap ni Trump ang imbitasyon naman ni Chinese President Xi Jinping na bumisita sa China.
7: Very much, we will.
8: You don't get it.
7: And we'll be speaking a lot. I think our farmers are going to be very happy. A lot of very positive things happened. But America is very happy about this visit, and I'm sure China is very happy also. Great things for both countries, and it's been just very, very productive. And thank you very much.
2: Yan ang naging tugon ni United States President Donald Trump sa naging imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping. Samantala, sa ibang balita naman, sa ibayong dagat, ibinunyag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na pinalawig ng Russia ang kanilang pag-atake. Ayon kay Zelensky, na tinarget ng Russia ang kanilang mga data centers at internet providers. Ang nasabing pag-atake ay makakaapekto sa buhay ng mga mamamayan ng Ukraine, lalo na ginagamit ito sa kanilang pag-aaral at sa pagtatrabaho. Payag ito ni Zelensky matapos ang pagtama ng Russian drone sa business center sa Kyiv na ikinasawi ng 4 na individual kung saan nagtamo naman ng danyos itong data center. Kinumpirma naman ito na Russia kung saan ay ginagamit umano ng Ukraine ng ilang lugar para sa military intelligence. Dahil dito ay nanawagan si Zelensky sa mga bansang kaalyado nila na tulungan sila para mapanagot ang Russia.
1: Sa iba pang balita, nagbabot si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng pakikiramay kay United Arab Emirates sa Vice President at Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum dyan sa pagpanaw ng kapatid nito na si Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum. At ito mga kabongbong pumanaw ay 76 na taong gulang, ay Deputy Chairman ng Dubai Police and Public Security. Sa isang lathalain ay kaagad na sinabi ni Pangulong Marcos na ipinapaabot niya ang ganyang pakikidalamhati at malalim at tauspusong pakikiramay kay Sheikh Mohammed sa pagpanaw ng kanyang minamahal na kapatid. Sinabi naman ng Pangulo na nakikiisa ang kanyang pamilya, gayon din ang mga Pilipino at ang pamahalaan dun sa mga taga-Dubai at sa pamilya Al Maktoum sa pagdadalamhati kaugnay ng naturang pangyayari.
2: Sa ibang balita, makabombo na isama ng Philippine National Police na dagdagan pa ang bilang ng mga motosiklo sa mga kapulisan. Ito ay para maging mas mabilis ang kanilang pagresponde ng mga kapulisan sa iba't ibang mga krimen na nagaganap. Sinabi ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Natartes Jr. na itong mga pangyayari ay nagaganap lamang gaya ng sa mga pelikula na nahuhuli ang mga kapulisan sa tuwing mayroong krimen na nagaganap. Pagtitiyak nito na isang malaking tulong sa kanila ang motorsiklo at tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa nilang pagpapatrolya sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Una rito ay ilang motorsiklo na ang natanggap ng iba't ibang Philippine National Police Stations mula sa Department of Interior and Local Government bilang bahagi na mabilis na pagresponde sa mga krimen.
9: Combo Sports News.
1: Inaasahan na madaragdagan pa ang medalya na hahakuti ng mga atletang Pinoy sa pagpapatuloy ng 20th Asian Games dyan sa Nagoya, Japan. Ngayong araw, mga kabombo, 26 ng Setyembre ay sasabak naman sa men's 70 kilograms si Albert Ian De Los Santos para sa finals ng weightlifting. Ilang sports din, mga kabombo, ang matutunghayan ang pagsabak ng mga atletang Pilipino, kabilang na yung beach volleyball, shooting, skateboarding, at e-sports, pati na yung equestrian game at pati na ang baseball, archery at athletics. Sasabak din, mga kabombo, sa unang pagkakataon ng Philippine Blue Girls para yan sa Women's Softball kung saan ay makakarap nila ang kupunan ng Japan. Abang sa boxing naman ay makakarap ni Carlo Paalam si Jadumani Singh at Manding Ban ng Bansang India para naman sa men's 55 kilograms sa round of 16. Tapos ang panalo ni Carlos Iulo ng ikalawang gintong medalya ay tumaas ang moral ng mga manlalaro ng Pilipinas. Itong si Bumble Tolentino na tumatayong pinuno ng delegasyon ng Pilipinas ay kumpiyansa naman na hahakutin ang mga medalya na nakalaan pa rin para sa magagaling na atleta ng Pilipinas. Sa ngayon ay mayroong dalawang gintong medalya, isang silver at apat naman ang bronze medal ng Pilipinas na nasa panglabing tatlong puwesto. Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha na tayo ng mga update mula sa ating mga himpilan. Unahin natin itong tungkol sa pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang ng Kabataan Elections 2026. Hindi lamang daw aksaya na may tuturing doon sa nakalaang pondo, kundi maging sa panahon ay aksaya din. Ayon yan sa election watchdog na kontradaya. May report ang Bombo Radio Legazpi.
8: Binigyang day ng isang election watchdog na mas matindi ang paggastos ngayon matapos na ipagpaliban ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026. Ayon kay Kontradaya Convenor Professor Danilo Araw sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na tila nag-aksaya lang ang gobyerno hindi lang ng pera kundi maging ng panahon. Imbis anya na maganda para sa Nobyembre, katanungan nila kung anong mangyayari sa mga paghahandang ginawa sa kasalukuyan. Malaki ang naaksayang human resources dahil naghahanda lamang sila upang ipagpaliban lamang ang halalan na walang malinaw na proseso. Dagdag ni Araw na hindi kasing gastos ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections kumpara sa mid-year at presidential elections. Ayon sa kanya na ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ay manual na hindi nangangailangan ng automated counting machines kaya walang masyadong gastos para rito. Punto pa ng convenor na dapat kumprontahin ng COMELEC ang mga lokal na opisyal maging ang Kamara de Representantes at Senado na mali ang kanilang ginagawa sa pagpapaliban nito. Kung may dahilan man umano para agarang ipagpaliban nito ay dapat itong linawin at hindi puro palusot kagaya ng sinasabing masyadong polarizing ang eleksyon.
10: Mas matindi ang paggastos ngayon kasi para tayong nag-aksaya, hindi lang ng pera eh, kundi ng panahon. Naghahanda na dapat para sa election sa November, ano mangyayari sa paghahandang ginawa ngayon. So yun yung mas dapat nating tinitingnan eh. Yung human resources ang laki ng naaksaya sa totoo lang kasi naghahanda ka para lang ipostpone lang itong eleksyong ito, ura-urada, nang walang malinaw na proseso.
8: Mula rito sa impila ng Bombo Radyo Legazpi, ako po si Bombo Laya Casitas and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news information. Basta Radyo, Bombo!
2: Ito namang absolute pardon ni Mary Jane Veloso, may tuturing na maagang pamasko para sa kanyang mga anak. May nakapanayamang Bombo Radyo Dagupan.
11: Labis ang nararamdamang kasiyahan ng mga anak ni Mary Jane Veloso matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang absolute pardon upang tuluyan na itong makalaya at makasama ang kanyang pamilya. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Dagupan kina Mark Daniel at Mark Darren Veloso Candelaria, hindi may paliwanag ang kanilang nararamdaman at hindi makapaniwala dahil makakasama na nila ang kanilang ina matapos mawalay sa loob ng 17 taon na. Sinabi ni Mark Darren na huling nabisita nila ito sa piitan 2 nang nakalilipas. At ayon naman kay Mark Daniela, buo ang tiwala nilang makakauwi sa piling nila ang kanilang ina, ngunit hindi sigurado kung kailan kaya't sila ay nagulat nang malaman ang balita. Saad pa niya na hindi na ito basta na lamang panaginip bagkos ay totoo na. Samantala, susulitin na umano nila ang pagkakataon na makasama nila ito para makabawi sa halos 2 dekadang pagkakawalay. Nangako ang mga anak nito na pagpapahingain ang kanilang ina at ipagluluto araw-araw para maipadama ang kanilang pagmamahal.
12: Parang sa naginip pa lang po, ganun po. Sobrang saya po, hindi ko po yung nararamdaman ko po. Tatatalong po sa sobrang saya po. Dahil po 17 years po namin hindi po nakasama si Mama. Biglaan din po talaga. Pero pakiramdam ko po talaga na makauwi po si Mama. Pero hindi ko po alam kung kailan po. Tapos biglaan po yung lumam po. Naniwala po kami na sasabihin na po namin ngayon po. Kaya po talagang naniwala po kami na makakauwi na po siya.
11: Maituturing ng pamilya ni Veloso na ito ay maagang pamasko para sa kanila. Dahil dito, nagpasalamat sila kay Pangulong Marcos Jr., Negrante International at mga taong sumuporta sa kanila. Kabilang na si dating Senator Manny Pacquiao na tumulong para makapagpatayo ng bahay sa lalawigan ng Nueva Ecija. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan. Bombo Nicola Piranha nag-ulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Ito naman ang Deputy Majority Leader na si Baron Dai na nanawagan sa pag-review dun sa IPIRA Law sa prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines at mga power generator o power generation companies dahil doon sa power crisis na naranasan ng Visayas. May balita dyan ng Boom Radio Iloilo.
13: Nanawagan si House Deputy Majority Leader at Iloilo First District Representative Julian Janjambaronda para sa pagripaso sa 25 taon ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA Law at sa mga prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at ilang power generation companies. Ayon kay Baronda, dapat nang balikan ang IPIRA dahil sa patuloy na yellow at red alert sa Visayas na nagre-resulta sa mga brownouts. Iginiit niyang hindi lamang abalang pagkawala ng kuryente dahil naapektuhan ito ang mga negosyo, ospital, paaralan, industriya at mga ordinaryong mamamayan. Sinabi rin ng mambabatas na hindi dapat pabayaan lang na tila walang ginagawa ang mga distribution utilities sa mga problemang hindi nila direktang kontrolado. Binanggit din ni Baron ng ilang malalaking insidente ng power interruption, kabilang ang Visayas grid disturbance noong Abril 2023, Panay Negros power collapse noong Enero 2024, at mga insidente ng transmission at substation trips sa Panay. Kinwestiyon din niya matagal na outage ng ilang power plants, lalo na ang ilang pasilidad na mahigit 4 na buwan ang hindi nag-ooperate.
14: Every interruption affects business, hospitals, schools, industries, and ordinary families. It threatens our economic growth and our ability to attract investment. I think it's about time for us to revisit 2 decades of IPIRA law. At the same time, we need also to revisit and to review the franchise of NGCP alongside with some other generation companies.
13: Si Iloilo City Loan District Representative Julian Janjambaronda. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Naman sa bagay ng Central Visayas, ang Bohol, all systems go na para yan sa cloud seeding operations ngayong Linggo kontra epekto ng El Nino. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Star FM Cebu.
15: All systems go na ang cloud seeding operations sa probinsya ng Bohol ngayong Linggo bilang hakbang para madagdagan ang ulan at makatulong na mabawasan ang epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Ito ang ibinunyag ni Provincial Administrator Asteria Caberte kung saan inaasa ang maisasagawa na ang operasyon matapos maibigay ang notice to proceed sa winning bidder. Paglilinaw pa ni Caberte na hindi lamang mapalayan ang target ng cloud seeding kundi maging ang mga taniman ng mais, high value crops at mga fish pond sa lalawigan. Abot sa 60 oras ang isasagawang procurement para sa operasyon kung saan 31 oras ang sagutin ng provincial government at 89 oras ng Department of Agriculture. Samantala sa pagtatanong ng Star FM Cebu, inihayag ni Leonardo Samar, Chief Meteorological Officer ng Pag-asa Bohol, katamtaman hanggang sa malakas na El Nino ang nararanasan sa probinsya na maaaring magpapatuloy hanggang sa unang kalahati ng 2027. Ayon kay Samar, inaasahan ding mararanasan sa naturang probinsya ang very strong El Nino bago magtapos ang 2026.
16: Sa moderate to strong ang kategory sa El Nino. Then expected basis sa mga climate model continue until first half of 2027. Then before nga in 2026 expected very strong El Nino.
15: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
1: Samantala, mga kabombo, update naman tayo dun sa nakumpiska, nalimpak-limpak na halaga ng mga smuggled cigarettes. Alam nyo ba kung magkano? 3.2 bilyon na halaga po ng mga smuggled na sigarilyo. Alamin natin kung anong mga hakbang dito ng mga otoridad. May balita ang Bombo Radio Butuan.
17: Inihayag ni Police Lieutenant Colonel Emerson Alipit, First Commander ng Agustan del Norte 1st Provincial Mobile Force Company, na bunga ng magandang intelligence network ang pagkakumpiska nila ng nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos na smuggled cigarettes sa Barangay Talisay, Bayan ng Nasipit, Agusan del Norte. Inihayag ng opisyal na dahil sa magandang relasyon ng mga pulisa sa komunidad, kung kaya't nakuha nila ang report at kaagad na biniverify at ginawa ang inspeksyon na kasama ang mga tauhan ng Bureau of Customs o BOC. Bumulaga sa kanila ang iba't ibang brand ng sigarilyo na ngayon ay nasa kustodiya ng mga otoridad habang inihintay ang kautusan para sa pagsira sa mga ito upang matiyak na hindi na maibibenta sa merkado. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng pagpupuslita ng nasabing mga sigarilyo.
18: Ayun, ang resulta ng magandang intelligence network natin ay nakuha natin ang magandang information at dinevelop natin ng mga mabilis at biniverify natin kung totoo ba yung mga information na ibinigay sa atin. And with our partnership sa Bureau of Customs, nagawa natin na magkaroon ng inspection through doon sa letter of authority issued by Commissioner Nepomuceno.
17: Mula rito sa Bombo Radio Butuan, ito si Bombo Rulan Hania, nag-uulata. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
2: Ito namang transport group na bakod ni Manibela, nanindigan na hindi solusyon sa sobrang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang pagpapatupad ng taas pasahe. Para yan sa mga public utility jeepney. Kaugnay niyan, may mga detalye ang Bombo Radio Bacolod.
19: Nanindigan si Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers Negros Island o bakod ni Manibela President Rudy Catedral na ang pagpapatupad ng 1 peso na fare hike sa public utility jeepneys ay hindi solusyon sa kinakaharap na problema ng mga transport sector na sobrang taas na presyo ng produktong petrolyo. Kagabi, nagpalabas ng abiso ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukol sa probadong taas pasahe para sa mga public utility jeepney o POJ. Para sa mga traditional na jeepney, ang pamasay sa unang 4 na kilometro ay 14 pesos at may karagdagang 2 pesos sa bawat kasunod na kilometro. Samantala, para sa mga modernong jeep, ang pamasay sa unang 4 na kilometro ay 17 pesos at may karagdagang 2 pesos and 40 centavos sa bawat kasunod na kilometro. Magiging epektibo ang mga bagong pamasay simula sa Lunes, September 28, 2026. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Katedral, sinabi nitong hindi sila sangayon sa pagtaas ng pamasay dahil hindi naman tumataas ang sahod ng mga commuter na nagtatrabaho. Bukod dito, ang mga driver ay meron ding mga anak na nag-aaral at sumasakay rin sa jeep. Panawagan ng grupo upang masolusyonan ang problema, dapat alisin ng gobyerno ang value-added tax o VAT, excise tax at ang oil deregulation law. Idinagdag pa ni Katedral na hindi tatalimang kanilang grupo sa ipinapatupad ng LTFRB na pagtaas ng pamasahe dahil ramdam nila ang hirap ng pampublikong sumasakay at apektado rin ang kanilang sariling mga pamilya.
20: Kasi po dito sa Bacolod City at sa probinsya ng Negros, hindi po tumataas ang kanilang mga sahod. Hindi ang provincial rates natin, hindi na implementa na nagpataas ng mga sahod ang ating mga commuters. So, para sa atin, hindi ito sagot ang pagtaas ng ating pamasahe. Nakadagdag lang ito ng problema sa ating mga commuters. At kami dito, hindi kami susunod sa department order na magpataas ng pamasahe.
19: Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, ito si Bombo Mary Chris Alob. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Bumble Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies and data ng atin pong foreign exchange update ay mula sa pagsasara ng trading kahapon araw ng Biyernes. At ang resumption nito ay sa araw na hunan Lunes at naitala ang katumbas ng isang US dollar, pumapalo ng 62 pesos and 47 centavos. Ang Hong Kong dollar may katumbaso na 8 piso, ang Singaporean dollar ay 49 pesos and 6 centavos, at ang Saudi Arabian Rial 16 pesos and 71 centavos. Ang Euro naman ay 71 pesos and 41 centavos, batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa bayong dagat. Ariton tunghayan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At mga kabombo, dyan sa bahagi ng Visayas, matutunghayan ang ating mga palatuntunan sa ating mga himpilan. Unahin natin sa bahagi po ng Iloilo. Nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas ay Bombo Radio at Star FM Cebu, habang dyan sa probinsya ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala, sa lalawigan ng Aklan, narito po ay mapapakinggan at mapapanood ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Calibo. At dyan sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.

0: Mga kabong, what's our nation? Para sa ating Christmas countdown, we only have 90 days before Christmas Day.
1: At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang mga nagsusunod na Bombo Network News alas 12:00 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!